0: Paibalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bino, padayon kita sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe, si Tonton Alco Santugop. Sa mga buot mo timang, umusal mo sa atong diskusyon. Mga ka-vibe, as always, welcome kamo sa atong text line sa 0995-472-0802. 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page. Inyo makita nga itong Sibya sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa social media. Mga ka-vibes, padayon ta sa pagtuki kalabot sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kagahapon, upon questioning of Senator Judge Rapi Tulpo, gitumbok ni Senador Rapi Tulpo kining kalabot lagi sa depensa sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga ka-vibes, kining giingon nga Operation Romanov.
0: Arangkada sa buntag.
2: To put everything in proper context, mga ka-vibes, kining Operation Romanov, mga ka-vibes, nahitabo ni dito sa Romanov family sa Russia kapina sa usaka gatos katuig ang nilabay, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: This has happened in July 1918 ngadto sa Romanov family nga maoy naghari dito sa Russia sa taud-taud nga katuigan. Nahitabo ni nga ang tibuok pamilya ni Emperor Nicholas II og iyang kapikas nga si Empress Alexandra, mga ka-vibes, og ilang mga anak, lima nila ka mga anak, ang gipa musil, gipang duggab sa ato pag-murder sa mga Bolsheviks panahon sa Russia Revolution kaniadto.
0: Arangkada sa buntag.
2: Gihurot kini sila, apil pa ang ilang mga lumalaban, mga ka-vibes, nga apil pa gani ang ilang doktor o guban pang mga hinanib sa Romanov family. Onya kini karon ang gihimo nga depensa ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa iyang mga abogado.
0: Arangkada sa buntag.
2: Ingon ini magud, mga ka-vibes, ang usa sa mga vlogger nga nangutana ni Vice President Sara Duterte ni atong online press con lagi nga mao inahimong tinubda ni ining controversial karon nga video diin ang hulga si Vice President Sara Duterte. Kining vlogger nga ginganlan og si Princess Maui, mao'y nangutana ni ining giingon nga Operation Romanov, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: And you know, para nako, katong gibuhat ni Princess Maui, nahugra man to nga kanabang misinformed si Princess Maui, mga kabibes. Because the truth of the matter is, ang unang nihisgot nining Operation Romanov, ang manghod ni Vice President Sara Duterte nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa butang.
2: Which was correctly pointed out kagahapon atul sa iyang hamubo nga questioning ni Senador Rapi Tulpo. Kani ang timanin ninyo, mga kabibes, let us be conscious with the date sa mga pizza. Ang kadtong kontrobersyal nga online press con nga mo'y nahimong tinubdan ining video karon hinungdan nga napasakaan siya niining Article 4 nga alleged assassination plot slash grave threat ngadto ni Presidente Marcos kapikas niini nga si First Lady Liza Araneta Marcos og ni Kanyang Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Gi-point out ni Senator Rapi Tulpo nga una niyang nadungog ning Operation Romanov gikan ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa butang.
2: So in other words, ang premise nining vlogger nga si Princess Maui, pagkadakong sipyat. And you know, bisag ilan ang gigamit ka depensa, wala bagi confirmar ni Attorney Mark Binluan ang abogados depensa whether they will be having a kananang a witness. Lamot ining Operation Romanov, dili kategorika lang yan tubag, but the way I read it, ang butlang ugmaanhe ba to si Princess Maui, mga kabibes, it looks like si Princess Maui ang ilang ilang himuong testigo, but musamot sila ka apiki o ilang ipatawag si Princess Romanov kay, or rather si Princess Maui. Kay pangutanon si Princess Maui, doon na ba kay personal knowledge ini imong giyawit nga Operation Romanov? Saan man niya pagtubag? What is the competence? What is the personality of Princess Maui nga vlogger man taon tong bayana? Matod pa ni Kabaib 0792 sa speech ni Basti, sir, iyang gipagawas nga ang pamilya ni BBM ang Romanov. Unya karon for impeachment defense purposes ang Duterte family na ang nahimong Romanov. Pag sure mo oy, wa na mo masabti sa mga illiterate DDS. Amaw ra ba ni ilang gipunayan og kyaw-kyaw ron diha sa social media, Kabaibs 0792. This is the reason why I would like to contextualize this, to put everything in proper context. Di na to lubugon, di na to kanabang og unsay gustong ipalutaw sa depensa, mauna na. Og unsay gusto ipalutaw sa prosecution, mauna na. I would like to put in proper context nining paggamit sa termino ng Operation Romanov. Kay sakto si Senador Rapi Tulpo. Naaman na, available man na sa social media, mga kabibes. Sagtanaw ninyo ron. Ang unang miluwat niya ng pagpanghulga pinaagi sa pagtumbok sa Operation Romanov. Napamanggay ito yung gapil pamanggay niya si Benito Mussolini, mga kabibes, but para na ko, it will not apply arita sa Operation Romanov. Ang gibuhat ni Davao City Mayor Basti Duterte, nagsugod naman itong ilang mga kampanya batok sa Marcos administration. In one of his speeches in Davao City ni atong Enero 18 sa milabay nga tuig 2024, mga kabibes, nisulti ni bahad ni si Basti Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos, mga kabayabs, ka hinumdumi kuno ang nahitabo sa mga Romanov.
3: Arangkada sa kabutan.
2: And para na ako, logically, it will not apply to the Duterte family because remember the Romanovs of Russia were the ruling family then. Unya, ruling family na yung mga Duterte rong panahon na pagkatoy-toy sa ning mga kultoy. Malalagin no holds barred na gagkuhanin nila kay gahiag, gahiap sabton. Remember ha, ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte nga nalakip ron sa Articles of Impeachment was done niya ito ng November 23, 2024 sa dihang niyang BFF nga si Undersecretary Zulaika Lopez Ambot o Badayon Barong hapon, depende sa iyang kung unsay daga ni ini kay ang akong understanding murag ipadayon pa nila ang pag-cross-examine ni NBI Director Jeremy Lutok. Kanana ang naitabo to kay perting danguingoy, perting hilak ni Undersecretary Zulaika Lopez na itong tungura. Kay ibali na siya og presuhan gikan dito sa kanana ang detention facility sa House of Representatives dito sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Gika ni Kabayb 0792 gihapon sa simple nga analogy, sir, kinsa ba nga pamilya ang naay natural tendency mo papatay? Is it the Duterte or the Marcos? Sakto kagayon sa imong punto de vista o analisar sa isyo, Kabayb 0792.
3: Arangkada sa kabutan.
2: And, okay mong tanawon ng mga pangitabo, mga kabibes. It was not the Marcoses. Remember, sayo pa daan ni Pahimangno ni Bahad si Davao City Mayor Pasti Duterte. Niya ito pang Enero sa tuig 2024. And yet, nahitabo itong online press con nga ang butog diin po ni istorya ning ginganlag Princess Maui. Para na ko ba, at that time ang good mga kabibes, may ngayon ko ninyo, the frame of mind of Vice President Sara Duterte. Nagalintabo pa ang iyang kasuko ba? Matutpagod ni Attorney Jeremy Lutok, she was fuming mad sa ito pasukog yung kayo. Kay, naliman kag imong BFF prisuhon nga to sa ordinaryong prisuhan, kinsa may malipay ni ana. O niya ni Hilak, ang naitabo, iba mag-unsay resulta ito mga kabayos niya itong maong gabi eh. Nakadlaw na naman ito sila. Nag-panic attack si Attorney Zulaika Lopez. Nga maura ba niniingon nga prepare for Typhoon Inday kuno. Tanawon tanang iyang giingon nga Typhoon Inday niya og siya na ipatawag. Siya na mulingko dito sa kanang lingkuranan alang sa mga testigo ni ining nagpadayon nga impeachment trial. Kay inig pangutana lagi, kadi lang. I don't know, kinsa nila sa kanana ang prosecution panel ang kanang mo direct examination, mga kabibes, the way I deduce from the body language, mga kabibes, sa kanang mga congressman nga nasa prosecution panel. Ang akong basa nila, mga kabayabs, kay ni pasumbingay man sila bagyong Lorna, dakog posibilidad nga ang mo direct examination ni Attorney Zulaika Lopez si Attorney Lorna Kapunan, mga kabibes.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: Una di ginabasta-basta po si Attorney Lorna Kapunan og palaban si Attorney Amando Berge Ligutan sa mot panis Attorney Kapunan. Ha? Tingalig tan-aw ko. Hehe. Di ba ka muingog kalit ni si Attorney Sulayka Lopez nga, "May I go out, Your Honor? Your Honor, please?" Kay muingon siya nga, mutubag siya sugo sa lawas, di lang ko gamit og termino aning. Hehe. Bo mo mga ka-vibes ba? Kinimanggong nagpadayon nga impeachment trial karon. Remember this, ha? Usapan ni ka-artikulo, there are still several articles of impeachment. Unya, matod pa sa akong higala lagi nga waray-waray sa abogado, ha? Suking tigpaminaw na ba ni nato, pero niya pa, di lang ko mutingog Boston ton, boss, may tawag na ko, ngayon po ko, boss attorney, ano mo bang sangod ba? Ningon siya mga ka-vibes nga pastilan, nga no lagi taong sunoy ang giatbang nga mga manok nga mga abogado nga tostadhan nga si Attorney Amando Berge Ligutan, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: So karon og idayon gid ni kay tan-aw nako, ha, kanana ang di na tingali mo redirect na sad si kanana ang si Attorney Amando Ligutan. Unya ra ba, basta paita, makaingon bitaw ka nga haguka gyud kayo ang depensa because wa gyud nila maguba ang kanabang punto sa mga abogado sa prosecution nga existing lagi na kanang video, mga ka-vibes, nga dito nang hulga si Vice President Sara Duterte. Unsaom na nimo paglimod lagi nga it really came from the mouth of the Vice President. Siya may nisulti, wa may lain ni ato. Nga sa diyang gipangutana siya ni ining Princess Maui, nga tanaw na ko, vlogger rapod nga, way tahal nga vlogger. Pataka lagi ko sa Operation Romanov. Why, boy research ba? Mura bag iyang gigaslight, iyang gigatungan, iyang gisugnuran si Vice President Sara Duterte nga at that time, in the words of Attorney Jeremy Lutok, was really fuming mad. Perting sukua. Kita bitaw mad to. Nga halos mo lugwa kong mata ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Og doon na pa'y labaw anang nilugwa ang nagsigamaw na na. Ating ali, nakitaan man ninyo kay viral manggihapon na sa social media karon. Ha? Pertig yung sukuan, nag-alintabog, hindi yung kasuko ni Adto. Ha? Matod pa ni ka-vibes, ano diling disim? Kay numdum ko ni Senator Bato, bayang magilaw daw ingon niya. Mao lagi. National anthem. Mabitaw ni ingon ko, naunsaban niyong mga kulto ay. Ang national anthem ko ng Pilipinas, bayang magilo oy, pagsyoro oy, balikag skwila, lupang hinirang taon oy, katawaan malang mo sa mga intern na mong ari. National anthem ko no, bayang magilo, pagsyoro oy, ayaw mo ng eskwilahan na ba? Gika ni ka-vibes, Ace Junaldo, good morning Sir Tone, grabe. Only one strategy ragyod ning lawyer ni Inday. Stall and stall the trial until makafeel nagpatig ang mga tao and Judge Sirton. Yeah, that is also their job. Pero ang imong tanawon gyud ang dagan gahapon na ka-vibes, Ace. Ang ila ato ilang gilisod-lisod ang mga typo error. Unya ni salida na pod si Senator Alan Peter Cayetano og si Amy Marcos ang sequence of events kita haybat para nako irrelevant because ang mingon lagi ko mga ka-vibes, ha, the corpus delicti, ha, the evidence at hand, ha, ang basihanan sa maong articles of impeachment, ang video, kadtong video ang atakihan ninyo, dili kadtong mga ngano konong ang dokumento gikan sa Department of Justice. Gipausab pa sa ato pa di ay dili pa sakto ang mga ebidensya nga na producer sa kanang opisina ni Attorney Jeremy Luto kanong ila konong giihat. Pagkatoy-toy istorya, di na mauoy. Ang punto, ang kalabot sa video nga nanghulga si Vice President Sara Duterte nga wa yun na ninyo in taon maguba ang maong ebidensya, mga kabibes. Unya, ningon si kabibes is laging stall sa to papaglangay. Of course, they will really have to delay it, but I don't think so nga mapulaan ang mga senator judges o ang mga tao ni ini kay wapata maabot ka vibes sa para nako very interesting article ang kalabot sa unexplained wealth. Anak na na kay masubay na gyud ang mga kwarta nga nisuod nga tos panudlanan sa deposito sa bangko nga naglambigit ni Vice President Sara Duterte og sayang yang bana nga ambot nga nagmatara ni kadlaw no buntag baka kay murag okay ra man niya nga ang iyang asawa dunay BFF nga halos pakamatyan si Undersecretary Zulaika Lopez.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: Welcome, good morning. Ngayon ni Kabibes sa Marvin Ladera. Blessed morning, Kabibes. Kaarangkada si Tonton, Dan in Share and Heart always. Minaw, dinis tindahan sa Kamputaw. More power always, Kabibes. Mauna ni with several heart emoji. Salamat kayo ni mo, Kabibes, sa Marvin Ladera. Kabibes, tinood ka na sa na-reject ang asylum ni Harry Roque. Kayo og ba-deport si Harry Roque. Misaad ko sa akong mga kauban ng mga DDS, mapalit ko grid horse, one case, kabibes. Kana og na-reject. We still have to find out. Doon na kay Advance Info 760. Ang tubag anak ni Harry Roque, matod pa niya, on process man kuno ang iyang pangayog asylum dito sa gawa sa nasod. Otro sana sa Harry Roque nga siya kuno angay mo authenticate sa video. Palusot na malanggo nila mga kabibes kay kanto lagi live stream ang gusto. Kada bang ipakita ba real time? Ha? Mao na mo na ron ang digital media. Ha? Unya, mahimo mo na nimo screen record. Unya, ang gihimo sa mga tinugyanan sa NBI, pinaagi sa ilang unang testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong, mga kabibes. Iyaning gipreserbar, iyaning gi-screen record, pinaagi sa paggamit niya ng OBS, mga kabibes. Open broadcast nga klase sa pag-screen record, mga kabibes. Ha? Muna gibuhat niya. Unya, kanipod si, kanabang wapoy sa labutan ba si, mingunta na lang aron maganahan ang mga DDS, Senator Judge kasi si Robin Padilla, nga no kunong why original, video nga gipreserbar, mga kabibes, pagkatoy-toy. Na ay ginitawag og open broadcast software nga pwede na nimo gamiton. Muna ay gigamit ni NBI agent Kalilong. Unya, mismo iya ganing giingnan. Ni-coordinate siya mismo sa parent company sa Facebook, ang Meta. Nga, sukad siya ni Sulte ni Ato, naka-preserbar sa na dito karon sa Meta sa Facebook ang maong controversial recording, mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 8:30 naman mo post lang kung makadiyot niya humani ining mga mahinungdanon kayo atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa Nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, paliog standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani! Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si Ka-Vibes Tonton.

Pero mga kabayb, salamat kayo sa inyong pagsunod. Alas 8.33, daganang ni text na ko kalabot sa giingon nga denial sa asylum ni Attorney Harry Roque. But this has still to be confirmed. Kay akong tanaw, mga kabayb, kasagaran, mga vloggers man ni, matod pa ko no ang yung request for asylum sa Austria na deny. But unless the government will confirm this, mga kabayb, sa

0: pa sa mga millennials pa ni Let Us To See, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Matod ni ka-vibes sa Rams Noel, good morning, share on and on, prosecutors. Gikan ni ka-vibes Benjamin Hildore. By the way, ka-vibes, mag-line topic, nakabalo ka ba nga na anak si Sarah nga kaluha pero walay swerte ang isa kay patay na sa tiyan sa Davao, Doc, pero unique ang mga pangalan. Yes, si Stonefish o si, rather sakto ni si Starfish o si Stingray. Nakaibaw ta ni Ada Kabaib sa Benji. Salamat kay sa imong pagtimang labot ni Ana. Maupod ako na balitaan, Sir Ton, nga gi-deny ang asylum ni Harry Roqueta. Ikaw ba, Kabaib, si Marvin? Imo mangyugpon, ano eh? Ang tinod nga anang attorney Harry Roque, si attorney Herminio. Si Minya Tanasia. Si Minya ang Tanasia. Nga kay unique man, yamanggi hari ang iyang pagkahirminyo.
1: Arangkada sa Butang.
0: Matod pa niya, continued man gani, deserve. Tinood, Sir Ton, irrelevant ang ilang pag-netpicking sa spelling and typo. Wrong spelling pa na or dili. We cannot deny the fact that the threat really happened. Nagtago sa technicality ning team ni Inday Laptop. Bago na sa ngan, ha, ka-vibes is, ha, Inday Laptop. Bitaw, mga ka-vibes ba, o gima bang, sa ako nagkikaingon lagi, poros yung technicalidad, ha, ultimo gani ka tong typo nga, ha, imbes ka, ha, Department of Justice, or rather Department of Education, ang nabutang dito sa dokumento kay Department of Justice man. Moto nangutana kagahapon si Senator Judge Alan Peter Cayetano, was there an instance ba kuno nga nahimong Justice Secretary si Vice President Sara Duterte? Naingon si prosecution witness NBI Regional Director Jeremy Lutok nga no, Your Honor, he was with the Department of Education. Gidaginot in town to ni klaro kayo nga lawyering for the prosecution si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Bisang pag-unsa lagi, ilang gisubay ka tong mga attachments kita, hay, but akong klarohon, ang akong baruganan, the body of the crime, the corpus delicti, is the video nga diin ng hulga siya. Katong ubang mga dokumento ay relevant to, kaskas lag binahog ning mga manghalong mga abogado niya, baratuhon kay argumento. Matud pa sa kining timang sad ni Kabaib 0792, sir, sa usa ka news item yesterday from Bilyonaryo News Channel, they mention nga Sulayka Lopez is not a lawyer. Kaywa daw siya sa official list of lawyers of the Supreme Court. One thing for sure nga anak siya sa Osaka anti si Judge. Is this the reason why Vice Mayor Digong back then objected? Yes, back then you object saying appointment as city admin because she's not really a lawyer. Subayunon pa na kinini ang ka-vibe 0792, but to my understanding kanang abogado man siya, or rather abogada. So tanawang tana, that is worth looking into, ka-vibe 0792. Una, o maunang report manggaling sa BNC, una, maprobar ni Attorney Sulayka Lopez ka na makak ang BNC au labaw pa cyber libel ang tubangon sa BNC, mga ka-vibes, ug mao nang istorya, ha.
1: Arangkada sa Butang.
0: So that is worth looking into. Ug tinuod bang galing na unya ma-establishar na karong hapon kun madayon ning iyang pagtistigo kay ila pa mang i-cross examine si Attorney Jeremy Lutok. Ambot og unsa ba kay ilang i-cross examine? Hay. Tanawon nun tana, mga ka-vibes. So, mahinungdanon kayo. Salamat sa imong input, ka-vibes 0792.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gika ni Kabibes Runic Bless. Good morning, Sir Tonton. Iwan na lang talaga nitong mga DDS. At tingin ko, Sir, wala nang gamot ang mga sakit nitong

0: mga okay, mga brain, ginawa lang pala bigasan ng mga abogado ni Syed, kagaya rin ang nangyari sa tatay niyang sa dihig ng maramdaman ng abogado, nag-resign kagad. Ganyan din ang mangyayari kay Syed, matod pa ni Kabibes Runic. Bless mo na ang iyang opinion, mga Kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: You know, ang punto, mga Kabibes, it is very difficult to defend the indefensible. Lisod kayo depinsahan, mga Kabibes. Ha? Kuli dipinsahan ang lisod kayong dipinsaan. Ah, kana akong panultihon, mga Kabibes. E perti magyong liguna sa mga ebidensya sa prosecution. Kay, laliman ko ka, ay kung ing na mga banga, pastadyaw atong mga congressman. Laliman ka nga, abi nila o kapinas usa kagatos ang muperma sa kining pagpaduso sa articles of impeachment ito Senado. Ha? Niabot mahinon og 257 ka mga congressman, lakip na ang mga taga Mindanao o gani mga taga Bisaya, taga Sugbo, mga Kabibes, nga ang mga lokal bitaw nga mga DDS de Cebu, nahiubo sa gitaon kayo, mga Kabibes. Unya tilbit ra ni murag alegre ra ba kay doon na ko'y nabasaan nga post ang anak, ha, sa kanhi mayor sa Cebu City nga si kanhi mayor may rest in peace, ha, si Atty. Ronald Duterte, mayor ni ato Cebu City, ha, gihugon-hugon nga may mudagan pagka gobernador dinis probinsya sa Sugbo. Ako naman yung higala ang kananaang tinubda ni ini si Edward Abad. Sir Edward used to be my colleague kaniadto, mga Kabibes, dito pagkospikas nga announcers booth sa DYLA niya, still kaning station, ha, just a disclosure, kaning call sign sa 93.1, this used to be Smash Radio man kaniadto DJ si Sir Ed, Sir Edward. Nag-double job to siya. I could still remember, nagtrabaho siya sa kapribadong kumpanya. Niya nag-double job as radio DJ. So, pahimo gina tanong i-confirm barong mudagan bagyod. Mo na gihugon-hugon ron. Nagay Duterte nga mulan sa pagka-gobernador sa probinsya Sugbo. Ambot lag ba aksyon kabalaka ba si Governor Pamela Baricuatro, mga Kabibes?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan gihapon ni Kabibes Runic Bless. Ito ring mga abogado ni Syed, kahit alam na nila na guilty itong inday nila, sa bagay pera-pera lang naman talaga. Well said, Kabibes Runic Bless.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Lisod dipinsaan ni Moy. Kay lagi ka ng video, unless maingon ka nga ang video was a manufactured one o AI or what not, mga Kabibes. Di magod kay unang bahay, mga Kabibes. It was an online press conference. Yadagang nakakita niya ito. Dili lang ka itong mga political bloggers ka laban sa habig sa mga Duterte apan. There were others from mainstream media. Ha? Unya, kanira ko, no? Gibutya kagahapo ni Attorney Lutok. Nga kaduhan nila gisupinahan si Vice President Sara Duterte. Ni anino ni Vice President Sara Duterte, wagin mo pakita dito sa NBI, mga Kabibes. So, unsa may indikasyon ni Ana? Sa investigasyon palang daan, mga Kabibes. Diduso na kayo. Daw na hadlok si Vice President Sara Duterte niya, pasultion siya yung kinopya nga pagkasulti. Bahala na kunog, doon ay blood niya, blanjon, mabunog siya, but unbowed. Unbowed ka nga di man ka mutunga dito, tubangan sa mga sakop sa senator judges. Well, tanawon lang nato ka ng gingon nga prepare for typhoon Inday. Kinsamay mo salida nitong Typhoon Inday. unless og nag-ilis na sa iyang angga si Attorney Zulayka Lopez. Ha? Lahi man tong sangod nga akong nahibaw-an niya. Ha? Si Attorney Lai ko, no? Uy, hihi! Best friend forever ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Sino ka?
0: Mingon si kabibes sa Benji Hildore, siguro kini si Zulayka apo sa mga Lopez na imo nga mayor sa Davao before ni Duterte ya. Si Mayor Roy Lopez unya si Congressman Elias Lopez. Ilaraning parinti, anak rani, kabibes Benji. Mga bitaw nga nagkasuod ni sila ni Vice President Sara Duterte. Ang akong understanding, pa my friends in Davao, mga kabibes, even when Vice President Sara Duterte was still Vice Mayor then, iyan na ninigikuha si kininiang Attorney Zulayka Lopez. Dito man ni kaniadto nagtrabaho sa ombudsman. Iyan na ninigikuha. O niya, sinihang na mayor na niya siya, nag-inkwentro pa gani sila ni kani Presidente Rodrigo Duterte, kaya nisupak lagi ang City Council sa Davao City kay for the simple reason nga kuwang og eksperyensya. Lahi sa ninggi butyag ron sa Billionaire News Channel nga di gidba abogado o rather abogada. So, kaya na, tukiunon kaya na pag-ayo. But, ang naamagod sa kanang pulisiya sa gobyerno, mga kabibes, ilabi na og local government unit, kinahanglan nga 5 years ay mong pag-practice isip abogada or abogado. Unya, at that time, dili pa, wa pa ito makabot ni kanang Attorney Zulayka Lopez. So ang gibuhat, nagbungo lang amahan og anak, mga kabibes. But eventually, ni prevail yun si Vice President Sara Duterte, then Mayor Sara Duterte. Ang gibuhat, iba mo gud sa gihing mong acting city administrator si Attorney Zulayka Lopez, and dito nagyod, nagsugod ang ilang best friend forever, mga kabibes.
2: Sino ka?
0: Gika ni kabibes, Runic Bless, lahat naman tayo napanood natin yung death threat na pinagsisigaw ni Sayad, tapos ano yung mga abogado, mga bingi at bulag? Talagang tama ka, kabibes sa Runic. Lisod bang gukayo mga kabibes ba? Kaya daghang nakakita, real time lagi to. Live stream to. Ha? Unless lagig maingon si Sheila Season, na by the way, dili gini sila parinti ni anhing attorney si Season, katong maing laking abogado, ha? Nga, mga kabibes, makaingon talagi in town, lisod kayo tubagon kining mga articles of impeachment karong nga giatubang ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes 4541, prepare for Typhoon Inday, niya question mark katulo pagyod, humana mangguna migawas naman sa par si Inday, ang usa ka Inday kay nagpabilin pa kay baga kay gnaong isog pero di matubang. May sayad ko no, sumala pa ni kabibe sa 4541. May mga tawa tabi. Sumala pa ni kabibe 0792, share ka na si Piatus, wa na yung moral ascendancy nga magsigig gamit sa poem ni William Henley. Pitaw, tinuod, nga Invictus, it was a personal poem written by Henley while recovering from physical pain. Unya karon gamito niya as shield sa iyang pagpangawat ko no with angry emoji gika ni kabayb 0792. Maulagi na, tinuod yung ka. Usaka, usa binisaya pa ni Balak na. Ang kanang iyang pagkamit og termino og blood bloodbath and bludgeon. Ngiga. Nahog, diriyot kumahog siling kuranan kay Dunay Osaka. Adi na lang nako sumpayan. Pipaw kagun sa iyang basa sa bludgeon, bludgeonid. Pag sure, oy.
2: Pino ka!
0: Bludgeon gani sa ito pag ikulata kag maayo ba? Ah, unya unbowed kun sa ato pawa sa Balaka, unbowed ba tao noy nga. hadlok man galni mo tunga dito sa tubangan sa mga senate judges. Kaya no, og i-cross-examine ko din mo sa pag-i-direct examination ni mo si kining Vice President Sara Duterte, pananglit pangutanon siya, Madam Vice President, is it true that you utter these words in threatening the President of the Philippines, his wife, the First Lady Liza Araneta Marcos, and his cousin, former House Speaker Martin Robaldez? O ikaw, Sara Duterte, mingon ka nga, di man to ako eh, lain man to. So expected ni nga, abot lang, og karong hapon, mutunga ba siya? Og doa na si iyang BFF nga si Attorney Zulaika Lopez, nga mingon ta attorney question mark karong panahon na, mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Runic Bless, nag-comment na lang, kinokopya pa, ha-ha-ha, at maling-mali pa. Ganito, Kabibes Runic Bless. Wala ka naman talagang masahan sa ganyang tao. Ha? Muna nga, ambot lagi, og muna managhan klaseng politiko sa Pilipinas, ambot, o gonsay bay tabo sa Pilipinas, mga kabibes. Prangka-prangka pagka-istorya, kaning pamilya Duterte, o di patungod sa ilang amahan, wahan ni sila, oy, sa politika. Ha? Dili sa pagunsa, they became relevant in Philippine politics because of their dad, of their father, sa ilang papa. Ha? Mawa to'y fighter yugayo. Puro makaingon lang ko nga, ang pamaagi ni kani Presidente Rodney Duterte, daghan magod siya kalapasan sa ganahimo. Unya di basta-basta nga kalapasan of international significance. Kay nga no, katong gatubang niya karon nga asunto, crimes against humanity of murder, mga kabibes, among the community of nations, this is a very serious offense, mga kabibes. Ha? Matod pa ni Kabibes Anodling Dizem, sa pagdakop ni Digong sa ICC, kalma ra kayo si Mary Grace. Okay, maski iyang anino wala makita, pero napreso sa Congress si Zulaika, nagtantrum si Mary Grace, naabot sa punto nga nang hulga na siya. Duda lang ta og unsa ilang relasyon. Ako bitaw, maingon na lang ko, Kabibes Anodling Dizem, nga best friend forever para di ni mabat heart ang mga naminaw ron nga mga kulto.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni Kabibes Fred Jelmordi, hadlok man dyan na og attend si okay, sa trial kay di man nakahibaw mutubag with sen, sabaw man kaayo nagutok. Awa na iyang ambos interviews, tulibagbag kayog mga tubag. Why sustansya? Mo ba? Why sustansya ko nung utok? Ikaw naman masyado ka namang kaharse ba ni mo, Kabibes Fred Jelmordi, oy? Hehe, nga tawa lang tabi. O niya, kaibaw mo mga kabibes, karon daw, mura bag ilang giripackage si Vice President Sara Duterte. Huwag mo ka matikod. Nga ang iyang ka, sa mga batanon pa niya iyang pagkabagis ba, daw ilang gitan auron nga, buhutan siya, kalma na manulti. But you know, this is the same Vice President. Nga, og dadayon pa tong kani sheriff ito sa Davao City, maingong gito nga mo na nadukmag na ko. Nakatugo kita o na kong ilong, kaya kong gisukmag. Therefore, she really has the tendency to be violent. She really has that violent tendencies. May lang gitaon kay wa nagi pa tawag og dayon katong kanhi, sheriff sa Davao City, mga kabibes. Kay niingaw lagi siya na naman siya ron sa Supreme Court. Ayun na taong kunyo gapilaw. So, mauna yung hitabo, mga kabibes. Sir, o sa unsa kahay statement aning short hair ni Piatos ron? Is she coming out of the closet? Ikaw yun, 0792, kay trigador ba ni Moy? Ha? Ya, sandang katungod. Ah, pwede ganig magpaupaw na siya.
2: Pinawa!
0: Without talking about the hair of the Vice President, passion tali na. Summer look tong milabay ka mga buwan. Naalala ko tuloy ng campaign period ng eleksyon ang tawag nila kay Mayor Lenny na lutang daw ngayon. Sino ang nakalutang? Pinakalutang at napakasimple ng tanong di makasagot. Sigon pa ni Kabibes sa Ronick Bless. Salamat kayo sa imong punto, Ronick Bless. You know, talking about former Vice President Lenny Robredo, nagilumhilob ra taon to dito sa Naga City. Tanaw pa tani. Ang saba ron si Senator Risa Ontiveros. Doon na ay kampanya. Sala, Risa na? Ha? Mau ba na? So, akong tanaw mga ka-vibes, everything is still very fluid. Ha? Kay, nga no mga ka-vibes, ako mo tuog yung kuan ng gingo nila nga the presidency is a destiny. Kadaghan na nahitabo sa Pilipinas, look. Ang katong pagka-presidente bitaw ni kani presidente Noynoy Aquino mga ka-vibes, that had happened when his mother died. Unya, nangita ang mga Pilipino og mapadayon sa imahe sa mga Aquino. For instance, ang nahitabo sad ni kani presidente Rudy Duterte kisang may magdahom. Nga pagsugod sa kampanya, ang iya 4% ra. But sa diyang nagdaga ng kampanya ni kalit og sulbong siya sa kananaang survey mga ka-vibes. Unya ang mga tao kaniadto tungod sa giingon nga Duterte magic maghugop ang mga tao including me, wangkon ko. Ngayon 2016, I really voted for him. Kay nindot kay sag mga plataforma de gobyerno, laliman kang sulbaron ang problema sa ginadiling droga sa Pilipinas from 3 to 6 months. Siya di malipay ni Ana. Pero gipatuman tuod at libuan siyang nangamatay mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: There were just excuses na nubra ba? Unya, mga ka-vibes, kabaw man tingali mo, mga overpricing kaniadto sa panahon sa pandemic. Yan na lang ko mo elaborate ni Ana because the issue right now is ang impeachment trial sa iyang anak. Suma pa ni ka-vibes sa Ace Junaldo, mauna si Ton President Rodi had his time before. Mauna ni Salig maayo ang Papa Dili Automatic. Maayong mga anak maoni ang toxic culture sa Pinoy nga utang na loob nga wala o nato bitaw. May punto kay gyud ka-vibes Ace Junaldo. Lagi mo ingon ko Zara Duterte, Polong Duterte and Basti Duterte including their sons. Duha man ka anak ni Polong ang naapuros politika si Congressman Rigo. Unya, doon na pa'y usang na vice mayor mga ka-vibes. Ha? Ang ila, nakapital nila ang ngalan sa politika sa the patriarch. Si kani Presidente Rudy Duterte nga luwe kay taon ron. Tuwa nag-inusara sa iyang bilangguan sa The Hague dito sa Netherlands. So, they became who they are sa Philippine politics tungod sa kananaang estado sa politika ni kani Presidente Rudy Duterte, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, karong hapon, as usual, mananaw na sa taas sa pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. I don't know if there will be surprises. O niya atong tanawon o may dayon na giyod ka nang gitawag nila o prepare typhoon inday nga sumapa ni Atty. Sulayka Lopez. Mga ka-vibes, sangaan sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Gara o sa kong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton ako sa tugup nga mag-ingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangton ugma. Ka-vibes, mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying adlaw mga ka-vibes, itong oras alas G5 na. Ugan na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Kapinsan na po kalibo mga ka-vibes ng OFW kung overseas Filipino workers ang napapauli na diris Pilipinas kaliwa sa nagpadayon ng atensyon sa tunga-tungang sidlakan. Balita atot ka na ito ni Sitio Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne!
2: Nagpadayon ng Department of Migrant Workers sa pagpauli sa mga overseas Filipino workers gikan sa mga lugar nga naapektuhan sa tension sa Middle East bisan pa og mikunhod na ang gidaghanon sa mga gusto mobalik sa Pilipinas. Sumala sa ahensya, kapina sa 10,500 ka OFWs ang ilang dependent ang luwas ng napauli, lakip ang 50 ka OFWs nga baguhay lang miabot gikan sa Kuwait. Padayon usab ang DMW sa pagmonitor sa sitwasyon sa Middle East ug sa pagkoordinar sa mga MWOs aron matubag dayon ang mga panginahanglan sa mga OFW. Giauhag usab sa ahensya ang mga Pilipino sa mga apektadong lugar nga unahon ang ilang kaluwasan, sundon ang mga advisory sa lokal nga awtoridad ug magsalig lamang sa opisyal nga impormasyon gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Joanne Michelle Villeta. Mukhang naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ngayon yung mga ka-vibes ng live pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa Odto. Kini si DJ Kimiat na nga lagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala patay uyab kay nahutdan na ta.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

to mga ka-vibes. Alas 11:19 na. Maayong odto, may pagpaniodtog, may pag-andam sa paniodto. And you're still tuning in sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Kabayan.

Naglagobon. Nagboto-boto, nagpaka-paka, nagkalaras, nagkalatos. Programa ka vibe sad sad sound with yours truly. O solo atong gisolo ang adlaw nga Martes para madunggan po ninyo ato ang mga sunata. DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone. Let's go! Mag-uman-uman tahang toad ala una mga ka-vibes. Nining adlaw nga Martes, pizza 14 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. Live na punta karo sa itong TikTok account o katuwa nga Facebook page. Kung sa ang spelling sa kuang TikTok, maupo ang spelling sa kuang page. Page. Facebook page! Una may mga greetings, pamili lang mo diya, asa ninyo i-drop inyo ang mga greetings, i-comment.

Ako nga 0995-4720802. Pwede po ninyo i-message ha sa ato official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Alright, oras na ito, alas 11:21 na buna.

good no na. Opa, shout out ko sa Bitoga and Longtad family sa Sitio Buntod, Barangay Mabini, Cebu City. And shout out ni Gabi Aliganga. Oo, maayong odto ni mo. Og na Erlyn Inicio, maayong odto DJs Bracket Bunal. Pa-shout out sa tanang taga sayaw si Bunga na naglantaw ron sa radyo. Og na Minaw sa live kana. O sipak kay Maria. Oo, request ko bodots ka TikTok. Oo, niya agot. Oo, bantay bitaw. Bantay bitaw rin mo manayaw ha. Oo niya, shout out po ni Gary.

vibes. Alas 11:44 na, onya, nagbunal na ba mo sino mga radio niya? Panioto na mo mga kabay, panioto na. Og syempre natin mga greetings din eh. Shoutout sa itong amigo niya, Amigo Carl Omega, aka Carl Omega Aerial. The one and only, ang usa sa mga gahi nga droner din sa Cebu. Og sa tanan member sa Cebu Drone Enthusiast, ha, maayong odtog may pagpanioto niyo tanan diha. Og syempre, mayong kabuntagon, mayong udto ha. O DJ Sprocket, greet lang ko sa tanan, nagpuyo sa sityo Kadahuan, Talamban. Shout out Pining Family, labi na sa akong mama. Og request lang ko, og remix nga kanta, Huli Na, by Skustakli. O, gika ni Jubel. Mayong udto ni muna Jubel. Og maayong udto. Shout out ko sa ako kauban. Nga si Silso, grabe perting sayaw ka na. Bisa nagdaga na sakiran og Surumio Maribong perting tuwad-tuwad oh. Mamba. Sarap

line. And also shout out Pahe Tabusano, Pahay Pahay Ak Alaba and Lakrib family sa may Bohol. Alright. And shout out po sa may Lower Kauswagan Basak Pardo. O shout out sa may pagpaminaw ni Junjun Misias o siyang asawa nga si Tata Jane Misias, busy sa tindahan nga gamay. O gayang kamagawang anak kay alas 3 pang klase MJ Misias Latos Bunal. Mayong ito, ninyo tanan diyan mga kababsa. Mayong ito, Bunal, Bunal, Bunal.

Kamutso na mga ka-vibes! May pagpaniod to! O may pagpaminaw din sa may Tiradine, sa Mystery, sa Clip! O may pagpaminaw ni Kent Lloyd Javier! Listening from Tiradine with Love! O muna diyan! O shoutout ni Michael J.R. Pinote M!

Oras, mga ka-vibes, alas 11:51 na. May pagpaminaw sa kong pararadya, Dennis Nudalugunato. Oga, may pagpaminaw po ni Willy Ripaha. May pagpaminaw, may pagpaminaw. Taro ni Junel J. Torrijano from Puerto Princesa, Palawan. Bunal! Eog, maayong pagtanaw sa live note sa tuwang Facebook page. Si Florencio Fernandez, ako ang amigo. Oo, my friend DJ Carbs from True Love, Tacloban City, ha? Maupay nga Udtuhayo. And hello ni Jenjen Alsola. And hello po ni Daniel Descarga. Og ni Nel Vascones. Mayong odto ka na itong tanay. Nalabi na ka nimo. Ay, salamat. Ang DJ nga lamion, solo flight. Ogi, solo flight na ako ang Martes. Kay ako nag-exclusive na ako. Uy, charot. Double birthday celebration kang Papa Do. Og kit-kit din loso diri sa San Pedro, Laguna. Alright. Alas 11:52 na. Hala, sige, bunal.

ato mga ka-vibes, alas 11:57 na. Kamo namin ang lagyan po sa programa ang ka-vibes sa Odo. O syempre may pagsiyo sa'yo ni Ma'am Lorna Margarita diya sa may Sambagdo, Cebu City. Tana ha, maayong may pagsiyo sa'yo diya ni Ma'am. And hello to Tami Agripa. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bunal, bunal, bunal.

0: B-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. So karong July 26 na ni siya ha, mga ka-vibes, 2026. Sunday, alas 7 sa gabi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Og ang tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Og aduna pod sila special pre-concert event. Oo, live for free ni siya. The ultimate pay-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. O niya, syempre mga ka-vibes, kung ganahan mo mo tanaw ani o ganahan mo makakuha or makadot og libre nga ticket at tangi gid na ninyo ha og padayon lagid mo sa pagpaminaw diri lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio. So mga mga ka-vibes, kita kits tani mga ka-vibes.
1: Ulit-ulit.
0: Og syempre natay feature din nga kanta from G22 titled La Compaque. Maayong onto mga ka-vibes.

ato mga ka-vibes. Alas 12.24 na. Huwag na minaw lang gyapon sa inyo ang paborito nga estasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Ka-vibes mga ni. Welcome sa to'y kaduang oras, ikaduang hugna sa programa Ka-Vibes Sad-Sad sa Uto. With yours truly, DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone. Mayong Uto di ay sa mga gubala ni family diha sa may sityo kanipaan. Barangay Kagkagan, Poro, Kamotes. O sa mga naay mga greetings, mga pa-shoutout e text lang sa 0995 472-0802. Kaon na mo mga kabab. Sa alas 12.25 na. Kaon na, paniyuto na, paniyuto na. O di na yung magpalabig kakugihan. Kaon sa panagsa. Bahala lisod, lisod pagton ha. Bahala lisod itulon. Basta kay mukaon yun ha. Pugsa, pugsa. Munal mga kabab, munal.

Nato Family. Hi, pagpaminaw sa kong amahan, Hermine Hildo Medo Gunato. Og ni Mama Lolita Lita Gunato. Si Tio Iberog, si Tia Ellen, mayong udo. Si Edson, si Yanan, mayong udo. Sa tanan-tanan na minor, yakaroon ha, mayong udo. Mayong udo, Diandol, watch out on air. Para Dero Family from Tabunan, San Fernando, Cebu. Mayong odo ninyo tanan. Mayong odo. O katumana mino na sa tasagsa nila ka mga radio. Kung namoy greetings, e-text sa 0995-472-0802. Ako mo sa 0995-472-0802. Nani odo na ba mo diyan? Nani odo na mo? Nani odo na mo? Hala, panito. Maayong pag-ikid-ikid ni Ma'am Lorna Margarita. Mauna ni. Onya siya,

Susco, Guadalupe, Cebu City. Og mayong oto po ni Alex Manggaron, mayong oto. Alright mga ka-vibes, alas 12.38 na halas, sige. Padayon lagi po mga naglagubog, mga manirot ato nga mga sonata. DJ's Bracket Live with the Mix and Live with the Microphone.

Oras na ito mga kabayan, alas 12.51 na. May pagpaminaw sa mga taga Danaw nila ni Mayit o ni Gogo ni Buboy from Bijun Tailoring og naglano-glano kuno ta diha sa may terminal sa Danaw. And mayong oto ni Alex Manggaron, mayong oto DJ Sprocket tungod sa kabisitag sara ko ka atlantaw sa imong live. Pero always ko na minaw sa radio. Why putol-putol punal? O mo na diha. Ano ang ganahan? Og maayong oto pod sa mga oni kwa ni Cap the Googles. DJ Antel, ha? Oh, ni tanaw sa atong live si DJ Antel, ha? Mayong oto, alas 12.51 na.

0: Pakso na gayod. Sa kauntuhon, huwag ka muna minaw lang yapon sa inyuhang paborito. Nga istasyonan sa radio, sa dial. Sa inyuhang mga radio, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, maunani. DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone lang yapon mga ka-vibes. Niya, padulong na yun magpatighulog, ha? O, magpasalamat ako ninyo mga ka-vibes, ha? Sa inyong pakig-uban ka na ko. Solod sa duha ka oras sa programang ka-vibes sad-sad sa utoning adlaw nga Martes, no? Maayong utoning yung tanong, maayong pag-volume sa radio, maayong pag-sayaw-sayaw! Adto na ko mga ka-vibes, ha? Siyempre, atangin ninyo ang musunod na to nga programa. Oo, ang ato ang FMR News Break karong alauna. Alauna ito na alas 4 programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Alas 4 ito na alas 5:30 ang programang Servisyo Ka Vibes ni DJ Langganeda. O niya, atang ipon ninyo atong uban pa mga programa. Og syempre, mauna ni mga Ka Vibes, adto na ko ha. Paniod to na mo niya sa wala pa maniod to. O, amping-amping mong tanahin. And this has been your DJ, DJ's Bracket. Go na to AK in your... Ang certified lami oil. O, padalagin mo sa pagpaminaw, mga ka-vimes. At doon ako, ha? Huwag amping-amping mo tanan kay... Gimahal, kaya mong tanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras nato mga ka-vibes, untop na gyud ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: Mayong hapon, kabaims, adlaw karon nga Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Anya na usab ang nag-unang balita karumang aurasa. E-bike rider patay human maligsan og service vehicle sa DGS. Atong dawaton ang update gikan sa atong City Human intern Jessery Oximar. Jessery,
1: patay ang usa ka senior citizen nga nagmaniho og e-bike human kini maligsan sa service vehicle sa Department of General Services kon DGS sa si Padilla Street, Cebu City pasado alas 8 kaganihang buntag Hulyo 14. Suma sa mga nakasaksi, paingon na unta sa pag-U-turn ang biktima sa dihang kalit kini natumba og nalabay sa Picas Lane diin naigo og naligsan sa service vehicle nga niagi sa maong dapit. Gideklarar nga patay ang biktima sa lugar sa insidente ug gidala na lang ang iyang patay nga lawa sa St. Francis Funeral Homes. Gidala na usab sa Traffic Enforcement Unit kung TEU ang driver sa dump truck alang sa temporaryong kustodiya samtang nagpadayon ang investigasyon sa nahitabong insidente. Jessery Oximar, City Human intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Kikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
0: Daghang salamat, Jessery Oximar. Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mo

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga ka-vibes, sa launa 32 na sa kahaponon, o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy mga ka-vibes, mao na ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga ka-vibes diin. Sukad ta sa launa sa kahaponon, hangtod ta sa alas 4 nga mag-uman-uman. Oy, kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes? Kumusta ang ato mga ka-vibes adlaw nga Martes og pizza 14 na no sa bulan sa July tuig 2026 o to a bulan sa Hulyo. Og maapit sa 15 na po mga ka-vibes tingko ana kana ang ting paldo na kuno pong sa uban. Ang ting paldo na og mag-adlaw kay pizza 15 na. Okay na sa mga ka-vibes karon, kumusta ang inyohang kahaponon? Kumusta ang inyong adlaw nga Martes? Okay, sa magkausap pa mga ka-vibes, kita mag-uban-uban ini nga tong programang Request 931 sukad sa adlaw nga Lunes mga ka-vibes hangtod sa adlaw nga Biyernes no. Oriya syempre sa mga naminaw karon sa to ang app, pwede mo nga mo-download sa to ang Play Store mga ka-vibes. I-download niyo ang FMR Philippines mga ka-vibes diin. Ah, kung nanamo sinyo ha mga Play Store sini mga Android nga cellphone, eh download niyo ang FMR Philippines og dayon pwede mo nga maminaw dito ha. Pwede mo nga mamati dito mga ka-vibes. Sukad sa buntag hantod sa gabi ina. Ya, naalam mo'y load og naalam mo'y signal mga ka-vibes. Again, syempre sa mga naminaw karon, ah, mga ka-vibes, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad ining adlaw nga Martes. Apan sa dili pa, ato sa pasudlon kini na si Uncle Boy o si Miss Eva o DJ Pamela. Uncle Boy, pasok.
5: Alright, kumusta ang ato mga ka-vibes? Kumus, kumus! Mayong pagpaminaw, mayong gabi sa tanan. Onya, siyempre kita mapanghinauto na usab. Nga anamo karon sa mayong kapiskay, kalagsiks panglawas. O siyempre, manghinautang ang adlaw nga Martes. Mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga ka-vibes. Mayong hapon ninyong tanan. Kumusta man mo? Ah, mayong nga pagsikay-sikay unya oy kana ang ambot ka karon no kay kaganina pag nangarang nato dire sa studio kaganina medyo madag-umon magjotay ang adlaw. Onya nakamatikod mo nga paskang daghanang burnout ron. Oh, dito sa Banawa, burnout na po kaganina. Sayo kay burnout no niya, hangtod ining mga alas 11, wag ya po ni balik, no? Oh, ambot lang ka karon unsa ka na unsa na ba ni balik na ba ka kay mo lagi ni unsa may kuan na nagnihit na manggod in town mura og tungod lagi ni sa kanaapod nga kainits panahon onya muna mag nihit pod in town ang supply pod sa kuryente so mao lagi na nahisgutan ra ba pod ini ni atong Biyernes no nga og maayo nga pwede pod magtipid pod kuno kay usa po na nga karon mug sige na ay mga burnout na ang uban usahay puli-pulihon ba. Oh, gani ni atong semana diri burnout sad ana. O niya muna no sa itong mga ka-vibes karong naminaw, kumusta man ang inyong kahaponon? O niya kinina po si Uncle Boy o DJ Rico Mambo. O niya Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
6: Hello, hello, hello. Maayong hapon mga ka-vibes.
7: Hi,
6: DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
5: Maayong hapon, Miss Iba, DJ Pamela. Oh, kumusta mamo?
7: Para gihapon, Uncle Boy. Sa gihapon, mao gahapon.
6: Yes. Bitaw.
7: O niya, sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, ang ato ding number ha, ang atong numero nga pwedeng i-text, 0995-472-0802. No? Hala, sige mga ka-vibes, palihog tag-text, palihog tag-padangat, sino mga greetings, request, karong hapon, ha? Kaya ito ng hatagan o pagtagan. Gawas pa

0: farm sa naol, no? O nahala, makarilit siguro mo ini. O kung sa pagkaunsa,
1: oh, kaya mga babae nga gipasakitan o mga Pinoy nga...
0: Pasakitan?
1: Balhin na lang sa Amerikano.
0: Mutira na lang Amerikano. Ay, hindi na, kuhaan mo transfer. Ay, nakakita. Nahala mo na, at nga ninyo mga kabayam, sila bina sa mga dunay, mga afam, mga kababayanan nga naminaw. Karon, nga na mga kanaang finfall. Na ay ka-char-char nga afam na basin makarilit mo ining istorya sa to ang sinder nga si Kuan Mylene, mga ka-vibes, no? Uncle Boy?
2: Mauna, nanhala. Sa to mga ka-vibes karong naminaw, kusgig diyo tayo niyo mga radyo, kaysa among pagbalik karong taon-taon, istorya sa atong sinder nga si Mylene nga na problema sa apam. Ano problema? Basta kay apam ang isgutan, Amerikano o apam-pam-pam. Mauna, nanhala karong taon-taon, atong dungana o atong dunganon sa kanaang kadkad sa kahanginang na istorya sa sinder nga si Mylene nga na problema sa arap pam pam pam. Okay, ni Jericho Mambo.
3: Okay, yun muna, no? Kato ang mupayato ba, Miss Eva? Kanas ato katong na ay babay o tumboy bayot nga kuan? Ato ba tong Lunes? Gaghapon ba to, Miss Eva, nga katong bayot? Bayot o tumboy nagkuan? Na ako'y nakitaan sa kuan, kana ang kaganina, nag-scroll ko sa Facebook, na ang yun ay nahitabuan na Miss Eva. At tumbalikan si kuan na siguro to, wako kalimot si Alex to mga kabibes, ang katong na problema nga lagi, kay gusto siya nga ipakasal gyud sa iyahang kana ang asawa ba, ipakasal sa iyahang kana ang silingan ba to, amigo sa iyang ginikanan nga usapod kabayot, no? Kato si Brian. O niya karo, na ako'y nakitaan, dito na isa kuan, ano'y paning July, o kani pining Hulyo 4 karon nang tuig gamis iba karon buwana atong Hulyo 4 nga diin dito sa kaniang Saint dito sa kaniang Saint James mga kabayes Paris dito sa may Dapitan City gikasal ang bayot og tumboy gid Miss Eva.
1: Pwede man na
3: gani kana ang nagviral kay ni social media dai karon lang ko nakamatikod unya kay lagi mao man sa ato ang mga Katoliko mo ana mo bash dayon nga muna di pwede pero sa doktrina gid sa simbahan mga kabayes, ito na lang ning klarohon, pwede gyud si Miss Eva. Okay, bisan pa man og bayot na, bisan pa man og tumboy na, pero pareho manggihapon silang lalaki. Ang bawal kaslon sa simbahan mga kabayes sa atoa isip mga Katoliko, ang bawal kaslon kana pareha same-sex ba? Pareha babay o pareha pong laki, di gyud na pwede nga kaslon, pero bisan pa man di ay nga kana ang tumboy o bayot nga nagpakasal, pwede gihapon. Gikasal gyud sila mga kabayes. Na din na itabo ko ato pa ning July 4, 2026 mga kabayes ang maong pagkasal dito sa Dapitan. O niya, gikasal gyud sila sa simbahan. Gikasal gyud sila sa pari mga kabayes. Pwede gyud ay bisan pa man, bisan pa man og gana ang bayot o tumboy. Pero mo lagi na pag kasal din na wa mabali ang kuan ha, basing mukaan mo nga unsa may nagtrahi ang gatong bayot. Dili. Ang katog yung tumboy. O niya katog kay siya magibabay. O niya sa kanaang mata sa tao, matas Ginoo ana. So muna pwede din siya pwede gid mga ka-vibes. Depende na lang na sa kanang kuan ba. Sa mga tagtungod og magkauyon na gid sila kay lagi katumanggod ang ato ang sender atong aging adlaw o si Alexa o sa man to katumboy. O niya ipakasal gid siya atong iyahapon nga amigo o iyahang kanaang kaila siyang ginikanan nga usapod ka bayot. Sumuna, pwede gyud ay Alexa og naminaw pagkakaroon, ana. Sige, unya nga tong oras sa launa, 41 na, mubalik na karoon tataon, Miss Eva. Mupla sa tag mga pipila kamaganta, balik na karoon tataon, aron na tuning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa tuang sinder, mga kabayabs nga maokining si Mylene. O sa kababayan nga na problema siyang afam, ining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Mauna ni, at oras alaw na 41 na sa kahaponon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayem, so kanina usab ang FMR News Break. Mix of fuel price adjustment gilauman sa DOA. Ang kompletong detalye ihatod ka nato sa atong UPCOM intern, Shekaina De La Peña. Shekaina?
6: Gilauman sa Department of Energy kon DOE ang magkasagol nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo karong simanaha. Matod ni DOE Secretary Sharon Darin, ang gasolina posibleng mukunhod o musaka og hangtod piso kada litro. Apan, ang diesel gilauman nga musaka og 2.62 pesos hangtod 4.62 pesos kada litro, samtang ang kerosene mahimong musaka og 2.22 pesos hangtod 4.22 pesos kada litro. Sumala sa DOE, ang pagtaas sa presyo tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa kalibutang merkado sa lana. Ikonsiderar usab sa DOE ang pag-usab sa paagi sa pag-anunsyo sa fuel price forecast aron mas tukma nga magpakita sa kahimtang sa international nga merkado. Samtang, gipahibalo sa DOE nga igo ang supply sa petrolyo sa nasod ug kapin 268 milyones ka pesos na sa fuel subsidy ang napagawas alang sa kapin 83,000 ka PUVs. Shekaina De La Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Shekaina De La Peña. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Your Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: Easy.

0: At oras mga kabayan sa las 2:13 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. Oy, kumusta ang tanan? Mayong hapon, mayong pagsikay-sikay, mayong pagpaminaw sa itong programang Request 931 mga kabayan diin sukad na sa launa sa kahaponon hangtod da sa alas 4. Nga mag-uman-uman, ining itong programang Request 931. Ay, kumusta ang tanan? Kumusta ang ito mga kabibes karong naminaw? Kumusta ang inyong kahaponon? Kumusta ang inyong adlaw mga kabibes? O siyempre, sa adlaw nga Martes, Pitsa 14 na, imbulan sa Hulyo taig 2026, lahi na po'ng kakaagi sa gugma, lahi na po'ng kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, hindi nga ito nga programa. O niya, karong hapon na mga kabibes, kabahin ni sa usa kababae nga murag na problema sa inihang apam karon. O gusto magkaon sa ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Okay na mo din ha, Miss Eva?
1: Yeah.
0: Okay na, sige. O sa mga kabibes, ganun na minaw sa itong mga radio, sa mga namati sa itong mga radio live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, sa mga nagtanaw ganun sa itong live, mga kabibes, on-air na ta sa itong mga, on-air magita, no? On-air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabibes. O niya, syempre, ang atong numero nga pwede mapadangatan sa mga greetings request 0995-472-0802. O niya, sa mga kabayabs nga ganahan nga muhatag advice, tambag, labi na sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede rin yun din yung i-comment din ha sa obo sa mga kabayabs. Niya, tamaglangan pa. Ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan, ang istorya sa ito ang sinder karong hapuna nga maugining usag kababay, 29 anyos nga si Mylin nga na problema sa iyang afam. O kung sa pagkaon sa ania ang istorya sa iyang kinabuhi mga kabayabs.

0: Pa, unsaon man lang ni nako, oy? Maabot na ra ba si Cherry og si John karong taud-taud? Kulbaan man ko. Anong gireto man ko ato ni Cherry og Amerikano nga? Kay balo man to nga akong English. Pang elementary raman? Yes, no, toasted bread ra may akong makaya?
1: Ikaw no, pastilan ni mo dahil ba ilin, oy? Pastilan ko ka ika. Ayaw intawon pagpagkawala, kumpiyansa si mo ko galingon. Ay no, sa anak ko tika good. Kabalo ba ka na? Proud kay ko ni mo dahil Maylin. No, anak ko tika. Anak ko ka ni papa ni mo intong. Ako bitaw sa una dahil Maylin. Nakatrabaho man ko ba o sa barko ba? Isiptig, tiguan rin noon to. Ating panghugas. Ganang gitawag o dishwasher ba? Apa na, agyapon sa barko. Gani. Ganang naagas barko, daghan man gani mo masugatan. Na gani ito'y kuan, mga Amerikano, gani, naka-istorya man gani ko. O kapitan pa to na mo, ha? Kapitan nga taga Norway. Ha? Taga Norway to akong ka-istorya dito sa muang sa barko nga akong gitrabahoan. Gani ando apan, ha, kaya raman gani. Ani ay, kung di ka kasabot na yung Maylin, kung di ka kasabot sa Amerikano, labi nang magliso, naging laom kay lang English. O anang, ngisi-ngisi lang, smile lang ba? Na, smile ka, ngisi ka. O niya, pagkapin na lang ni mo, ingnon nga, ingnon lang ni mo ba? Oh yeah. O niya, gawas ana, ingnon ni mo, oh yeah. Ingnon ni mo, oh yeah, absolutely, bebe. Ingnon ana, ragun, sas, kasayon ra anak, nas, mas maayo ng afam kaysa Pinoy. Kay bao ka, apam, impasta ng utang na to, ana, day. Oh, day, Maylin. Mauna nga, madunahan ta, makwartahan ta. O niya, dako na kitag balay, o niya din, bungalo na niya itong balay. Sumana, ako advice ni Muday. Kanag yung Amerikano. Nindot ng Amerikano, kaya ralagi na ni Muday, Maylin.
0: Mausa din noon pa kay si Cherry Bitaw. Pero tayo namang datua o kapa na kaayo. Nagpausap pagyod sa iyang ilong. Pero napagod ko lang yung problema pa kay ang iyang anak pagyod si Chloe. Pagkakita na ko sa Hulagway sa Facebook, magamang to gitsura sa bata sa movie nga Orphan? Mga manong sa... dili ganahan ako?
1: Sa matawang ka dayo eh. Bata ra na dayo. Tukon ta na di rin dayo. Musukol. Tukon ta na dayo. No? Bata ra matawang na. Ikaw kuwala na bata dayo. Ha? Ka ng bata, sayo na ka ng ilaron. Palitan na ta na din. Dayo. Daghang lulipop di rin. Hindi, kaning bubot ay. Kuwan raman ng bubot. Tagwa. Napiso raman ng bubot. Sayo na ka na itong iladarong bata dayo. Basta, ang importante dayo, Maylin. Magalikawas na ka ng mga Pinoy. Makagawas ka ng sus ka ng mga Pinoy. Himilian kay murag mga gwapo. Matumag kay kong mga naong ng Pinoy. Mugbo kag ilong. O niya, pretty pagka himilian kay ba? Gani, na yung mga ex ni mo ay. Mga ex ni mo nga, mga waipolos. Kana si John, mauna na ang yawi day. Mauna na, susi na na. Ha? Mauna na ang yawi sa to ang pag-asinso. International standard guna gud ha. Kana day, Maylin.
0: Pa, nana sila. Tabang Lord, Virgin Mary. I-translate palihog ang una-huna.
1: Oy, mauna na. Hala. Nakugbunal na dahil. Nakuatawa na dahil.
2: Hi, Maylin. Papa Intong, we're here.
3: Hello. Good afternoon. Nice to meet you all.
1: Loh, nakuag tingog to hana na yun. Merkanong.
2: Dad, it's so hot in here. And why does it smell like dried fish?
0: Hala, ang anak. Nanaway dahil yun sa humba o buwad. Hi, John. Welcome to my homepage. I mean, my house.
3: Thank you, Maylin. You know, you look so beautiful in person. Terry told me so much about you.
1: Dali aran abot sa Berkano di Pilipinas.
0: Che, tubaga daw. Beautiful daw ko?
1: Oh, very beautiful gina. Very beautiful gina kong anak, sir. Very gina.
2: Ingon niya, guwapa daw ka sa personal. Tubaga og thank you, Maylin.
1: Tubaga day,
0: Maylin. Thank you, John. You look very, very much too.
1: Oh, very, very much, ha? Oh. Sama ko na... Oh, nanday ko di ay. Uy, hello Mr. John. You are John. John, bingin ang Amerikanohan. Mr. John, you are Mr. John?
3: Yes, nice to meet you, Mr. Anton. This is my daughter, Chloe.
1: Oh, nice to meet you, daughter. And you, Mr. John. By the way, I'm Intong. The biological ba, father? The father of Maylin. Your future girlfriend. Long time no see, ha? Long time ni si Sinaw. Long time no see. Welcome to the humbly territory. My humbly territory, sir. Welcome, Mr. John, and your kid, Chloe. Welcome, welcome.
2: Hi. Are you the one my dad keeps talking about? You look traditional.
0: Traditional? Usa na, che? Traditional dance? Sinulog?
4: Ah, Chloe means you look very classic and Filipina, right, Chloe?
2: Whatever. Dad, can I play with my iPad? There's nothing to do here.
3: Sure, sure. You can do it.
1: Oh, katulang ko aday. Ay, huwag kay iPad. Katulang ko ang tulang silpong kara. Oh, sabay sunod na eh. Oh, ako na day. Ah, agsaman eh. Oh, day Chloe. May lead day. Sama ni, pasakaan lang ka na staas. Sakaan lang ka na dris taas ng itong kuanday, itong bisita. Pasakaan lang ka na diri na ito na kay. So, mani nga, liso na rito mag-istorya staas kay naamata dris silong. Ha, ron nga, magkasinaptan na igitagtarong diri ba, ha? Okay na ninyo.
3: Maylin, the food you cooked is really interesting. What do you call this soup with chicken and ginger?
0: Chi, unsa daw? Unsa daw to? Ginger daw? Unsa ganin ang ginger sa English, chi?
4: Louis, ah, kanang ingnat tinula na.
1: Oh, kanang murag kanang kuan ba? Kumingking sa tusilingan ba? Kanang murag loy ang kumingking. Lagyo kayo. Oh, mo na dai na usap taong kaday.
0: Ah, John, that is tinula ing chicken with high blood luya. Oh. It is very good for the throat and for the body to body.
1: Oh my god,
2: Dad! Did she just say body to body? Her English is totally broken. And the chicken still has skin on it. This is disgusting. I don't want to eat this and I don't like her.
3: Chloe, please, honey, be nice. Mylin worked hard to cook for us.
1: Correct na, Mr. John. Asa naman eh? Day, Mylin. Asa naman eh, Day? Wadi sa kaoyon sa magluto, Day? Hey, Miss Girl. Hey, Miss Girl. Chloe. Do not bad words na the chicken, my daughter. Mylin is a very professional chicken killer. Oh, do you understand, Day? Do you understand? No? If you do not eat the chicken, did not eat, will ghosting you, understand? Ungo-unti ka.
2: See? Her dad is threatening me with chicken ghosts. They're so uneducated. I hate this place. I want to go back to America. I don't want this fake woman to be my stepmother. She just wants your money.
3: Mylin, I am so sorry. Chloe is just very protective of me since her mom left. She thinks every woman I met is a gold digger. She probably just wants my daughter. Hey, Chloe, stop that right now. That's very rude of you.
2: Shut up!
1: Day, Chloe, no, so many, so da may istorya ni. Oh, baby Chloe, dollar Chloe, you, so many, so da may istorya ni. No dollar here, Day Chloe, no dollar here. Oh, only peso. And my daughter, Mylin, is very good mom. She can clean your face, clean the floor, clean the dog. She is all in one package. High speed.
2: Wait. Did he just compare his daughter to a package? And did he say she can clean my face like a dog? Dad, let's just go back to the hotel, please.
0: Gold digger? Ah, John, no. I am not digging gold. We only dig kamuti in the backyard. No gold here, John. My English is no read, no write.
1: Day, Mylin.
0: Only who?
1: Di mo na Jano, Day. Di mo na ito silinga si Jano. Kuan Jan, Janra na Jan. Okay. Continue.
0: Your daughter, angry to me. She looks at me like, I am a criminal. My English is broken English. Limited edition. But me, no. No bad person. I don't want to be your daddy's dollar. I have my own singot and I work.
1: Correct.
0: I don't want to be your mommy. You have mommy in America. I am only Ate Mylene, your friend, okay? Your
2: Whatever.
0: Friend.
2: Whatever! Let's just go with that, please!
1: Sir, yes, Mr. John. Mr. John, my daughter is not a criminal. Is not a danger criminal. She is Fior Cebuana. If your daughter is not like Mylene, then go out the door. Walk straight and do not back again. Emergency exit. Understand?
2: Good! Let's go, Dad! She's ugly! She can't talk right and she's trying to steal you!
3: Chloe, stop!
2: Please!
3: Oh, dear Mylene, please don't cry. Your English doesn't matter to me. What matters is your heart. But I need to fix this with my daughter first. I will call you, okay? I'm sorry.
0: Che! Gibyaan na sad ko. Wala gid ko iswerte sa gugma ay. Ang iyang anak, dili gyud ganahan ako. Perte pa gid nako ulawas akong Ingles. Baga man kog giilad sa akong kaugalingon nga pwede kog afam.
4: Mylene, ayaw yung taon pag-ilak diha. Si John, wala man to siya nilakaw kay tungod wala siya ganahan ni mo. Nilakaw to siya kay kailangan niya i-handle ang iyang anak kay gisapot. Unya, dili pa sabot nga end of the world na ang tanan.
1: Kada, muna tinuod, anak. Ayaw in town pag-ingon ana, eh. Ayaw pag-inana ba? Kanang pag-Ingles po ni mo ba? Kanang Ingles ni mo, ganiha. It was very, very brave. Murakag sundalo nga kigubat sa dila sa Amerikano. Apan, ay gabalagad ay, Mylene. Laban na yun, na kaya na lagi na ni mo, ha? Trust the world, ha?
0: Po, unsa'y naka-very, very brave ato, eh? Imo masag kong pakatauon.
4: Si Mylene ba? Bitaw? Sa mata sa Amerikano, it sounds passionate. Seryoso. Tanawa ragod si John, paglakaw niya. Wala siya nasuko ni mo. Nasuko siya sa iyang anak, Mylene.
1: Muna.
4: Imong gibuhad, ang pag-ingon ni mong friend ra imo ang gusto, nakatouch to niya sa heart ni John.
1: Sakto ginaday.
0: Tinuod, che. Wala ba siya malain ako kay nagbinuang kong Ingles?
1: Mylene, anak, ang gugma, dili na diksyonaryo, dili na sa diksyonary. Diksyonary ba? Dili na siya makitaan sa diksyonary nga muramatan o tanaw diha. Apan, makita na sa kasing-kasing day, Mylene. Makita na sa tuang tinud-anay nga pagbati ba sa usag-usa. Unya ikaw, Mylene, dako kayo ka og kasing-kasing. Kay bawo ko anak kay anak tamangkog ka. Dako pagani ang kasing-kasing nimo sa kuang mga tinigom sa alakan siyang kawayan. Dako pagani na imong kasing-kasing.
0: Salamat, Che. Salamat pa. Sige.
1: Siyempre, way bliman, aday. Basta kay laban lang yun, ha? Paningkamot yun nga. Imuhang mapadayon, madayon ang inyuhang gugma ni John atong Amerikano.
0: Mag-practice pa kong English karon pa kay sawayan ko ning I am very happy to be your friend. Mauna, di ba?
1: Kana yun, anak yun ay. Ay, ipagpakawala sa paglaom, Day Mylene. That is high quality English. Go, Day Mylene. The world is your... the world is, kuan, open country. The world is open country and also your chicken. Basta.
4: Mauna, girl. Fight lang dyan. Ipakita na to sa mga afam na ang Cebuana, dili lang guwapa, but also very brave and very loving.
1: Kana. Sumula nga. Ato uli na dito, Sudanese mong karto. Uniya, pag-practice din ng English.
4: Kana, pag-practice ang maayo. Sige, kinapin.
1: Maka-afam na ka.
4: Kuhan ako yung i-chika ni mo. Sige, ari sa midripain to.
1: Sige, day. Salamat ninyo, day, ha. Basta, paningkamot, day, Mylene. Anak, nga, makaapam ka kay aron impasto mga utang.

mao na mga kabibes, mao na mga DJ ang akong pangayuan og tambag kaninyo. Kining akong problema sa anak ni John, og kaning akong dili pagkahibawgin mo in English. Dili ko kamao mga kabibes. Murag nahugno ang akong kalibutan sa dihang nanggawa sila sa balay nga nag-away tungod ako. Unsaon man ako pag-fights ako ang gugma ni John, mga kabibes, mga DJ, nga mismo akong kaugalingon kung ang akong English grammar purite magyong gubota taon. Angayan ba na ako nga padayuno ni nga relasyon o musurinder na lang ko mga kabibes? Kay basin mapareho na sad ko sa una na ko nga mga uyab ganiadto nga masakitan ra. Og unsaon man nako pagkuha sa kasing-kasing sa usa ka bata nga pwerte mang pilian na mga kabayebs unya. Gawas ba ana di pagin may magkasinabot kay grabe kahawad mo English. Ni ako pilar ba taon ning ako ah. Og hadlok kayo nga hadlok ko ngayo nga mapulihan yang mahadlok siya nga mapulihan yang mama kaniadto mga kabayebs. Tambagi daw ko ninyo. Tabangi daw ko ni mga DJ unsay angay na kong buhaton ini. Kay gusto lang man sad unta nako nga makatilaw og tinuod nga kalipay, tinuod nga gugma ba. Unsa may angay na kong buhaton mga kabibes? Ako bang ipadayon ang akong gugma ngadto sa usa ka kano o dili na lang? Apan kusog magang disco asa maron dungog. Sa open gate na ba karon disco ha?

0: Mayong hapon, mayong hapon mga kabibes. Sugas disco, no? Ito ba kayo? Ano yung mga kabibes ka na minaw? Mayong pagtikaw-tikaw ni Nagkaroon. O niya, syempre sa ito mga kabibes karong na minaw. Alahala, sige, maon na ito yung istorya sa ito ang sender karong hapon na nga si Mylin. Na problema in taon kin siya kay ialagi taong English pilar po taon kabuog. O niya, kana ang napay anak sa Amerikano, anak sa kuan muraman o kuan kana ang muraman o guwa makagusto nga dunia. O sa magkunoy angay niyang buhaton sa ipadayon ba kuno niya iyang gugma sa Amerikano o dilik na lang kay maulagi na murag na ang dakong babaga ni Miss Eva kuno ba? Ang iyahang pag di siya ka maumuing English, maglisod sila o magkasinabot o niya, gawas ba na ang kinipong anak sa Amerikano nga, murag himilian ko na kayo.
1: Dili ganahan niya.
0: Piling niya, murag wa ko na makaoyon sa iyaha. Mauna iyaha karong problema. So, padayon ba niya o di na lang. Sige, ang atong nakaoban karon ang atong mga intern nga si
1: Hannah, si Jess Ray gihapon o si Lavinia.
0: Lavinia. Okay, sige, o niya, ikaw, Dayhana, unsa may mahatag advice ni mo sa atong sender karong hapon na?
2: Kuan, sa mahatang na ko advice kay
0: kung dili ako na English English lang ikaw aron ko
2: ka pa sa sabot sa tali
0: English lang
2: kuan ang pasabot lang ni Mylin is ipa kuan lang ipa give lang og time sa bata kay gika man siya kanang sana
1: na mura siya na trauma
2: kay nabiyaan siya sa yang biological mama niya ganahan biya si John kay Mylin bisan naglisod siya English gitry jud niya in English niya kaning si Chloe kay di siya siya ganahan magkipag new mommy si Mylin pero with time kanang kung makita si Chloe na happy si John with Mylin, ipasabot na na niya
1: sa'yo.
0: Kaya na. Kaya ang mo, giniday mo na ni imuhang koan, ikaduhang mama po. Okay, Jisery.
3: Akong matambag lang siguro sa sender nga si Mylin no, is tinood sakto ang giyon ni Hannah nga mag-take time gina, but ang koan lang ni Mylin is mag-form siya relationship sa anak and kadugayin mo softer sa gina and regarding sa yung English nga di ka mo, ang kana is makatunan ra magina.
0: Mapratisan. Correct.
3: Resources ang lang. Yung makuan nga, ma-improve yung English.
0: Usap na na, no ka na mo, tanaw kag mga salida nga English. Mukuan ka na ang, depende no, na may mga daghan aron na masanay ka ba, masanay.
1: Pero no need naman siguro nga eskwelahan, kay kung mutanaw na ta diha or magbasa-basa, pwede naman na nato ma-translate.
0: Pero ganahan ka siya nga, mas dali siya magkamao.
1: Eskwela
0: aron nga matutukan gini pag-ayo gi usag gi kuan anang English pero mao lagi na importante gud ana nga makasabot-sabot ra gumaduha magkauyabay
1: bahalan ka nang binayabas ang imuhang English ang importante kay si John nakasabot
0: nakasabot ra siya ba
1: ikaw bi unsa man imuhang matambag
0: si
1: Lavinia
4: copy paste yan ay di sa kuan sa sender kay murag third time gyud basta maging patience lang siya sa bata kay nag-adjust pa jud siya especially nga first time pa jud siya nakita sa bata ba murag ang first impression sa bata basin bad person ni
1: basin pangwertahon lang ana
4: Otoy.
0: Pero makakuan ba makahuna-huna bang bata ana?
1: Ingon ana, makahuna-huna gyud sila kay samot na
0: kailan ba din bata adi ay?
1: 12 years old.
0: Dosi na din.
1: Samot na ganang kuan, like anang nakita niya sa na siya friend, yun ana ya pinay ang stepmom in ana unya gibinuangan ra ang daddy yun ato in ana dali ra baya makakuha ng bata.
0: Okay.
1: So sa ako apod, amo toy mo tambag?
4: More to my patience. Eh.
1: Okay.
0: Kuan lang, pasensya lang siya na nga pasensyahin lang ng bata kay basig mabot ang panahon na nga ma-okay na ano ba makasabot na.
1: Kung sa ako asad kung ako si Mylin, dili man jud na nato pwede

0: daghang mga gumalingaw nga Amerikano,
1: oh, kung Bisaya, kung dili ka kamao sa imuhang sa iyahang nga language, why not ang imuhang imong itudlo niya ingon ana.
0: Ano mo na no kay gani na man gani mga Amerikano mas iba nga vlogger gyud na din sa Sugbo kay bantay wala nga mo try gani
1: Bisaya na gani kayo sila.
0: Pero naging Bisayaan niya
1: mo ang ilahang dagway kay Amerikano kaayo, foreigner kaayo niya. Grabe sila kamao magbisaya.
0: Kuha nang yang istorya ato Miss Eva murag dugay dinhi nag siya nagdako pod.
1: Dere na siya nagdako.
0: Kamao nang gyud kay siya mo Bisaya. Ano man na sa tumang kabayan sakto pod ana unya mao lagi na para nga kuan praktisan na lagi niya. Ingnon ba niya og magkaasila na ni Jan, ingnon niya nga Jan, you can teach me English.
1: Ay na. Unya ang kanasam sa bata, ang kana pong anak ni Jan, dali ra pud gaayo na ko ano na mga bata karon. Like siya mura man siya komedyante nga pagka kuan si Mylene. O diya na, dali ra na lingawon ang bata.
0: Iya bang dadaon dito sila? Iya ba isurusuro?
1: Ingon ana.
0: Laag ta dire sa mua ana ba? Oh, aron nga malingaw po, madugay, makuha na niya ang loob. Makuha na niya ang pagsalig sa bata.
1: Makahuna-una na ang bata nga, lahi na di ay.
0: Okay, sige. O niya, sa itong IB page, Miss Eva?
1: Kuan, iingon si Ma'am Lorna Margarita, nga lingaw kaayo ko sa inyong mga reaction. At least, you learn how to speak English, ana. Oo, tapos, si, kinsani, si Rosabel Tobala. Ingon siya nga, shout out Lavinia Sopsop. Ay na.
2: Shout out.
0: Sopsop yan.
2: Supportive.
0: Saan mo na yung play Doday Sopsop?
1: Middle name. Okay. Gika, ang imuhang family name. Okay. Si Sir Jesus Nazareno, maayong hapon, DJ Rico Mambo, and Inday Eva Selfie.
0: May hapon.
1: Ako itatambag sa sender kay Dili Jod Babag ang pag dili na to kamao sa English. Kay daghan sa gugailang ang mga babae nga naminyo og afam. Pero wala Jod nila himuang nga babag. Makamao, makamahuan ragyod na ang English sender. Padayon lang Jod, kay basin mauna Jod na ang lalaki nga gigahin sa Ginoo para nimo. Ingon man sa anak po sa sender, ayaw lang kaayo na imay dawata gihapon na kay sa ngadungad to makato na Jod ang bata sa pagdawat o pagigugma nimo. Mauna na DJs and more power 93.1.
0: Tinuod. Mauna FMR. No, sa itong mga kabayabs, tinuod man po na Miss Eva nga. Daghan man po, hindi man po siguro ka na makaingon mo abi ka ng nangaminyo na garon o gamerkano naminyo o gunsa din ha may nagyong kayo na sila
1: nag-agi po
0: na sila nag-agi po na sila kalisod po sa English kaya ito apa na po yung mga maayo na gyud pod ana pero dili manggutanan kaya may uban nga naka-chat-chat lang nila
1: kanya
0: sa sige nilang chat-chat Miss Eva sige nilang
1: nakat-on
0: na inani niya magbailuay ba
1: magbailuay
0: o kunsa yung English sa Amerikano ila po maimo man na ma-learn inaniyon di ay paglabay sa istorya
1: na inigakita ninyo
0: son so onon.
1: May nakaayo ka.
2: Pwede ko mo share sa.
0: Ah, pwede.
2: So, akong ate kay nasa siya'y asawan. Hindi siya farm ka ng Swedish.
1: Ah, okay.
0: Ah, okay.
2: Kwan siya.
0: Lahi na nga kung ano, lahi as
2: Europe
0: Swedish.
2: Siya,
1: Europe. Europe. Lahi po sila language.
2: Lahi sa lang language.
0: Kung sa may ilang sa pangan sa language nila dito dahi?
2: Swedish.
0: Ah, mauna Swedish.
2: Pero magkipag-istorya sila through English niya.
0: Okay.
2: Dito na siya nagpuyo sa Sweden karon, nag-concert siya, nag-learn set siya o how to speak Swedish para maka-istorya siya sa akong brother-in-law.
0: Para ma-practice rin niya dito, no?
2: And sa akong akong niece, ang anak sa akong ating, gi-accept rin niya ang akong brother-in-law as her papa na.
0: Sa mga niece, tuhod?
2: Tuhod? Pagkumangkon.
0: Mabin ko yung tuhod. Okay, na mauna, no? Kaya naa sila dito na muyo na.
2: Naa sila dito.
0: Oh, ni ang Amerika, ang katong sa to Sweden, kamao siyang Bisaya, dire, watuloy ni ate ni mo.
2: Dili.
0: Oh, di mada.
2: Dili mada.
0: Muna kay nakalisod kay kana, lisod po ganit sila tudluan, Miss Eva. Lisod yung ganit po sila tudluan. May na lang po ganit kita, kay mura o kita, mura dali mo tayo makasabay,
1: no? Mas makaingon ta nga kita, mga Pilipino bride. Daghan kayo tag mga language nga, pwede na to katunan.
0: Mga Pinoy, dali man kayo makasakay sa kay istorya.
1: Unlike sa ilaha, kay kung ang kanang mga foreigner, pabisay, di ba? Lain kaayo.
0: Islang ba? Sama ng islang. Kuan. Na, bisaya niya. Kuan kayo ba? Kiwag, no?
1: Oo, pero kung kita, in English ta, pwede man na to, masunod-sunod ang ilaha.
0: Makasuon dayon ta.
1: Makasuon dayon. So, mauna ang mga
0: mahalag
1: Pilipino.
0: Mahalag di mao, basta masuon.
1: Yes, ang mga Pilipino bright jud kaayo.
0: Bito, pero ikaw dahil pagkabata ni mo, English gil ka, no? Kay muramag ka na ang kiwang kay mong mga Bisaya.
2: Dili kay before ko ni eskwela sa ako previous school kay Bisaya jud mi sa Sud sa balay pero
0: okay.
2: Since ni sud ko atong school kay kuamang good English only policy man so
0: okay.
2: Gikuan jud mi gi-encourage jud mi pa istoryahan og English.
0: Labi to na gani adto Miss Eva amot ka na kato sa una nga

0: Na mo di ba kato kuan kuan rapod sa maestra nga og kuan ko no og di ko no may mo istorya og mo istorya daw may kinahanglan ni English daw namo.
1: Oy, naabi taw na.
0: Tapos kang hello ma sa Rome diyan.
1: Okay para di, wala ni magdami.
0: Namo na dai. Na,
1: oy, ano na di jo.
0: Nga kinahanglan ha ang kato og di ma, nay madunggan nga mo istorya og Bisaya.
2: Bayad 5.
0: Ilista, bayad ilista pa ita. Oh, ni amo to nga kami sus kani si Ma'am Lorna maestra man ni ba sina si ani palisiya sa iyang eskwelahan gani adto nga kanaang moana din to maestra nga garon ha ginahanglan labi nag English nga kanaang subject moana din sila nga sa atoa English man tong subject kinahanglan mo istorya mo English pod ana wait tingog tingog oy wait tingog na tingog ka nga imong English blar gibuok di ka tumao. Ano to nga wag itingog tingog di ba kato technique lapon sa maestra aron di magsama.
1: Para way magtabi.
0: Way magtabi kay og di man gud nimo inanaon por basig magsige man pug langas man pug kay last loyo.
1: Oh nya, karon kod mura na po nag. Ang kana sa mga bata nga maayo na kay man English, gikuha na po na sa mother tongue.
0: Oh, problema sa kay di na makasabot og Bisaya.
1: Na sa subject na.
0: Sa naman dani.
1: Mother tongue.
0: Balhin na lang taglaing lugar.
1: Kay sa kato ganing module kanang kuan na may mother tongue.
0: Na lang
1: Bisaya. Okay, ang mga bata, grabe naman ka-English.
0: Di naman kayo sila kasabot po. No? Pero mauna, kana ang sa itong mga kabayabs, kay lagi English man po yun gagamit. Pero muna ay nakaapan, kay kung sila may muari, kita may mag-adjust gihapon. Luya na itong mga Pinoy. Nga, kung sila'y muari, kita magsikitagbaho po din taong-taong sama ning nanguyab. Nanguyab, Amerikano niya. Si Maylin ito niya bago adjust. Kaya kana ang maulagi na, di siya ka mamu-English. Pero si Maylin pa ni Anto, di sila mag-adjust nga magbisaya. Anak ba no? Muna yung nakalisod.
1: Muna yung nakalahi.
0: Kita magsikil lang ganda itag-adjust mga Pinoy.
1: Kaya the same po na dito sa kuan, kung kanang mga like Ilonggo, ang mga taga Cebu, huwag mo ato dito sa...
0: Kita yung magbaho po
1: mag-adjust. Magtagalog sila para masabtan. Magtagalog. Kanya, dito sa Bacolod, kanang mga Ilonggo, sa Iloilo, ang mga Bisaya, kanang kung kantigo sila mo in English, mag-in-English po sila. Maunang makaingon sila nga, kani, taga Cebu ni. Makaana na yun sila. Kaya magtagalog o mag-in-English man.
0: Sa kami sa una, bayad 5, basta dili mi mag-English. Bito?
1: Maupo na ingon ni Ma'am Igreen.
0: Maupo na ingon ni Ma'am Igreen.
1: Hi, Inday, I have a selfie. Did you recall? Ma'am, ito na kani ato.
0: Magkahuna-huna ng taba. Kay isgot mong gutag English mga kabahib. So, maupo mong guna kani ato sa elementary pa mga gurumi ato. Maupo na yung style sa mga kuan nga. Basta ha, ingon rin ba si Ma'am? Ano ito mga kuan mag-lista? Ingon rin ba si Ma'am? Basta mo tingo kung kanaang mo istorya o kanang Bisaya. Bayad 5, ako'y tigles lang. Ikaw po taong, grabe, nahinay kikang maig.
1: Mauna.
0: Nagani maghagawa-haway, mulingi mo na itong tiglista. Kisa mo na naghagawa.
1: 5 na kaya, 5 na, usa ka linya. Unya, maabot na dirag kuwain upat, 20 na.
0: Ako ato, daghan-daghan gitong ako ang lista. Pero wala man na po mabayari report, kaya bahala mo din na anay ni lista niya. Mabito, no? Mauna nga usahay po, di po malikayan. Mahadlok po kami sa iba, kay liman ka, pabayaran ka.
1: Kami, kay mapugos yung magbayad, kay ipalit naman na loog floor wax. Lampaso, mga inanak, mga
0: nakabayad, nakabayad, magyo ka, di ay.
1: Nakabayad, yun ko.
0: Ikaw, dahil Maylin, nakabayad ka.
2: Nakabayad po ko, DJ.
0: Wala ka mag-English lang yun.
2: Ha?
0: Wala ka mag-English lang.
2: Wala lang yun. Bayad yun, lampaso ni.
1: Okay. Lisod, baya, kaayo nga ka ng nakaisugo. Imuha pa in-English yun, elementary pa, baya ka. Niya. Boy, nakisa mi nagkawat sa kung papel o ya dapat in English ni mo. Yun ana,
0: so mo na mag-English ka lang magkawat sa papel sa man.
2: Who stole my paper?
0: Stole day English kawat.
2: Stole.
0: Bangko day bangko ra day. Ano dia? Sayon ra day in English day stole ra day bangko day.
1: Steal. Kanang giko ana. Gikuha ana.
0: Kisa may nagkuha schooling kurana na. Stole. Ana siya, yes, daycare teacher kuno siya Miss Eva. Kanang daycare. Ambot kaning daycare magdipog maglisod pa kaani ay. Kasagaran ari ni sa mga grade 5, grade 6, mo na ingon ana nga magbayad. Kamo Jusre, ka ko ang kanin Jusre. Bayad ngo di mo tingog og istorya mong Bisaya.
3: Pag high school ra.
0: High school mo.
3: Ay subject lang sir, specific subject nga English.
0: English. Niya sa man, nagkao ka, English ka.
1: English?
3: Ganay.
0: Ha? Ingan nga, magbongo lang sa taoy.
1: Listen kayo na, no? Niya, nakikipanguyaban ba rin sa school? Ana, niya, mudiskarte na ka ba? Kay manghuam sa imuhang libro. Ngayon, ana, niya, imo nang in-English yun.
0: Kanaging muanang maestra nga, kana ang get one for it. O niya, muanang ka nga, huwag, ikagay ko
1: pa yung papel. Okay, wala ko yung papel.
0: Saan mo pag-English na? Sus, mahat kang kuhang papel nga, wait, tingog. Di kay ako sa kani adto pon maglingaw mo tani estudyante bitaw tano. Na ako dagan ako papel pinalitro di mo ko mag di mo ko nga ako mukuha mangayo magikugyot kay imo. Anugnan mo ko kung papel mo kuha. Oh. Anugnan mo ko ana kung kita.
1: O niya og ang mahurot
0: mahurot ta kini
1: pangayo.
0: Kasagaran kay mga babae mo bukad-bukad silang usab oh. Ana. Mga babae ana din sila sa dahan ko ana. Amle gay ko papel ba gay ko. Oh sa kabalon. Sa paita ngano mo babae no hiligag kuha ko sa kabalon. Oh. Pero mga lalaki, no? Magka-relate mga lalaki ini. Eh. Ngayon or dayon, eh. Yeah, right. Kaya lang ko dihabi, kaya naan kayo sa kabalon. Sus, luya sa mga babae, sige, glaksi siya sa kabalon, hatag sa mga kauban.
2: Kay... Urot na lang ang papel.
0: Bitaw, ina sa mga kabayan, sa karoon, sa mga
1: naka na Miss Eva. Sa FB page, ingon ni Kwan si Halwagas, Miss Eva, watching from Lupa, Compostela. Dili siguro babag ang language barrier, konting adjustment lang siguro. Pwede sad magtuon siya og English.
0: Kana, mo na lang ganyan teknik. Tungo na lang yun siya. Yan na lang yung praktison. Maulagi na ba? Maulagi na sa mga sama nang nag-chat-chat lang ng mga naipi. Sana kanang like, sana pinpal may tawag na kanang may bawa nila nga ato sa dating app pagkapag sila Amerikano. Ano man nila maoban din ha? Ano naman sila mas makamaog yun kung magsige na magsukli ay og istorya. Okay, imo naman masuon-suon. Ingon ani mao din inindot na sakto pagkuan. Kaya kuha mo rin maglargo-largo rato kuha. Aware, ana, aware yo, ana ra. Asa ka? Sayo ra kayo pero sakto nga pagka-English na pa man ay mga proseso ng nindot kami naon, no? Sumuna lagi, makatunan ra na niya puhon ay lagkabalaka di adamay lin. Ipadayon na lang kanay mong gugma, nakanang bata di ha, inalan dadaan ng bata, ipadanas inahan.
3: Bilin sa
0: Amerika. Bilin na dito sa Amerika yung anak. Ay nagdad-adre.
1: Ang kinagong mga ingon ay na, like, ang foreigner, ah, diba, lahi man dyan na sila kuan na to, no? Murag, wala sila yung mga emotions nga kuan. Ang ganahan nila kay kanang sigi sila day, mga inana, permis sila day gun. Unya kung, like, masige, you're so handsome.
0: Inana, masige, anak. Kanang kita, di makita hilig dag day, bahala ka din na.
1: Hindi
0: ka matagad sa Amerikano.
1: Mawag yun na ilaha. Unya, kanang, samot na gano'ng mga caring, ang mga
0: pinay. Ka din, mahala din na magkasinabot. O, di ko magsigday. O, yan, sigday. Pero mayon na sa mga kabayab sa last 250 naman. O, di ako naman, amoy mga greetings nila. Basing namoy mga uyab Amerikano niya. Apam. Ikaw, Diyos rin, kay Apam?
3: Wala ra.
0: Si Redcast, guru na. Sige, salamat kayo niya. Mauna ni sa mga kabayab sa nagtanaw. Salamat na pa din ha. Palihog siya tagbasa niya, Miss Eva. O, kisa may muhatag ko, ano ni. Salamat kayo sa mga kabayabs nga nagtanaw sa
1: FB Live karon. Okay, ingon si Ma'am Lorna, if you can't speak, action na lang, experience. I experience in my
0: inamang
1: elementary. Para mi kabayad, dili ko mo tingog, maulaw, yud ko, bayad na lang.
0: Okay.
1: I-action na lang daw.
0: Inamang na lang.
1: Mag-inamang.
0: Inanamang nga ikagpapel sa oman.
1: Ha?
0: Huh? Ano? Mana-ana ka niya?
1: Oo, ay na.
0: O sa ka-slide?
1: Oo. Oo.
0: Listen, dami tayo. Ito sa mga kabayan, salamat kayo, no? Alas 2:51 naman. O niya muna, sa to ang istorya karon, lingaw po daan yung istorya ni Mylene. Salamat po kay Mylene si Muhang pag-share sa pagbabuhagay ini mong istorya sa kinabuhi gugma. So muna, karong taon-taon, magkaoban na to si Uncle Boyong, si DJ Pamela. O niya mo na to, okay na mo? Okay, okay, sige. Salamat kayo, Day. Mylene naman.
2: Lavinia.
0: Saan nga to?
2: Lavinia.
0: Lavinia. Sup-sup. Okay, salamat og maayong hapon. Unya sa tong pagbalik karong taon, magkaoban na to si DJ Pamela og si Uncle Boy, mga kabayabs pahaom nga sunata sa to ang sinder nga si Mylene. Niyahang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Dinhi lang sa paboritong radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Mauna ni

0: Mayong hapon, kabayb, so ganyan na usab ang FMR Newsbreak. Kano nga marin biologist gipusil patay sa Negros Oriental? Ang kompletong detalye hatod ganito sa atong CITU com intern Ferl Angeli Quintanilla. Ferl?
1: Patay ang 73 anyos nga Amerikanong marine biologist nga si Ken Carpenter human gipusil sulod sa iyang gipuy-an sa barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental ni adtong Hulyo 12. Sumala sa kapulisan, tulo ka wala mailing lalaki ang misulod sa balay o gipusil si Carpenter sa ulo. Nasamad usab ang iyang 34 anyos nga Filipina nga kauban. Si Carpenter usa ka adjunct professor sa Silliman University ug nailhan tungod sa iyang kontribusyon sa marine conservation. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang suspect ug masuta ang motibo sa krimen. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nangunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla, alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Maanan ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras magkakumayom sa last stress by 17 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu magkakumayom. Ay, kumusta na mo? Mayong hapon sa pag-usap sa itong magkakumayom sa garon. Ani, siyempre sa itong mga higala nga na minaw ining adlaw nga Martes sa itong magkakumayom sa garon din ha. Kumusta mamong tanan, ilabi na sa mga taxi drivers? At sa kumustahon ang mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga bus drivers nga naminaw, diyan sa may north bus o sa may south bus terminal. Ingon man usab sa mga drivers, karon nag mga delivery, mga dump truck drivers nga naminaw, sila ha mga stereo, karon sila mga sakyana, no? O niya, sa tanong mga nag-deliver karon, kumusta mamong tanan? Mayong hapon sa pag-usap, mga ka-vibes. Okay, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. Okay, unya sa to mga kabayabs karon mayong hapon sa pag-usab unya balik ta sa to ang istorya gahapon ato anatong sengan ini na istoryahan nato to LeBron James lagi mis iba unya karon mao gihapon ha na pero nanay mga pong palagi si Draymond Green ingon kuno si Draymond Green kuno LeBron James mao man ni pong basin murag dako kuno chance nga mo join lagi kuno si LeBron sa Golden State Warrior kauban si Draymond Green si Porzingis ingon man usab si Curry apan mao nay hantod karon mao panay mga rumors mga kabayb sa NBA apan ang Philadelphia dako sag puruhan lagi kuno no ang 76 Philadelphia mga kabayes on ya mao ni tan-aw na sila si kuan naamapot sila dito si kani asengan ini Embiid oh naa sila si Embiid dito apan mao na karoy lang taon noon og unsay ngan ini asa gini mo sign kay karon hangtod karon padayon pa man gihapon ang pagpakahilom ni LeBron James mga kabayes nga diin kung asa gyud siya mo balhin nga team mga kabayes muna. Ah, padayon nantas pagpaminaw sa mga update o asa gini padong nintawana kay matag karon og unya muhatag ra gyud gihapon ta og mga updates kung asa gini mo balhin si LeBron James asa siya mo sign karon sa iyang pre-agent mga kabayes no. Ani mo na sige, DJ Pamela.
1: Ani nga to ang sinder karong hapon na mautong usa ka babae nga si Mylene lagi in town nga na problema karon kay mo lagi na pilar po taon kuno ka ba o kaya hang kuan kana ang English mga kabibes English no anya mo na sige anya sa may masulti ni mo Miss Eva sa to ang sinder karong hapon
2: na humay na ko kamo na lang ni Uncle Boy.
0: Okay anan hala onya sa to sa mga kabibes karong naminaw sayon di man pud ingon kuan mo na siguro para lang pud sa ako punalay una DJ Pamela ang ngayon na lang ganyang buhaton ana pasabto niya nga kuan magpractice na lang maura man yun siguro na kay ang iahalag itong problema kay na kuan lagi taon ang sinultian ba nga murag maglisod yun siya apan siguro mauna practice lang ay lagkauaw nga magpractice kay natural di binato ang istoryahan. Ah, di bilang nato pinulungan ng English muna masabot ginato na nga dili gud na kana ang ingon nga mas ingon sila ang uban ka maoman gyud mo English ana uban may manggyud in town pero muna na may uban nga di pud in town ana ka mao pero muna di po nato ipamugos kay di man nato sultian oh ang ato ang importante nga kita din he magkasinabtan ay tang Pilipino di kay magkagobot ana tungod lang anang ingon ana so muna dili na to ma-blame si Mylene nga sa makaday oy di man po kakamao mo English day di na to ma-blame tungod kay dili man na to na pinulungan niya bahala na sila sila pinulungan din ha kay lahi mong nag-inistoryahan oh kita Pinoy o kung sa'yo atong na pininistoryahan din mo ay atong praktisan yun oh huwag na sila kamao ta mo English mas maayo hinoon po no pero huwag di ay pamugos kaya di man na to na sila igunsa oh basta kay mao na practice yun lang danay day Mylene oh practice lang ka na araw nga mahuas kuno kay pong grabasi mga mahan impas kuno tanang utang ana oh practice lang oni adayon abot ang panahon punto nga ikaw makakato na gyud ka ana inistoryahan na pero bisan pa man makakuan magud gihapon kay kita laging Pinoy madal makasabot ra man ta makasabot ra tag English apan sa pagistorya lang mo imong lisod ta ana lang siguro sumuna ana practice lang unya sa anak sa Amerikano nga umaabot ni mong uyab kato si John nga nanguyab ni mo naing na lang si John nga dalhin mo yan kuan bring your child doon sa iyahang mama. Oh, padana siyang mama dito ay nagdad-address Pilipinas, anak. Oh, sige, DJ Pamela.
2: May na
1: ana lang sad siguro. Practice na lang yun. Unya mo na, pwede man ka nalagi sa iya hapong anak ang call boy. Makuana na okay ka na ang maabot ng panahon nga magkasinabot sila, makasabot na iyang anak. Labi na kung istoryahan na sa iyang papa. Oh, si John mismo mo ay mo angay mo sulti na iyang anak nga ayaw anak dahi. Oh, dapat atong ka na ang maghoy-hoy ta. Ay na, no, aron na nga magkasinabtanay mo sa ako ang imuhang tita puhon. Nga si Mylene, labi na magka-okay ang among duha kagugma. Ay na. Sige, unya nga itong oras. Alas 3.32 naman sa kahapon nun. Ikayo na, Miss Eva?
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
1: Maroon, salamat kaayo. O ni Uncle Boy?
0: Okay, na ikaw masiguro. Ikaw pa may umay, ikaw may tingag na umay.
1: Hey, nanala ako di ay. Ano sa mga ka-vibes? Ako na lang usap si DJ Pamela. Maging on, stop thinking and then start doing. Naging salamat tumayang hapon. Kanatong tanayin. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Okay, unya muna, no, sa itong mga kabibes karong naminaw. Salamat kayo sa inyuhang makanunayon nga pagsunod, mga kabibes. Ay, napayana sa mayong hapon, kabibes. Miss Iba, cute, guapa, Rico Mambo, G. Digamo, Carmen Bohol, always naminaw ninyo. Ay, salamat kayo ni mo, ha, G. Digamo, diha sa may Carmen Bohol, maying hapon. Kung nalang usap siya ang cool boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, DJ Rico Mambo.
3: Again, sa ito mga kabibes, karon salamat kayo sa ito apod nga sinder usab di ay nga si Mylene sa mong pagpabuhagay, sa pag-share, sa mong gugma, kaagis ginabuhi o maghinaot ha. Nga nakakuha ka karon og mayang idea unsay angay buhaton. Ini mong istorya sa gugma, ginabuhi o niya Mylene. Ganaang mauna lang siguro to. Mauna lang yun po ito'y murag pabor. Mas maayon ni mong buhaton nga practice na lang ka. O niya dayon, ganaang kuan. Imuhan na lang sultian ang Amerikano nga John. O, sultiin mong anak. Aron magka-okita. Aron nga dili po ditaon. Magubot inyuhang pagpuyo, anak. Pananditan og magkakamog yun, no? O niya, wala naman tayo igong oras, mga kabahib. Salamat kayo sa makanunan nga pagpaminaw. Sukad gaganinang alas 4, hanto din yung oras sa kahaponon. O niya, ito nakauban ka ng atong Chief Engineer, Sir Edgas. Kaganina, Sir Virgil, si Ma'am Junits, og si Sir Gab. Atong station manager si DJ Langganida, mga kabibes. O niya, syempre musunod gihapon na programang serbisyong kabibes kauban si DJ Langganida. Arangkada balita sa hapon kauban si DJ Langganida. Dayon ang arangkada balita sa hapon gihapon kauban si Jake Batalyones og si Ninia Corpus og ang TV Patrol, mga kabibes. Wala tayong igong oras, panahon. Nagagang salamat sa inyong nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad, kaganinang alas 4, mga kabayab, santo din yung orasa. O niya, ay mo pagbiya, kayo ng hapa o ng gabi eh, na atay replay, mga kabayab, sa istorya ni Mylene, atong drama, atong i-replay na yun, ang mga maanindot na mga sunata, no? Inyong mapaminawan, mga kabayabs. Alas 3.35 na, din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Ako na lang usap, sa dipaday, hangton susunod og masamang takna og istasyon, mga kabayabs. Kung nalang usap, DJ Rico Mambo, magingon lihok na, mintra sa'yo pa. Mintra sa bay panahon, na bay oras mo mga gustong buhaton, buhata na, mga kabayabs. Alas 3.35 na, wala tayong oras panahon. Daghang salamat, mga kabibes. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Mayong hapon, og daghang salamat. Bye-bye! It's hard to tell.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye!
3: Goodbye!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?
5: Ma

0: yung paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: Hoy, Paul, maana ni?
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, Mindanao ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad lang gana. Dakaupan lang ako ang Campus Ka-Vibes. El, may hapon to you, El.
5: May hapon lang ganeda.
4: Kumusta man ang ato ang Martes? Medyo grabe ang weather, no?
5: Yes.
4: Dahapon, perting uwana karon dagom-dagom pod.
5: Pero ganina, init kayo.
4: Init kaayo. Pero yeah, kumusta ang imuhang adlaw, El?
5: Okay rin lang ganeda so far.
4: Diba? Exciting. Muni first time ni El nga mo, full length. Full, gangkas full length? Full length,
5: yes,
4: co-host.
5: First day.
4: First day, hi niya. Pero, sa mga ka-vibes na to din ha, mag-anad-anad na mo tungod kay si El, nagyod akong kanunay nga makauban para sa ato ang mga nagkalain-laing segments, no, sa serbisyong ka-vibes. But other than that also, naapod tay mga espesyal nga bisita sa makarong hapon. Doon naapod tay lain na pod nga istorya nga kakutluan o pagtulunan. Nanghinaot mi nga makuha gyud nila ang inspirasyon. But later na siya. Unahon sa nato ang pagpangmusta. Nakatulog ba kag insakto, L?
5: Sakto ra jud akong tulog lang ganada. Nindot sad siya kay uwan ba gabi.
4: Tinuod tugnaw. Pero as a working student ba, no? Pila man ka oras ang katulog ninyo?
5: If na ko'y, katong na pa ko'y klase, kay upat,
4: okay,
5: pinakataas, kay unom.
4: Okay.
5: Karon nga, OJT ko and then working ako morning is masayo, maka 8 hours na ko.
4: Nice. What about kung king exams or kinanglan magtuon?
5: Sahay wala d'yo tulog.
4: Oh my God. Sayup da'y kuno na L.
5: Logi.
4: Oh, according to study, oh, nagtuon ta diri. Ingon sila dere, El, no? And sa mga ka-vibes na to, since ang mga, sana ka ng kinder, elementary, high school, back to school naman, ang college, magbakasyon-bakasyon pa man, no? Pero since kung mag-study ko na ta, dili ko na effective ang kanang magpulaw ka og tuon. Kay chances are, wa ko na'y ma-retain.
5: Yes, true.
4: Oh, why ma-retain? Di, kay di siya effective. So, mas may pa kuno nga, magplano kag insakto, kung nakaitunan, kung ting exam, and then don't force yourself to memorize it. Just study nga, kalma ka, nga ma-absorb ni mo ang kanang kinahanglan ni mong matimanan, and then have proper sleep. Oh, nga naman daw, because inig-sleep kuno ni mo, imuhang brain, i-process kun mo, process na siya o magpalig-on sa mga information nga imong nakatunan sa matag-adlaw.
5: Agreed ko na lang ganada kay if wala ko'y tulog, lutaw kay ko sa exam. Hmm. Nag-whole night ko nga nagtuon pero ikabot sa exam, wala kay mahinumduman.
4: Tinuod.
5: So ako ang kuha na lang, diskarte kay matulog kong sayo niya, mumata lang kong kadlaon.
4: Ayan, pwede kay review na lang.
5: Yes.
4: Oh, so, maunan yung timanan mga ka-vibes. So now, since bila pa man kabuwan, since nagsugod ang klase sa kadaghanan, naapa mo'y enough time para usbo ng inyohang galawan. magtuunog sayo, kay bao naman mo daan nating exam na ni, oh, hinay-hinay tuon, yes, para inig, the night before the exam, mubulto d'yo kag tuon, anap, matulog d'yo kag sayo. Insakto, para the next day, ma-absorb yun ni mo ang imuhang giton. And because a proper sleep, a good night sleep ko no, no, mas makatabang nga mag-produce og better results. Diba? Nindot kaayo ato ang unang topic karong hapuna. Unsa pod kanindot ning imuhang hatod nga balita na may advisory sa ninay power interruption ba ni Shael? Ato nang sugdan ato ang Ka-Vibes Advisory.
5: Yes, lang ganada. Ang una na to ang Ka-Vibes Advisory. Kaya magpahigayon ang Visayan Electric o scheduled maintenance karong Miyerkules, Hulyo 15, 2026 nga mahimong hinungdan sa temporaryong pagkawala sa supply sa kuryente sa pipila ka mga lugar. Gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, maapektuhan ang Apas, ang Guba ug Siraw sa Cebu City, Ward 3 sa Minglanilla ug poblasyon sa Talisay City. Samtang alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon, maapektuhan ang Tipolo sa Mandawi City ug Kadulawan sa Talisay City. So gidasig ko ang tanan ng mga residente aning lugara is mag-andam jud mo, mag-charge mo sa inyong mga cellphone, magbuhat mo sa inyo ha mga work samtang dili pa jud mo maabtan og brownout kay lisod jud kaayo.
6: Tinuod na, labi na sa mga apiki, bitaw og mga power banks, main ana. So, i-fully charge na ang angang i-full charge. Aron, dili mo ma-disturbo yes, sa inyong angang trabahoon. Ni Apay Lain, unsa man pod ni siya, unsa may kalambuan din ha sa Badian LGU, Campus Ka Vibes L.
5: Yes, lang ganada. So, nagpagawas og opisyal nga pahayag ang local government unit sa Badian aron pasiguruhon ang publiko nga abli og luwas gihapon ang Kawasan Falls bisan pa sa mga reports sa pagpakita sa mga bitin sulod sa lugar. So matud sa LGU, natural na jud daw nga naay mga bitin ang uban pang wildlife sa mga lugar kay tungod kini sa usa ka protected natural nga attraction. Busa gihangyo ang mga turista nga magpabilin sa gitakdang mga agianan, likayan ang pagduol o paghikap sa mga animals, sa mga hayop ug musunod sa mga safety protocols. Padayon usab nga magbutang ang Badian LGU og dugang nga information og warning signages aron masiguro ang kaluwasan sa tanang bisita sa Kawasan Falls.
6: Sa ato pa apil ni sila di ay sa kuan attraction.
5: Yes. Nindot ni siya diri lang ganed, layo lang jud siya.
6: Layo lang kanina ka.
5: Makita ko sa TikTok pero ganahan jud ko moari.
6: Murag nakato ko Badian pero katong ligo-ligo. Oh, riko aning kanang kuan, kanang nahibitin-bitin.
5: Bukid na mugod kani siya before pa ka maabot sa falls kay. Nakay duha ka choices mo, lakaw ka sa bukid, saka ka or mag-zipline ka. Inala siya kalayo.
6: Oh. Ay, sa una, dalaga pa ko. Apo ko'y family. Apo ko'y husband and daughter. Ganahan kay ko, ana.
5: Lag-lag.
6: Karon, dili na. Mahadlo ko for my life. No? Kasi mahimo ko, ana, kong family in town. Pero, sa mga batanon sa Manimo, El, why don't you enjoy this one? No? Kay ganahan yung kamuad to. Andami, nakuyuga si Pearl.
5: Wala man may wala pa may adlaw.
6: Busy sila. Internship sila dere, trabaho sila sa eskwela. Iniguman aning tanan.
5: Lagi lang ganada. Buhato na namo.
6: Gani. Tigumi na ninyo.
5: Yes.
6: Ayan. Oh, mao toy ato ang Ka Vibes Advisory. Pangalagad highlights na ta. Campus Ka Vibes L.
5: Yes, lang ganada. Ang unang pangalagad highlights na to. Kay maglunsad og early intervention screening sa Talisay City. Ang Talisay City government nagplano nga maglunsad og early intervention screening services pinaagi sa pakigtambayayong sa Development Health Center. Ang tumong mao ang sayong pag-ila sa mga bata nga adunay development conditions aron mahatagan dayon sila og angay nga tabang. So kini is usa ka proseso nga mag-examine sila usa ka bata kung nabay kinahanglan nga
6: attention. Yes. Or special needs. That's very important, El, no? Because ang ubang mga parents or ubang kinikanan, dugay na nila ma-realize. Yes.
5: Walay alamag.
6: Oh, walay alamag. That's the proper term. Walay alamag. So, the moment na they feel nga, murag nailain sa ko ang anak, di siya the same sa uban. Murag silag ma-feel, ma-panic ba sila? Di sila kasabot. So, saktong awareness is key. Oh, nindot na ato ning gihisgutan po din hi. And then ang mga munisipalidad dunay tagsa-tagsa kapamaagi aron na mas mapakatapod ang awareness.
5: Yes, lang ananda.
6: Yan. So ang importante ini mga ka-vibes, no? Aduna tay mga ginagmay lang nga kaalam and then we go to the proper person siguro, maybe our pediatrician o mga doktor sa inyong mga bata sa mga kinsagi naay alamag ni ini.
5: Nindot sad siya nga programa lang ganada, no kay. Aside sa makatabang ta sa bata nga mapalamboy lang komunikasyon ba, ilang intelligence, kay makatabang po siya sa ginikanan nga kanang usaw nila, labi na sa mga bata nga na special needs. kanang makatabang ta sa mga parents nga unsaw nila pagsabot pag maayo ang bata.
6: Very good. That's the important ko ang good learning ana no, mas masabtan ninyo ang inyong mga anak.
5: Yes.
6: At the same time, mas ma-provide ninyo unsa iyang gikinahanglan. Ay, good job mo din ha mga taga Talisay, padayuna na ninyo. All right, unsa po'y kalambuan diha sa Mandaue City L?
5: Yes, Langganada. So ang Mandaue City adunay programa nga gitawag og one-stop servicio caravan kung diin ang nagkalain-laing departamento sa Mandaue City Government mismo ang muadto sa lain-laing barangay aron makahatag og libre og komprehensibong serbisyo sa mga residente. So niadtong Hulyo 11, 2026 gipahigayon kini sa Barangay Hogabaw.
6: Mm.
5: So kani is isip kabahin sa mga programa ang Mandaue City Health Office nga naghatag og lain-laing serbisyong panglawas lakip ang health profiling, general consultation, HPV vaccination, cancer screening, dental services, oral hygiene kit distribution, fluoride treatment, pharmacy services, chest x-ray, laboratory examination, HIV counseling, family planning counseling, og mental health counseling.
6: Oh, sa barangay Hagubyaw na siya, El.
5: Ay, Hagubyaw.
6: Oh, Hagubyaw. So, usan ni siya sa gihisgutan ni Madam Glydiza gahapon, ang ato ang guest, no? Mo ni ilahang one-stop servisyo caravan. O, nindot ka, ayo kay. Kuyog ka, uban na to gahapon, no? Si Ma'am Glydiza, inya nang gihisgutan, nga dunay mga ingoniini ang Mandaue, aron mas mapaduol, no? Ang pagpangalagad nga dito sa katauhan sa Mandaue.
5: Lagi nindot dito siya kay ang mismong Mandaue Health dito ang muadto dito sa each barangay bang. Sila na yung offer dito. Dili na ang residente may mo biyahe o layo.
6: Wala na yung excuse para dili ta makapahimos but, no, sa mga libreng libre pagpangalagad. Ayan, ako, ay nanghinaot mi nga inyo na paminawan aron makasulong mo nga to, no, sa mga pagpangalagad nga gi-offer sa inyuhang munisipalidad, sa inyong barangay, sa inyong community. Timan i may nungdanon kayo nga mapahimuslan na nato, di ba? Unya mao lang sa to, napakailain.
5: Og kanara nga to ang Kavibes Advisory og pangalagad highlights karong adlaw, Hulyo 14, 2026. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og bubalik na pud ko og malang Canada sa bag-ong Kavibes Advisory og pangalagad highlights. Kini si L Ramos, CITU intern gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
6: Daghang salamat ang ato ang Campus Kavibes L. Good job. Ikulban gihapon na siya, no? Para dili na siya makulban, ato na gi siya ipa-exit. Daghang salamat lang ga. O ugma ato siyang makauban ugma, imo kabalaka. Di ra kay mo mingawon ni Campus Kavibes L, no? Kay tomorrow na pon. Mobalik ko karong taod-taod aron akong ipaila-ila ninyo ang ato ang espesyal nga bisita karong hapon. Doon na siya inindot kaayong gihimo sa community pinaagi aning iyahang studio. Apang taliwala ni ining tanan, iyang kalampusan, doon na po siya'y dili lalim nga giagian sa kinabuhi. O sa maniyahang kasinatian sa kinabuhi, o kung sa po ang mga kalampusan, o sa highlights, o sa mauna ni moments niya. Karong taod-taod atong maila-ila sa programang Servisyong Kavibes din halang mo.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite Music Radio. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite Music Radio.
9: Kabay!
10: Kabay!
11: Kung matinabangon ka, kabibes ka.
12: Kabibes, kabibes, kasama sa wana.
13: Waana ni!
7: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong Favorite Music Radio. 93.1 Kavibes! Mauna ni!
10: Mauna ni!
14: Drop that!
4: Padayon da sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kinigihapon ninyong ubus nga alagad, langga nada sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan, Lukop, Nasod, o tibuo kalibutan, 93.1 FMR, your favorite music, Radio Cebu. Ania na nga to ang bisita, karong hapuna, atong kisgutan, ang iyahang kinabuhi, o kining iyahang passion. Ganing iyahang passion, ganahan kay kusuwayan, pero di ko sure if kayano bako. Atong kauban karong hapon na ang founder no of Fit and Fab Pole and Aerial Studio dinhi sa Cebu. Karon mo niyang gidumala ang studio and she is also the head coach for Pole Fitness and Aerial Arts. Atong sugaton sa masipang humwa. Julie Ponder, maing hapon ka vibes, Julie.
9: Maing hapon.
4: Kasweet og smile ni Julie Ponder. Julie Ponder. Ayan.
9: Yes, Ponder.
4: Ponder, okay. So, kumusta mang kakarong hapon na?
9: Okay ra, medyo koan kanang kapoy. Pero happy.
4: Happy. Mo na yung nindot. Yeah, yes. Since nisulod siya sa booth, mga ka-vibes, nag-smile na yun si Julie. Ganaan ko ginaanak yun nga vibe, no? Kitang tanan, I'm sure doon na tayo mga drama, gidala-dala sa kinabuhi. Huwag po taniingon nga atong itago, pinaagi sa to ang smile, but at least, no, good vibes ang ato ang gi-spread.
9: Yes, tinood na.
4: How do you start your day, Julie?
9: Yeah, I start my day kanang ining ka matanako.
4: Early person ba? Like, morning
9: yeah,
4: person.
9: Like 5 a.m. matanako. So, bisag mo sleep ko like 1 a.m. makamata gihapon. Kaning mga edera na.
4: Oh, di lang
9: kitag sayo.
4: Di lang kami magsaba. Basta ka edaran na.
9: Matag sayo and then kuan mag-breakfast.
4: Okay.
9: And then, check all the schedules. Mm-hmm. But before that, before ko mag-sleep, ako na i-review akong mga schedule. And then, say mga highlights akong adlaw. So, priorities.
4: Priorities. Yeah. And it's normally full load imuhang one day.
9: Yes, every day. Dapat ko na ay buhaton.
4: Na ay buhaton.
9: So, pwede wala.
4: Di pwedeng wala, no? Ato nang hisgutan later, but nga nung ingon ana man, no? Ang one whole day ni Julie. Inana bagyod sa imuhang studio? Naabagyod ka dito? Pila ka oras sa studio? And please tell us about your Fit and Fab Pole Studio.
9: Okay.
4: And aerial studio. Okay. Ayan.
9: So, dili gyud ko all day nasa studio. Kay nasa ko'y other stuff. Like, mga hobby na ko. Na. And then, sometimes like 2 hours before my class, naana ko sa studio to prepare. Kanang mag-training ko by myself. Ana, oh, like, especially kanang sad ko. Like, sayang sad mo na mga sad girl.
4: As a sad
9: yeah,
4: girl,
9: dili,
4: ha?
9: Dili na usos ako ang kanang sa corner, tango lang kay sad girl, no? So, I go to the studio, mag-dance ko, and express my emotion through
4: as in
9: music.
4: Pole dance?
9: Yeah, through movement.
4: So, dili uso diyan nasa corner kung sad dili girl siya. As a sad girl, na siya sa pole.
9: No, dili mag-walling.
4: Okay. As a sad girl, dili mag-walling si Julie. As siya sa pole. Diba?
9: Yeah. Mm. And then, Fit and Fab is a small community, and with all the women and also guys, welcome sad. And this is the ang goal na ko sa Fit and Fab is a safe place for all women and children. Nga kanang kanabitong naa sila place every day nga if they want to escape sa ilahang mga normal life, normal activities. So Fit and Fab is open, like we hug everyone and open and support to each other.
4: Wow.
9: So that's my kaanyang goal na
4: goal.
9: Ko sa
4: nindot kay it's a community di ay. Di lang siya basta studio. So you created the community kung diin luwas ang tanan, safe ang tanan, nagka murabaog kanang nagkasinabot mo that you need space. And naarami here around if you need a hug. Oh, ganoon ko ano. But of course, no? Since nakakonnect sa imuhang name ang being a head coach of for Pole Fitness and Aerial Arts, maura ba na ang naa sa ato ang studio?
9: So naasad mi kuan lain ang mga activities. So we also have aerial.
4: Okay.
9: Aerial yoga, any different type of dance.
4: Kanang aerial mo tong kanang naay ana na mo do yan. Ana niya mag-lock na akong gana.
9: Nasa kanang hoop.
4: Na i-hope o ka na. Yeah. Manong giingon ganina pag intro, gan interested kay ko ini pero pag mahadlok man ko kaya nun ba ko tingali o ga mo ko. So ang ano is na aerial, na yoga.
9: Yes, na different type of dance.
4: Okay. Yeah, but, depende sa schedule, na ilain-lain class, na ilain pong lain-lain coach.
9: Yes. Mm. But we really focus sa kung sa mga dance lang, like focus mi sa mga sexy dance. Chair.
4: Ay, oh, kana. Hala.
9: Kana, so it's like empowering ka, ba? Kay ang mga goals sa mga classes is kanang feel woman na empowered sila and then mga self-care.
4: O kana, self-care, yeah. Self-love. So yeah. Kini mga sexy dance, panggabi ira ni siya? Nga klase, or napi mag-sexy dance buntag?
9: Nasa adlaw, kay ngit-ngit man ang sulod lang ka, Neda. Butang na natin mga light-light.
4: Ana, so adlaw niya, i-dim, ana.
9: Yes.
4: Hala, mo na dahil na, oh, ano, ana, oh, man. Gamil na kinsip, ana, man ang music. So, ang sabi, naan ni costume din to? Mag-sexy dance?
9: Nasa niya, mag-theme sad me. Like, na, sometimes, usay ka ng class na mo, like, let's say, ang ang team kay red like kanang mga kuan lang or something mag white t-shirt me or seduction ang team
4: hanay mga tema-tema na mao na lagi ni ba tugitaw-taw ta yung ko interested aning sexy dance pod pero mas nauna yung ko ka interested sa pole dancing.
9: Yeah.
4: Akong panguta na pila na ni kay years ni mong gibuhat ang pole dancing mao gyud ni una gyud ni mo.
9: Yes. Gym pa ko una.
4: Okay.
9: Yeah, started ko like 2 years siguro because ganahan kay ko mag-bodybuilder. Yeah. And then, naalat ko yung friend nga gishow niya ang video nga pole dancing niya na murag feel na ko nga like, I think this is for me.
4: Okay.
9: Oh, so mga to, gistart na ko, nangita ko, saan ako pag-train, ana. Then, nag-skwila ko to it and then, 12 years na nako nga.
4: 12 years. Yes. So, nag-skwela yun ka, nag-training yun ka, yes. And nakadungo good, nag-appeal yun kag mga competitions.
9: Nag-start ko mga international competition.
4: Okay.
9: Kanang mga pole queen, like international, it held in Manila.
4: Mm.
9: And then went to Russia to compete also for pole dance gihapon.
4: Pole dance.
9: Pole gihapon. Yeah. So, and then also in Lapu-Lapu, Lapu-Lapu Got Talent. And the Pilipinas Got Talent.
4: Yan, she joined Pilipinas Got Talent, no? Nasa sila'y team adto.
9: Yeah.
4: Oh. And then, so even before ka nag-appeal-appeal, naana ang kaning studio?
9: Yes, naana.
4: Ah, so, mauna gyud ni ang imuhang, profession ba tawag ini?
9: Yeah, pwede okay.
4: Profession. So, mauna gyud ni iyang profession. So, grabe iyang passion, mga ka-vibes. Siaw mo na, mauna ni iyang profession, na nasyay ka ng community, na nasyay studio, apil-apil pag isyang competition. Pwede ramanggod nga dili na, di ba? Because wala magiging kinahang lang i-prove. But yeah. Because ingunana ang imuhang passion when it comes to pole dancing.
9: Pero wala na ko sa era nga mag-compete.
4: Wala like, na right now.
9: Ako mga student na po hon. Nag-focus na ko sa akong mga student how to compete nasan sa ilag ganahan mo compete nasan ganang performer. So,
4: yeah.
9: Now is kanang ako ang focus is teaching and performing. So,
4: nindot
9: nag-a-perform.
4: Na.
9: Nag-a-perform ko sa mga events here in Cebu.
4: O nindot na because right now, dawaton yun na to ang fact. No, nga, usab-usab na yun. So, di na mo compete. Pero willing na tang i-share ang ato ang nakatunan sa uban. But of course, because dili man na mawala, no, na amang yun na ni mga skill, why not? Ma-perform ta. So, ano yun si Julie sa mga events? Nindot ka ayo, Julie. Akong question, kay, since you're a coach, kinsa may pwedeng mag-pole dancing?
9: So, everyone can join pole. Like, kids.
4: Mga tamsi, sama na ako.
9: Yes, it doesn't matter. Ang sa imong size.
4: Ayan.
9: Kanang, pili mong edad, ha?
4: Ligon ilang pole.
9: So, anyone can join. Ligon kayo, langga nida.
4: Muamang yun ay question. For women like me nga nanambok na gyud no, there are so many kana mo hesitations.
9: Yes.
4: Diba? Yeah. When I had Rachel last time, nangutan na siya ko, pwede ba ang kanang mga tamsi din ha sa jiu-jitsu? O, pwede. In fact, paspas ko na makalose og weight.
9: Yeah.
4: So, sa pole dancing, bisan kinsa mga ka-vibes, pwede.
9: Yeah. Mm. Pwede ka ayag yun kanang bisag it doesn't matter nga unsay size nimo. Like it's amazing nga kanang mo start nga kana bitaw even you are not ready.
4: Yeah.
9: Like, it's the mind. You need to, like, open-minded ka. Start, Ana, is makaya raman gid ang tanan. Like, kuan lang ka. Nama, mutich man niyog ka ng kuan yun. Like, from beginner yun. Like, from zero experience. Ana.
4: You've mentioned a while ago, no, that this is a community where ganahan ka nga na safe place na adtuan, no, ang mga tao. Babae, lalaki, bata, mga batanon. So, unsay kanunay nga kanang madunggan nimo or i-share nila nimo, no, nga reason nganong ni try ni finally ni start sila, mga finally mag pole dancing ko or mag sexy dancing ko or mag aerial art ko, unsay kanunay nilang common nga reason sa mga babae?
9: Common reason is family problem.
4: Okay.
9: Yes, family problem, and then nag-start of kana bitong kanang they don't take care of themselves na, and then it causes problems to the partner, to friends and their kids, because sa pole dancing is ako mamasad ko.
4: Okay.
9: And then mo nang akong goal is the mother.
4: Okay.
9: Kay kasagaran man gud sa mga mama, like kanang yes mama na ta, so we have our goal, our duty priorities. Is to take care priority nato is to take care our family, our
4: to
9: children,
4: husband, atong mga anak.
9: Yes kana. But they forgot theirself, no? Mo na nga ako, like ako jud nang i-goal nga kanang i-open up nako ang kanang mind nila nga. We are kanang kuanta. Deserve nato mo take care sa atong self.
4: Yes.
9: Kay atong health matters, ang happiness nato, it will matters also. So, it's not too late. Like if you are a mom, it's not too late to start what you like to do. Kanang kuan lang nga, kung asa ka happy, then do it. Like kanang ignore the kanabitong mga unsay judgment sa mga tao. If you think you are happy what you're doing, go for it. Kana siya nga kanang importante kay ang self confidence, trust yourself.
4: Kini tanan ngay mong gipang istorya nga gusto nimo nga masulod sa among alimpa

0: like unsa na nga o sa kaan sa imong kinabuhi yeah. nga feeling nimo maglisod kag bangon.
1: Yeah, so ako at 2021 I was diagnosed with breast cancer.
0: All right.
1: Yeah, and then so pagkahibawon ako ato like nakaana ako stop na ang tanan.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So at that time active gihapon ka ini ha, very active.
1: Yeah, very okay. active like during to the pandemic kata dito ang koan. Yeah. I was just training kay sa garahe naman lang ko nag-train kay close man ang studio. Yes. So naka-feel ako nga nice. Like sakit like murag siyag pamaol ba and then murag naabdan siya og 2 weeks. Wala na wala so nagpa-check up ko and then na-feel na ko nga naay something ba nga dili na siya normal.
0: Okay.
1: So kuno importante gid kaayo sa ang fitness bitaw kay kana bitong aware ka sa imong body. Yeah, so mao to nga diagnose ko and then so anak ko nga okay dili na ko stop na ang tanan so I plan everything so wala na ko gikuan like naara to yung mga few times nga murag down kay ko like I wanna give up like kanang it's gone like ang ako gihaguan nga kanang how to put up studio it's gone ana pero ang funny kay kanabitong sige ko research like what will happen to me ana funny ka ayo kay kanang I know nga I am weird no kay ang gihimo lang nako siya positive way bitaw ni ko nga oh my god guhaon ang ako ang tutoy wag sakit mi siya guhaon ang ako ang breast guhaon siya ni ko nga hala makapa implant na
0: so inika tangta mapa-implant na
1: nakasuot na kong simsot nga mga nice mao na ang butang sa kong utok like weird
0: so,
1: you know?
0: So of course nagdwell ka for a while
1: yes
0: nahadlok ka
1: nahadlok yes
0: and then naabay question nga nung ikaw nga nung nahitabo ni nimo that because you are a fit fab
1: yeah I think you're it's normal nga na ay question nato sa atong self okay. But I always believe nga na ay purpose.
0: That's why, yes. Magpaspas kay ka nakakambyo.
1: Yes.
0: So, imbis na magdugay ka, nga, ni-dwell, nga, hala, nakoy...
1: Kambyado kayo.
0: Kambyo kay ka, kay unang-una-una, hala, magpa-implant na yun. Did it ever happen, ang implant?
1: Kanang no, kaya nang, sa sige na ko, research po, i-come out na nga, oh my God, what will happen kung naakoy ka ng mga tests? Like, kanang dili siya pwede nga makuan siya dili makit-an so okay. Nakoy mga doubts so akong bana is nag-asiya nga if you're willing to do this mo support ko anana and then nag-worry sad ko nga kanang basig mangita na ako ang bana so I talk to him mutana ko nga what will happen nga wala na ko di ba ka ma-weirdan asa kay you know husband and wife inana siya ha day kay breast. Giingnan siya ko niya.
0: It doesn't make any difference.
1: Ah, naadi ay na. Amin ako. Wala ko ka-notice, ana.
0: So no big deal.
1: I feel confident. So, mauna.
0: I love how God, no? Or yeah, the universe put it that way to you, no?
1: Yes.
0: Of course, nag-dwell ka for a while, but kambyo ka. And then here's a support, no? Coming from your husband na instead of making it super serious, gijokan pa ka.
1: Gijokan pa.
0: Ay, marag wala ko. Dili siya biggie. Ano biggie, ana, no? But, pila ka years ning nahitabo nimo unsa imong journey unsa may nahitabo I saw in one of your photos kaya basta na I guess mas talk mandayo nato that nag-ano jud ka og
1: naupaw
0: jud ka is it that because of the treatment
1: yeah also but kanang before ko like gi-prepare mo ginako akong self then nagguan ko kanang gi say tawon ang ginipisan nag-cut ko nga more siya pinalaki ba
0: okay
1: nga
0: yes
1: unya nag-live ko ato sa Facebook and then next is kanang before ko start og chemo pag first na ako nga session ako sa gipasagdan wala say mga hair nga natanggal and then second na ako nanay siya nag-start na siya og katanggal and then so I decided to cut it kanang all. I-shave yun
0: shave
1: ako tanan.
0: Yun.
1: Kay para bitaw nga, dili bitaw ko mag-masad, nga makita sa akong hair. Nga, so many sa kanang pelo, sa shower. So, i-prepare na akong self nga mas much better nga i-shave siya. Para mas malesad ang ako ang stress everyday.
0: Noon.
1: And then, prepare na ako. Like, even before my surgery, so, i-prepare nako nga unsay mga exercises nga dapat buhaton so nag gipalitan ko og kanang treadmill and then gi-prepare ang mga para sa mga rehab sa balay kay di man ko pwede magawas so kuan before the surgery, but after the surgery na siya ko kay nga ana di siya kabad, like I cannot

0: move my arm.
1: Okay.
0: Like, grabe, like, di siya ma-raise.
1: Alright.
0: But okay. I have to work, like, after 30 days. Hmm. Kanang pag-remove na nila sa ako ang kuan, kanang, katong i-drain, asa i-drain ang kanang blood.
1: Hmm.
0: So, akong gibuhat is, mag-exercise, you go, like, I walk my finger. I never give up, like, kuan kanang there's no reason.
1: Yeah.
0: Wala gyud reason nga mo give up ko.
1: Inani ka nga kind of person, no? You're that kind of person.
0: I think lang gat ni da, it's because we are mom.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: But I'm sure kanang kaning a moment, even if you made it nga nang light, imo lang gikatawaan ga joke, I'm sure na asay grabe nga kuan sa imong heart. Did it ever occur to yung di na ka makabalik sa tanna?
0: May emotional lagi dayon ko ba?
1: Ay, so good na mi makakabalik.
0: Dili pwede mo hilang. Nag-eyeliner lang ganida niya. Nag-eyeliner ko kay kanang para di ko kahilak ba? So, wala na, to say excuse.
1: Napildi ka sa hilak. Pildi ang eyeliner sa hilak. Huwag yung kayo sain eh. Pero, I am sure, no? Nagdagan sa imuha. Nagsugod na mi, nga, matulo ang mga luha. I'm sure dun ay naabot sa imuhang mind nga ningingon kang, basta hindi na ko makabalik sa kung unsay ako ang gustong buhaton. Una ni mong gisulti, di ba? Nag-worry ka about your husband, basta nangin tana, and kanang mahuma na ang tanan. And while you're going through, nanaka sa journey itself, ba? On board na ka. Nag-therapy, treatment, surgery, everything. Naabot ba ka sa mind? Naabot ba si mga nahuna nga? Basta hindi na ako mabalik ang tanan akong naandan.
0: Aya. Nakuan sa siya. Kanang nahitabo gid na siya.
1: Mm.
0: Like, kanang I just stop. Like,
1: okay.
0: Kanang I stay in my room. Yeah, and then dito siya na-change. So dito siya na-change when ako, wala man na ako gi-hide sa akong kids.
1: Mm.
0: So my kids, and I'm very proud nga, smart ako mga kids.
1: Mm.
0: So they did research how to take care sa ilang mama nga na cancer.
1: Okay.
0: Yeah, and then one time nga, ay, titich ko ganun. So, when my elders, kanang akong son, ni-approach siya sa ako. Mama, do not give up. I will be like kanang broke daw siya. Yan na akong son.
1: Mapil na ko tissue. Na, nag-bound ko day. Ay, kabala ka. Kay bound ako sa kay bound ako sa dangatan ka nga po na.
0: Yan na akong son. Yan kanang ni-hug siya. Don't give up.
1: Ilang edad niya?
0: He's at
1: at that time?
0: Mga 11.
1: Oh my God.
0: Yeah. 11 years old pa siya ato. Yan na siya nga. Kanang, mutong eh, kuya, I promise. So, the next day ato, like, ni wake up, I get up, nag-shower ko, nag-make up ko, nag-ilay ko, kaya wakong ko ikilay.
1: Oo, wakay kilay. Ato.
0: Ko, ana, and then, nag-con ko, nag-dress up ko, ni-ask ko to take me picture, and then, I want to change kanang everything, unsay nasa akong mind within today. So, after ato lang ganida, nagpatuloy yun ang ako ang kanang goal. Yeah, and then, so every day nga naa akong kids akong kuan how they take care of me di ko ganahan nga kanang may useless bitaw ang ilahang effort na they want their mom. And then I have a very kind and supportive husband. So I say like kada kita na ako sila akong husband kay agi-isolate man mi ato. So akong bana is naa sa other place na mo kanang makaing bitaw ko nga I don't think my family deserve
1: na mawala ka. Beta.
0: Kaya lahi ba yung mama may mawala, di ba? So, mauto nga kanang mag-chemo ko, like, really weak, like, as in, blackout jud ko. So, 2 days, mag-kuan lang ko kanang mag-rest, mag-massage akong kids, and take care of my food. So, and then next day, balik na akong exercise lang ganida. And then, I keep ako jud siya na agagpi kanang message sa akong back sa wall sa kanang door and the mirror kanang kuan
1: oh
0: nga I have to you know keep going. Yeah, and then I want to see my kids lang how successful they are ana so naagi na nga mga note permitting pinako mawala kay importante kayo ang kanang gias sa akong anak which is very difficult dito ni mo tumanon. Yeah, and then I think how I survive I cannot call myself a survivor. I'm still fighting.
1: Okay.
0: Yeah, I'm still fighting kay still ko ani balik magini akong cancer after 2 years.
1: Okay.
0: Yeah, so kaduha siya ni balik.
1: All right.
0: So until now, so monitor ko every 3 months ana. So careful mo na nga lang gani da nga. That's why I want to be busy every day. Kay if happy ko, kanang dako kay siyang impact sa kanang family, dako kay siyang impact sa ako ang kanang healing. Movement is part of my healing.
1: Yes.
0: Kay if I don't move, gitry na nako lang gani da nga ning larga ko and then I don't do pole which I really love. Sakit jud ko, like I cannot move my fingers anymore, like half of my body mura siyang paralyzed.
1: Okay.
0: So mao to nga ni uli ko balik diri sa Cebu and then nagrehab ko for 3 months and then katuanan kayo kay nganong nag-post jud ko rehab kay na ko show ni dawat ako show. So mao na ako mga motivation. Kinahanglan adyo kay motivation ning kung oh sige book ni rehab ko rehab ning kamot ko training ko balik dayon within 2 weeks. Yeah, so kailangan ko always ko mangita o mga motivation.
1: Yeah.
0: Oh, but kanang na learn sa nako nga ang only myself good nga, di nako mo depend other people like akong self. Yeah, mana ang priority.
1: Bitaw, no, because I think more than like imuhang gibuhat no nga dapat busy ka kay para happy ka.
0: Yeah.
1: I think it's also important to collect these moments while you still can.
0: Yes.
1: No.
0: Mga importante kay ang every second sa imong life,
1: no? Kay nakasuway ka nga di wa ka nag pole, wa ka nag dance, di ka kalihok. And it scares you, no? And I think sa mga ka-vibes nga naminaw na to or nagtanaw na to karun, Julie, nga doon na bitay mga kanang kakuli ang panglawas, no? Whatever that is. Gamay nga, wapun na ako gimaliit ng inyo ha mga sakit. Ngayong uban ka naman mga ipanggaw, trayuma, sakit ba yan na?
0: Sakit na!
1: Wapun ko na ingon. But what I'm saying is, diba, dahil daghang tao, again, lain-lain ang gidala-dala, mas lisod siguro, mas critical. I'm also not saying this critical kay I'm sure if kanang severe na siya hadlok pud na, but let's keep moving, let's keep going.
0: Mo na nga ang pole dancing, ang Fit and Fab is dako kay siyang impact sa ako ang healing,
1: and that's why imo siyang napadayon.
0: Yes, mao na nga di gid siya pwede nga kanang i-stop na ko ang Fit and Fab kay mao gid na ang kanang like every decision like nga ako ang mahimo. It's from Fit and Fab gyud nga kan, especially ang mga girls which I really love them so much na I'm willing to kuan kana bitong tungod sa akong experience na I don't want them to experience nga unsa bitaw nagian nako nga wala koy coach, wala koy kanang mo guide nako. Kay it's really hard kana bitong there are lots of women karon nga kanang walay confidence ba,
1: and then tinood na
0: if kana laban not just for the confidence kanang if masakit ta kanang mo give up lang.
1: Yes.
0: Yeah, kaysa ako alay kanang I realize man gud nga ang akong body is not my enemy. So kuan siya akong body is mao siya ang ni fight every day nga mo survive ko. Yeah, and then also ang Fit and Fab is mo na siya ang root sa kuan, like kanang I've been helping also like na mga women sad na kanang they've been through dark nila nga mga experiences and then it really make me happy nga kanang bitang ma-approach na lang sila sa ako ana kanang oh what you loving to us, thank you so much, so mo siya kanang healing ka siya sa ako like I feel like really happy and then, ganahan ko nga I have to keep going bahala kung say magian nga
1: by helping these women like in some other ways or by being there for them.
0: By being there, okay. And then also like building up how to fight.
1: Yes.
0: Kana bitang mga challenges sa life, making decisions. Ana,
1: you're practically guiding them og unsay buhaton nila aron magpadayon sa kinabuhi.
0: Encourage them.
1: Encouraging them.
0: Encourage.
1: Nindot na siya. Balikan lang nato Julie, no? So finally, nag treatment ka, rehab.
0: Rehab.
1: Finally, after nakabalik ka sa pole, how was that? Kumusta ang feeling? Katong time nga feeling ni mo dili na ni mo mabuhat niya. Yeah. Finally nakabalik ka.
0: So katong first day gyud pertin akong hilak lang ganida. Kay ngano sure. Dili jud ko kasaka. Kay dili man ni masaka ang ako ang arm ug tarong. So we modify na ko ang mga movement. Ana di until now di pa kay ko makabuhat sa kanang maglupad-lupad, mag-flip-flip ko. Di pa kay na ko mabuhat kay murag mag-anxious pa ko sa movement sa akong shoulder kay.
1: Okay.
0: Gi-remove man gina ako ang right breast and then mga lymph nodes, so naagid siya mo limit na siya og mga movement.
1: Okay.
0: Ana, so lisod gayo siya. So pero wala ko ni give up ana. I still training with my right kuan shoulder.
1: So padayon gihapon, wag ka ni give up. Is never. This the reason nganong you started as by you're a coach, mm-hmm. you're an instructor and then you started designing custom pole wear. Mm-hmm. O mo ba ng reason because wala na kay tuni mo mabuhat ang uban so yeah. Naghimo kag something else.
0: Yes, Kanadi, thank you for reminding me that.
1: Okay.
0: So katong na cancer ko, di wala may close ang studio and then I can't do anything. So what I did is naglearn ko og
1: design. Okay.
0: So, naglearn ko online.
1: Okay.
0: Saan pagpanahi.
1: Mm.
0: Mo to pagkuan nga pwede na mo gawas. Nagpalit din ko og makina lang gani da. Gadto kog kulon kay manahi ko.
1: Kung ang gini siyang bayhana, di gyud siya pwede nga mabakanti siya. Bahala na mo.
0: Nanahi ko niya ang first gid na ko ang gitahi is kanang gown ni Ann Porter.
1: Aha. So Ann Porter which by the way is watching our live.
0: Wala na siya anak nako si Ann Porter. So siya mo tong kay confident ko nga kanabitang og masayop ko okay ra masabot ra ni siya. So nang kamo jud nga udi masayop so ito yung giwear nga kanang kuan siya sa bright Maid of Honor I think to si ato o gitahi na ko ang iyang gown and then next is wedding gown hantod karon mga costume sa amo ang shows
1: sa inyo halang ni shows but you also get clients
0: yeah like kanang sa kuan binibining lapo-lapo
1: wow
0: I did their kuan sad kanang sa production nila one time and then gowns for the binibining lapo-lapo sad
1: wow
0: and then mga kuan a festival nagahimo sad ko o kanang kuan mga festival nga costumes.
1: Pero imong clients imong dawaton as group di pa di individual
0: pwede sad individual
1: pwede kay basta ni naminaw na to karon nga
0: o so
1: biya na kanang mga sa eskwelahan school event mo apil ilang anak og inani
0: o na mi mga kanang ganahan gyud ko na mga costume kay agi biya kog mama kay sa kadtong kuan pa ko lang ganida kanang nag-eskwela pa akong mga kids karon homeschool ra man akong kids
1: karon
0: nya nag-eskwela pa sila competitive kay ko lang ganida kinahanglan makadaog akong mga anak sa best and costume.
1: Hanag yun. Mag-yun din mong goal.
0: Oh. Oh. So, mo to na-inspire ko, nanghimo kong costume, nagparenta na dayong ko lang ganito.
1: O ka na. Nga nung, important na, because naghankay kong makitaan, looking for, diba, LF, costume for fairy, costume for,
0: nakakuha na lang ganito. Oh.
1: Karon na naminaw ng mga ka-vibes na to, ha? Karon pa, ipalihog na ni siya, FB si Julie Ponder, ato nang, i-share ninyo, mo rin yung name, Julie Ponder. I-message siya din to. Kasi manginahalan mo, kay naam na sa mga school, mga competition, intrams, Miss Intrams, Mr. Ana, Mr. and Miss. Kana. Pahimo mo ditong Julie, tama, Julie. Malay na to kung manay masulti. Julie Ponder. Tinood jud na. So, ikaw competitive kay kadigid. Imo mga anak, best in costume gyud.
0: Oh, my best in costume gyud kan sa Halloween.
1: Ana, kana man. But of course, no, all this, self-learned.
0: Yes.
1: Wala gyud ka kanang eskwela og kanang ko. Pero
0: YouTube University
1: kana man. Oh, importante mong gyud na ba no nga masige tag pananaw.
0: Importante gihapon ang imong basic.
1: Yeah.
0: Maglisod kag follow no ipalayo kay kanang
1: bitaw no, but at least no, you started it. Yeah. Nalara ninyo sa sakto ka no nga ini imo kong gikambyuhan po because sa mga ka-vibes nato nga hilig sa gyud magtanaw-tanaw og YouTube, kusog kita mo follow, labi na abtik itong atong brains ba nga mo follow. That's nice. But if makuha na nimo ang basic, ganahan ka mas paligunan ang imuhang nahibawaan, pwede na dayon ka. Naamay daghan, Julie, pod nga libre sa TESDA. Kana. So kung budget ang concern ninyo, labi na ning ato ang mga listeners, Julie, kung budget ang inyohang concern, panghita mo na daghang libre para makat-on mo unsa man panahi ba na. Diba, depende kung unsa inyohang gusto. Tahi lang among gihisgotan kay mo may...
0: mga government, mga agency, no?
1: Na yung mga ingan na. Yes. So, napakoy daghang pangutana pero si, unsa man siya, Nove ang pagtawa. Basa? Nove Tagalog. Watching all the way from Maribago. Whoa! Go Mother Julie Ponder. Ann Porter. Ayan. Hi, Ann Porter. Isa yay. Atong suki ini nga tigpaminaw, si Almira Henares. Laing suki nga tigpaminaw, Marvin Ladera. Thank you so much, Marvin. Naminaw para sa, naminaw samtang, unsa man ni, namaligya. Ayan. Diha sa Lahug. Pia Marie, parking ko diri sa El Corso na Julie. Naminaw siya. ganahan ko sa mga friendship nga support. Isaiah Ragondo. Let's go, mama. And siya nga, nag-chismis sila sa ako on live. Siya, when ka muli, Isaiah? si Ann Porter. Isaiah, when kuno ka muli? Nangota na si Ann Porter. Si Seth Binongo, kagwapa ba? Cara Magale. So, guapa coach. Shari Bree. Yay, Nay Julie. Julie Ponder of Fit and Fab Pole
0: mga
1: Fitness.
0: Anak, tanan.
1: Mga anak. Ato, gini silang tagdun gyud. Kay grabe. Supportive kay sila nimo. Si Juve Masong. Guapa kay kanay. Oh, they call you nanay or mama?
0: Nanay.
1: Nanay. Yeah. That is so sweet.
0: Mga, even sa mga kanang mga dance community sa Lapu-Lapu, they call me nanay.
1: Wow. I love that.
0: Nice
1: no?
0: kayo.
1: Nice kayo. Naadjay certain kanang something no sa word nga nanay. I call my nanay nanay. So mo na maano jud ko if nanay ang itawag no. I love that. Ligon kayo ang pole dai. See you ayo kabala kamo lagi pud na akong nabalak-an pud. Parhaming nabalak-an ni Jason Abeliana. Base nog dili bitaw may makaya sa pole pero mo so why gyud ko one of these days para adto ko dito ni.
0: Yeah,
1: adto kong so, Julie Pohon. Sherry ay siya nga ano na chess mesa po sa Rachel Tobias is watching. Hi, Rachel. Dungod ganing Rachel ba? Nga na, ila-ila na gis Julie dere. Asa pa? Strong queen. Ingan si Rachel. Kisa pa may nga na to ma-shout out din he. Hi to John Rambo sa Mindanao. Ayan. Oh, so hello ninyong tanan sa nagsubay sa ato ang live this afternoon. Okay, going back sa ato ang discussion, Julie. Kumusta man ang being a mom right now? So of course, ang imuhang mga anak, wala na sila, homeschooled. Okay, so you're taking care of the kids, of the family. You have your studio. You're taking care of your community.
0: Yeah.
1: Medyo dako yun yung community, I'm sure, no? And aside from that, you have to make sure you take care of yourself. So, how is that, no? Being a mom sa katauhan. Parang mama makas katauhan. Nanay. Yeah.
0: Nanay sa katauhan.
1: How do you manage your time right now?
0: So actually, dili na kay siya lisod lang ganid na kay ako ang kids, they are like really responsible gid sa ilhang self. Like wala na gid kay ko ingon nga kanang tungod mangud nga homeschool sila, we have lots of time and then ang bonding na ako sa akong mga kids is training.
1: So
0: nagapo dancing sila
1: oh,
0: over
1: nice.
0: So that's how our kuan then my husband also naka work lang sad sa balay and then kuan like nami kuan every Sunday mag-movie, marathon. May ana, unya. Kuan lang, we accept lang na nami time to each other. Like, anang nami space.
1: Okay. Ana, so, you need your time alone.
0: Yeah.
1: And then, napon mo yung time together.
0: Yeah. Mm. So, each of us na ay kuan. We respect time to each other. Yeah. Basic na siya silang school.
1: Better. Yeah. O, bitaw. Okay, how important para ni mo, no? You've been through a lot. Unya, finally, nakabalik ka, no? Of course, although medyo doon na pa kay mga hesitations.
0: Yeah.
1: Di pag yun ingon ni nana ka 100%. But finally, nakabalik ka. But how important para ni mo ang pag-make sure na mabuhat ni mo pag-usab ang something na imong gihaguan all your life?
0: Kuan lang mo try gyud ko lang ganida. Ako gyud siya i-try everything nga kanang unsay mga plans nako on that day. There are things nga kanang if dili nako kaya. Like example kanang kung pasayawan ko ni Ann Porter og burlesque.
1: Okay.
0: Di gyud na nako kaya. Yeah. Huh. But so far like kanang sa akong ganahan nga i-achieve on that day.
1: Ma-achieve ra.
0: Yeah.
1: Nag-ask ko because I'm sure na atay mga ka-vibes ba. No? Sama ni mo, doon na po yung mga giagian sa kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: And they will just choose to like stay quiet. Maybe sama sa imong gibuhat before, nga naara sa room, wala na niya gibuhat ang iyahang gusto pang buhaton because para niya, mao na gyud guro ni, ending na gyud guro ni, namo gyud na somehow, no? Murag ilang gidawat, they have accepted the fact na dili na nila kaya, which dapat dili ing ana.
0: No. So, ang akong kuana na is, acceptance is the key.
1: Okay.
0: Acceptance, but you have to do something from what kanang imong decision nga gibuhat. Like, sa example, sa ako, i-accept na ko na ko'y cancer. Pero, dili pwede, tungod kay gi-accept na ko, maghilak na lang ko permanently sa corner, I'm not doing anything, I will not go to the doctor. Not that one. But what I did is, naanam ko'y cancer, naman dyan na diha, so, buhat ko something nga ka na bitong ma-improve ang ako ang life, nga ka nang kuana ko everyday, nga dili ko maglisod. And then, nga maka makalagpas, makasurvive ko sa mga challenges. Ana, it's lisod kayo, labi na financially, yun siya lang ga ni Dan. Mag yun ang number one.
1: Financially draining.
0: Yes,
1: no?
0: Financially draining, like me. Like, I'm just glad nga, naka-insurance. And then it covers everything. And then also, kanang akong husband, like everyone knows, nga, I think kanang kuan gyud like tungod sa love sa akong husband na ang financial kumingon ka sa financially lang ga nida, there are lots of kanang mga government agency nga naay mga assistant bitaw na aman like naka-meet kog mga other cancer patients na naay support. Then mukugi lang jud ka fill up with the forms sa ana ang uban man gud kay naka-discover sad ko nga mag-una bitaw ilang mind na kanang hustle na mag-fill up ta ani government ana no there are lots of help gyud mukugi lang yung ka og process.
1: I love that you mentioned that.
0: Yeah.
1: No? Because that's the reality that we are facing. Masakit gali ka labi nag cancer. Wala na. Murabaog ka nang because inana siya kadakagasto, inana ka mahal, wala na gyud dayon, kalisod naman lamang gyud sa kinabuhi. And I love how you mentioned na of course, no, you're very lucky nga naka-insurance, na-cover ang tanan imong kinahanglan para sa imong treatment and all. But good na imong special mention, what about those na wala? Na nakay mga na, doon na ilhan, na meet nga, naglisod in town. But yes, sakto yun imuhang observation nga mag-una na og ingon nga kahasul ba?
0: Kuan sad lang ganida, family is very important. Kay kanabitong, if you have a family member nga kanabitong na ay napareha sa ako, is kanang need kaayo nila og support.
1: Yeah.
0: Ang imuhang understanding, kanang sabdo ninyo ang pasyente, and then also lang ganida ang koan, kanang orientation bitaw, how to take care, kanang unsaon pagsabot si pasyente. Importante kaayo, like, dili, hindi mo ipakita nga, koan, kanang ni-give up ka, like, koan, ang mga, na ato'y na-experience at nako lang ganida nga, even just kanang about sa food, na wala sila ika-help, unsaon nila pag-take care, ana, it's important, importante kay sa ato nga, we should have kanang community bitaw, ngayon, ana, willing to assist sa mga, say, counseling to the family.
1: Bitaw, no? If you kanang maintain a circle ba nga open ra, para sa nahitabo ni Julie nga naa siya community nga nahimo, na open ra gyud ang community, anyone can like come in, unya I'm sure ma-connect, no? Kana nindot pud na. But yes, importante kaayo ang support, counseling, very important na ang family members, ang loved ones will understand how to take care of somebody nga naay sakit.
0: Every day.
1: Not just cancer, no? Kailain-lain man na, or any other kuan man. Basta ka na masabta na to nga amo din gikinahanglan ani. Para ang iyang ang gimension ni Julie ganina, kita nga loved ones, kita magpakita nga kita mo ini give up na.
0: Yeah.
1: Kita mismo mo ay naaburido. Kaya ang naaburido ta, wa ta gibat, wa ta gipamati. How much more ang pasyente? Yeah. Nganing kamot ragali na para kay, to stay strong.
0: Kay ba ka lang ganida, ang challenge is dili lang gyud tungod sa mga treatment, how you pagahibaw sa imong diagnosis. It doesn't matter nga cancer, any illnesses. The real struggle gyud lang ganida is the after the surgery, after the treatment. Like among everyday nga life mao ang pinaka challenge with the side effects sa katong side mga treatment namo. It's kanang difficult siya. Mao lang nga kinahanglan ko mag-busy kay like nagdala-dala jud ko og van lang ganida kay kanang every maybe like 5 to 10 minutes mag hot flashes ko lang ganida. So mura kog may murag nay fire ako ang back.
1: Okay.
0: So mo inom kog water and then mag ana kog fan para mawala siya. And then kana i-accept na lang gyud siya. Mo na siya part.
1: Yeah,
0: ang mood mo very ka challenging kayo ang mood
1: kay. Ang mood na kay mga mood swings.
0: Okay, kuan na ba ya? Menopause.
1: Yes. Oh, mo na naapud kay friend no nga cancer po, breast cancer po siya and then siya gyud isulti na ko na forced menopause because of the treatment.
0: Oh, yes. Maosad ang nahitabo sa ako.
1: Forced menopause. Na forced yun because of the treatment na kinahanglang buhaton. So, tinuod no ang after diagnosis, the journey during ana but after, ang paglabi ng pagdawat sa kamatuoran na nanagi kausaban. Dili na gyud pareha sa una. Apan sama na sa akong giingon, sama na sa akong giingon ni Julie ganina, dawaton nimo ang kamatuoran. Yes, pero dili nimo dawaton na dili na pwede. Ang imong dawaton is ang kamatuoran nga naa na kaini na nakalimitasyon apan kinahanglan kang magpadayon.
2: Ang kuan self 2.0.
1: Ay kana, I love that.
2: Yeah. So ready for self 2.0.
1: Dawata ang kamatuoran that you are self version 2.0. Wala nindot na.
2: So kana siya kuan na to.
1: Ganahan ko how you dasig our listeners by saying that right now. I'm sure do na to yung mga naminaw karon ngayon. Na mauna gyud ni ana-ana pag ingon siguro ni Moron, siguro na ni sparks ilang mga mata
2: yeah. I hope naka-inspire ka
1: to. I also hope naka-inspire and then maghimo din sila profile. Pwede ba ni ninyong itag no? Ako 93.1 FM Radio Cebu ug si Julie if na-inspire mo na mo, itag palihog maybe your sana nag-change mo profile picture niya butangan ninyo og self version 2.0 niya. Palihog itag si Julie Ponder and 93.1 FM Radio Cebu. Kanindot ra ba nga makahibaw ta nga nakatandog ta og kasing-kasing.
2: Yeah. And also pod lang ganida is I'm willing to kuan which I did already kanang naapoy mangi message sa ako alang ganida nga kanang mga advices what to do before the surgery, what to do before sa radiation. Ang radiation ma'am big challenge sa na siya.
1: Ang radiation.
2: So naay mga preparation nga ma-share nako based on my experience.
1: I love na inana mo no. Katupod ako ang friend. Special shout out to you Jessica Bael. Ana pod siya no because sa ilahan pong community na sa among small community noon pod kayo nga ano siya nag-cancer siya so siya pod pangutan-on so you guys are doing really really good by making sure wala nag-inusara ang dunay mga giagian karon so kanaha ano ra kayo kanang paspas after kay good si Julie mag i-message siya i-follow siya and then if ever no that you're going through something if dili na siya cancer but feeling ninyo somehow makapahatag og words of wisdom si Julie, go ahead and reach out to her. Pero mas maayo inig mo reach out mo try pod sa imuhang fit and fab pole and aerial studio. Go ahead. Unsa may pwede nilang masinati dito?
2: So if mag-join sila sa Fit and Fab, so maka-learn sila, maka-meet sila sa mga girls sa Fit and Fab. They are very nice.
1: Yes,
2: mga supportive community. So it does walay kuan, no size requirement. And then kuan maka-learn mo how to, you know, dance around the pole and then enjoy music, mga favorite music ni mo ganahan mo sayo-sayawon diha, express your emotion through dance. Ana, and then kuan sa you will learn kanang strength no makusganta and then ganahan mga abs na po na mga abs
1: dito mapa-abs
2: yeah anyway kuan na siya like ang pole is really flexibility endurance and then the balance
1: ayan
2: yeah. So
1: mana siya ang pole important na no bitaw no can you imagine makabitay ka pa sideways. Grabe gyud.
2: Yeah, ang pole man good is kanang kuan kay siya sa base sa ako ang kuan gid naagian is dako kay siya og changes sa ako ang mga self decision kanang itong kuan ako like if I have very difficult challenges nga masugatan. Dako kayo gimpaka ang pole like kanang I think tungod sa kuan like every after class, we always make sure nga everyone is happy. No, kanang ma-reach nila ang ilang gusto sa kanang tricks ana. Murag kanang challenge ka perminti every day. I think that's why nga kanang of any mga challenges ba kabalo bitaw ka kaya ni mo
1: yeah and the survive ni mo
2: okay sa pole di ka manghawid mahagbong jug ka
1: tinuod
2: so, maning kamot ang ka nga di ka mahagbong mura bitag na train ang imuhang mind
1: nga maning kamot
2: yun nga maning kamot jug ka
1: yeah. Open mo from what time till what time Julie
2: naami specific time like but for now wala kayo may classes this week okay. Because of my annual test. So na 4 PM usually gabi-i kayo siya gabi-i among mga classes
1: and asa man ni siya located
2: so we are located in Pahak Bangkal Lapu-Lapu sa Bangkal Lapu-Lapu City. So kana ang among studio and then maka-visit ra sila sa among page lang ganida kay naa dito ang details tanan like schedules and how to enroll what are the classes we have
1: napo dito ang rates
2: yes naasa dito
1: so ang official Facebook page is Fit and Fab Pole and Aerial Studio.
2: Yes.
1: All right. Or pwede ra gyud si Julie Ponder
2: yes,
1: pwede ganyang i-follow.
2: Yes, ako diretsuhan na lang ko dito og message.
1: Yan. Pwede ra gyud po. Julie, na kay special message ato ang mga naminaw karong hapuna. Go ahead.
2: Yeah, daghan kay kog special message actually lang ganida pero kuan lang sa sunod na lang po ang uban.
1: Definitely balikon jud kag invite din ko.
2: Kung ganahan ni share.
1: Yes. Yeah. Definitely and I'll invite you once again.
2: Yeah, so ang ako ang ma-message lang to everyone, especially to those nga kana bitawng di-relating nga kanang it's too late to start.
1: Mm.
2: Yeah. So ang ako ma-message is it's not too late.
1: Mm.
2: Do whatever makes you happy. Ayo lang i-think nga kanang unsay istorya sa uban nga makapastop sa imuhang plans.
1: Mm-hmm.
2: Kanang importante ka ayo nga mo-focus ta sa ato ang health. And yes, the happiness good girls. Mogi na ang importante kay once nga happy ta, happy sad ang mga surrounding nato.
1: Tinuod diba? Gyud na.
2: Unya, kuan sad kanang for our health nato, importante kayo nga i-take care nato, okay? It doesn't matter nga, when we take care ourselves, it doesn't mean nga selfish ta.
1: Mm-hmm.
2: So it means that we love ourselves and then that's the best gift nga atong mahatag sa atong self, ang pag-take care.
1: Tinood din no? Na. Yes.
2: So kay once nga ka nang happy, then if you have partner, din happy ang ang partner, happy ang kids.
1: Happy tanan.
2: Happy tanan.
1: You're spreading good vibes.
2: Yeah, pinood yun na siya lang ganila.
1: Daghan kang salamat, Julie. Mm-hmm. I know the time is short, but definitely invite ka pag-usab for another round no of chikahan. Aron mas maka-inspire ta og daghan. And I'm looking forward to collaborating with you, Fit and Fab, no? Gikan sa 93.1, ha? Mag-ano niya, minimum, makikollab. Uh-huh. Pasuwa yun na itong pole dancing.
2: Tanan.
1: Oo, si DJ Kim Yat. Si Ate Bey, ako mga DJs din, he. Dagan king salamat ni mo. I'm very glad na naila-ila tika.
2: I'm happy too.
1: I'm very happy nga na-appeal ka din, he, sa ako ang pagpangalagad. And sama na si mong giingon ganina, parehas ta. I'm hoping na yung mga ka-vibes nga natandog ang ilahang mga kasing-kasing. Yeah. Karong hapon na, aron mas madasig sila nga magpadayon sa kinabuhi. Once again, mga ka-vibes, aghan kaayong salamat to our ka-vibes, Julie Ponder.
2: Thank you so much.
1: Ayan ako, I'm sure daghan ang nabitin, pero atangi, ang pagbalik ni Julie Puhon sa ato ang programang Serbisyong Ka-vibes. Adili pa, musunod na ang arangkada balita karong taod-taod. Ano yan una, no? P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Karon ning July 26, 2026 adlang Domingo alas 7 sa gabi at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna pud sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 PM. Sa mga ka-vibes nga ganahang makaangkon og libreng tickets, kanunayan lang ang pagpaminaw sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Arangkada balita sa hapon, musunod na oras alas 5:17.
3: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket Outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 PM for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: July 14, 2026, Martes. Day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dalawang witness pa lang ang naisasalang sa Senate Impeachment Court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Mga magulang ng 8 taong gulang na estudyante sa Cavite na namatay matapos umanong painumin ng pampurga, humingi ng tulong sa NBI. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban, muling sinuspinde dahil sa panibagong banta ng pamamaril. Cross-examination ng depensa sa 2 testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotok nagpapatuloy ngayong 5th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Strombolian activity at lava effusion na itala sa bulkang Mayon. Pag-aalboroto ng bulkan, nasa 110 araw na. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang lumipad sa Singapore para sa isang working visit.
0: Muling sinuspinde ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ang panibagong bantang pamamaril ilang linggo matapos ang malagim na shooting incident doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
2: Suspendido ngayong araw ng Martes ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat sa social media ang isang mensaheng nagbabanta ng panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang at mga guro ang nag-viral na screenshot ng isang online na pag-uusap. Sa mensahe, ipinahayag ng nagsulat na siya ay kaibigan umano ng isa sa mga suspect sa malugong insidente ng pamamaril na naganap sa parehong eskulahan noong Hunyo 22. Binanggit pa sa mensahe ang oras kung kailan umano isasagawa ang planong pagpunta sa paaralan na lalong nagdulot ng takot sa buong paaralan. Bilang pag-iingat, agad na sinuspindi ng pamunuan ng San Jose National High School ang mga klase habang tinutugunan ng mga otoridad ang nasabing banta.
3: We are taking that seriously is to suspend our face-to-face classes and shift to alternative delivery modality. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung safety ng mga bata, especially that they have experienced that trauma. Kaya we have to secure them and we decided to cancel first or to suspend the face-to-face classes.
2: Kaugnay nito, agad ding nakipag-ugnayan ng Tacloban City Police Office o TCPO sa pamunuan ng paaralan, mga guro at mga estudyanteng nakatanggap ng nasabing mensahe upang makalap ang mahalagang impormasyon para sa investigasyon. Patuloy ring sinusuri ng mga otoridad kung may kredibilidad ang banta o isa lamang ito sa mga gawaing naglalayong magasik ng takot.
4: Naka-obtain ni nga screenshot nga nag-send nga tuhan GC kay GC niya eskwelahan nga igin-send ito nga student nga nakakarawat ito nga message. Katapos nag-coordinate liwat na natong Police Station 1 Regional Anti-Cybercrime Unit para matrace liwat kung dintikangan account, kung hinang tagiyahin ng account, nga gintikangan hininga message, kumbaga unsource.
2: Samantala, bilang karagdagang hakbang sa seguridad, nagdagdag ang Tacloban City Police Office ng mga pulis na magbabantay sa San Jose National High School. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at agad na ipaalam sa kapulisan ang anumang kahinahinalang aktibidad o mensahe habang wala pa rin opisyal na kompirmasyon kung tunay na may banta sa seguridad. Tiniyak ng Tacloban City Police Office na magpapatuloy ang masusing investigasyon at pagpapatupad ang mahigpit na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat bago muling ibalik ang normal na pagpasok sa San Jose National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakapagtala ang PHIVOLC's Quick Response Team ng aktibong strombolian activity at lava effusion mula sa crater ng Bulkang Mayon. Kaninang madaling araw na itala ang mga aktibidad na ito sa pagitan ng alas 12 hanggang alauna ng umaga. Ayon sa PHIVOLC's, nasa pang-110 araw na ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ngayong araw. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at pagguho ng mga bato.
0: Patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala mula sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at malapatan sa Rangani matapos ang hagupit na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. May umaarangkadang balita, si Noreen Igonia.
5: Doble dagok sa mga kaanak ng pamilyang Yaton ang naranasan nila ngayon dahil maliban sa pagkasawi ng isang buong pamilya ni Ricky Yaton, hindi pa rin natatagpuan ang

0: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Matapos ang tatlong araw, natagpuan na ang mga labi ng isang SK Kagawad matapos malunod ng tangay ng malakas na agos ng ilog Tukuran, Zamboanga del Sur. Yan ang umaangkadang balita ni Jam Nueva.
2: Wala ng buhay nang matagpuan ang isang 25-anyos na SK Kagawad na ilang araw nang hinahanap matapos itong tangayin ng malakas na agos ng ilog dahil sa masamang panahon sa barangay Baclay, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes, July 14. Kinilala ang biktima na si Joel Ompok, 25 years old at residente ng Purok Mahogany, barangay Baclay, Tukuran. Ayon sa MDRRMO Tukuran, tinangay ng malakas na agos ng ilog si Ompok noon pang July 11.
3: Naghanap kami sa mothers ng biktima at according sa kanya, sinabi niya sa amin na nakita niya yung anak niya na namimingwit doon sa may tulay, may hanging bridge. Then, sinabihan daw siya ng kanyang kapatid, na bunsong kapatid, na huwag mag-cross, no? O hindi mag-cross sa river kasi malakas yung current ng tubig. Pero hindi daw siya nakinig. So, resulta po is talagang nag-cross siya ng river at hindi niya nakayanan yung current po ng tubig. So, nadala po siya sa
2: Ikinuwento ng kanyang ama, si Julieto Ompok, na nakita pa niyang kumakaway ang biktima habang inaanod ng tubig. Ngunit hindi niya agad napagtanto na sarili niya palang anak ang nasa panganib. Mula July 11 ay nagsagawa ng search and retrieval operation ang pamilya, mga voluntaryo, barangay officials at mga responder. Bago matagpuan ang biktima, nagpahayag pa ang ama nito na ititigil na nila ang paghanap kung hindi pa rin ito makikita noong July 13. Nananawagan din siya sa mga mangingisda na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mamataang bangkay sa dalampasigan. Gayunman, alas 7 ngayong umaga ay natagpuan ang bangkay ni Ompok sa Purok Osmeña, Barangay Curbada ng isang responder ng LGU Tukuran na si Junari Anlas. Matapos niyang mapansin ang hindi kanais-nais na amoy sa gilid ng ilog, agad namang lumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tukuran upang maiahon ang labi ng biktima. Ayon kay Julani Mamancao, pinuno ng MDRRMO Tukuran, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay nang ito ay matagpuan. Dahil dito, nagpa siya ang pamilya na agad nang ilibing ang labi ng nasawi. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagpasaklolo na sa NPI ang mga magulang ng 8 taong gulang na estudyanteng namatay kasunod ng deworming activity sa pinapasukan niyang paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. May umarangkadang balita si Lestor Aler.
4: Humingi ng tulong kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na namatay dulot ng septic shock matapos umailalim sa deworming activity sa pinapasukan nitong paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Kasama ng magulang ng biktima ang mga tauhan mula sa Violence Against Crime and Corruption, nagtungo sila sa Homicide Division ng NBI. Ayon sa ama ng biktima na si Leo Mishona, kaya disidido ang kanilang pamilya na ma-autopsy ang kanyang anak dahil malusog-aniya ito bago mangyari ang insidente.
5: Wala po kasing sakit din, mama. Nakakalusog na bata, ayun. Wala sakit.
4: Nanindigan din ang ama na hindi sila makikipag-areglo dahil sa sinapit ng kanyang anak. Aniya, may pagkukulang ang paaralan sa nangyaring insidente.
5: Hindi po sinabi sa amin na papainumin yung anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko, mami. At saka 8 years old pa lang yun, ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 miligram.
4: Samantala, una na nagsagawa ng parallel investigation ng 13 Martires PNP, 13 Martires LGU at representatives ng DepEd, kung saan lumalabas na may supervision mula sa school nurse ang pagpapainom ng guro ng pampurga sa biktima.
6: Bakit nga po sa investigation po ay sabi nga daw po ng teacher ay nag-administer po siya ng, yung class advisor po mismo ng grade 4 ay nag-administer po siya ng deworming medication. Pero ito po ay with the direct supervision ng school nurse.
4: Bukod pa rito, base sa salaysay ng guro, hindi lang ito ang unang beses na uminom ng pampurga ang biktima. Nakaraang taon lang din kasi nang magsagawa ng deworming ang

0: pag-aaralan.
1: In good faith naman po sila na mag-administer po noon dahil po base po sa kanyang statement ay twice na rin po na binigyan po ng deworming yung bata. So wala naman pong symptoms na nakita previously.
0: Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa ina ng biktima na si Ruchi Mishona, mababang dosage lang daw ang nainom ng kanyang anak noong nakaraang taon kumpara nitong panibagong deworming routine na.
2: Kasi po yan ha. Mababa lang po ang dosage. Ito po nga yung gamot na
3: matawas?
2: To. Ang hindi namin ang laki po. Hindi malunok ng bata daw, sabi ng ibang hindi daw malunok, nudura.
0: Panawagan ng ina ng biktima.
2: Ang akin lang po, pag binigay po sa kanilang gamot, turiin po talaga nila ng maigi, wag inong-inong, kasi hindi naman po alam kung hindi naman galing sa atin. Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, tapat, alamin din po na nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin.
0: Una na nagpaabot ng pakikiramay ang DepEd sa nangyaring insidente at nangako magbibigay ng tulong sa naiwang pamilya ng estudyante. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Magpupulong ang National Parents Teachers Association para bumuo ng rekomendasyon sa gobyerno para higpitan ang proteksyon sa mga estudyante. Kasunod yan ng pagkamatay ng 8 taong gulang na estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampurga. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kay Dave Angeles, ang NPTA Cavite, tila nagkulang ang mga nangasiwa sa pagbibigay ng gamot, pampurga sa assessment sa bata. Maring nagkulang din umano sila sa pagpapaalala sa mga side effect na dapat bantayan ng magulang.
5: Problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po at tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata kung ang bata
3: po ba,
5: may sipon, may upo, may lagnat. Tapos, binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming, yun lang po nawawala po talaga sa atin.
6: Pagkatapos ng sunod-sunod na aktibidad sa Pilipinas, patungong Singapore naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit. May umarangkadang balita si Christian Bascones.
7: Kulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon.
8: Matapos makakuha ng $2.5 billion investment pledges sa kanyang pagbisita sa Canada, magsasagawa naman ang working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore mula ngayong araw hanggang July 16 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng administrasyon na makahikayat ng mas marami pang investors at palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga pangunahing kaalyado sa Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng pagbisita na higit pang pagtibayin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore, lalo na't nakatakdang maging susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Singapore sa susunod na taon.
9: Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister His Excellency Lawrence Ong, or rather Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability.
8: Inaasahan ding muling pagtitibayin ng dalawang lider ang kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang naghahanap ng mas maraming oportunidad na magbubukas ng trabaho at negosyo para sa mga Pilipino. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pagdalo sa Milken Institute Private Roundtable Discussion sa Philippine Embassy sa Singapore, kung saan nakikipagpulong siya sa mga business leaders at investors upang hikayatin ang karagdagang pamumuhunan sa bansa kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang isang upper middle income economy. Samantala, inaasahan din magtatalumpati si First Lady Liza Araneta Marcos sa malaking pagpupulong pang-ekonomiya sa Singapore.
9: Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation.
8: Umaasa ang Malacanang na ang seri ng diplomatic at economic engagements ng Pangulo ay magbubukas ng panibagong pagkakataon para sa mas maraming foreign investors sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, next na servisyo para sa Pilipino.
6: House Prosecution, iniit na hindi napahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte.
4: marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
6: Arangkada Balita.
3: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
10: Sa pagpasok ng Burr Month, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon, ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpapatuloy pa ang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial. At kasama po natin live dito sa studio, nasa linya po ng telepono, si Angela Babad. Angela?
16: Inya, tama ka dyan, no? Kasalukuyan or kakasimula lamang noong redirect examination ng prosecution kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director, no? At ito nga redirect examination na ito ay ginagawa para doon sa mga naisagot, o kumbaga pagkaklaro doon sa mga naisagot ni Attorney Jeremy Lotok doon sa cross-examination ng depensa. Pero bago yan, sumala nga si Lotok sa mahabang cross-examination ng depensa kanina. At doon ay patuloy na nagbigay ng mga kasagutan si Attorney Lotok kung ano ang basihan sa pagsasagawa nila ng investigasyon. Ayon kay Lotok, bagamat wala umano siyang personal knowledge sa pagkakakilanlan ng assassin o sa kinontratang mamamatay tao, sapat na ang pagtatagpi-tagpi ng mga dating pahayag ng BC at iba pang findings ng kanilang investigasyon para masabing seryoso ang pagbabanta. Isa rin sa tinalakay kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo naman ang pinagmula ng salitang Romanov. Ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo, nagmula ang salitang Romanov or una itong nabanggit doon sa maisog rally na naganap sa Davao noong January 2024 kung saan sinabi ni Mayor Baste Duterte na dapat isipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa Romanovs verbatim before going to bed at think of the Romanovs. Kumaga, ito ay isang pagbabanta sa pamilyang Marcos. Pero doon sa presko na live stream kung saan doon nga nangyari ang pagbabanta ng bise, ay yung tinanong siya ng isa sa mga vloggers or isa sa mga mamamahayag doon sa video na si Princess Maui, ayon kay Princess Maui, dapat mag-ingat ang bise dahil meron umanong oplan na Romanov o plano naman laban sa bise. Kumbaga, tila lumalabas na may magkaiba na gamit ang salitang ito doon nga sa nangyaring examination kanina. At niya sa mga oras na ito, patuloy tayong nagbabantay no, dito sa Senado dahil posible or kanina ay may mga report na posibleng dumating ang Vice Presidente dito. No? Bagamat hindi natin alam kung siya ay dadalo sa paglilitis o bibisita lamang siya sa kanyang defense counsel gaya nung ginawa niya noong nakaraan. Ngayon nga nakaantabay tayo kung posible pa siyang dumating. Pero sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung reader examination nga kay Lotok at inaabangan natin kung makakasalang pa ngayong araw si Attorney Zulaika Lopez na talagang nakaschedule dapat ngayon pero dahil nga sa haba ng mga examinations kanina at pagkatanong na ng senator judges ay tinitingnan natin kung aabot pa ngayon or ipagpapabukas na lamang ang pagtayo ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Vice Presidente. Nina?
17: Maraming salamat, Angela Babad.
4: Hindi umano ng pahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ayon sa House Prosecution Panel sa halip na pasinungalingan ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente, nakatuon lamang ang depensa sa mga typo, clerical errors at dokumento ng NBI. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live mula sa Senado. Mari.
18: Jack, para nga sa House Prosecution Panel, nananatiling malakas ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasabay nga niyan ng pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotok. At kasabay nga niyan, may ilang mga buwelta ang mga kongresista pagdating doon sa naging statement ni VP Sara ngayong araw.
19: It's been very repetitive on this that there are documents there that
18: puro pag-question sa umano'y pagkakaiba ng docket numbers, petsa at iba pang detalye ang naging takbo ng cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution na nagsagawa ng investigasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Pero ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon, hindi nito nabago ang pangunahing issue ng kaso.
20: Even if they had raised the document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pumunta ng pangalawang Pangulo sa Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi po nagbabago yun.
18: Maaaring himayin ng depensa ang mga dokumento ngunit anila hindi nito mabubura ang mismong alegasyon ng pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Speaker Janet Garin.
21: Hindi siya nabutasan kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? Bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay?
18: Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasabay ng ika-apat na araw ng trial laban sa kanya. Giit niya, hindi raw suportado ng ebidensya ang complaint laban sa kanya. Tinawag ni House Trial Spokesperson Renee Co na gaslighter at ghoster si VP Sara. Aniya na panood ng lahat ang ebidensya bago pa ito markahan ng impeachment court. Giit niya, hindi uto-uto ang mga Pilipino. Lalo pat walang direktang denial ang bise pagdating sa mga alegasyon sa pangungontrata ng hitman. Ayon naman kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, hindi mabubura ng kahit anong press statement ang video na napanood na ng buong bayan. Paglilinaw niya, walang inimbento ang prosekusyon at tanging prinisenta lamang ang mga ebidensya sa impeachment court na galing din mismo sa kanya.
17: Jack, Nina, kasama nga natin ngayong hapon no, si House Trial Spokesperson Zia Alonto Ajongkong. Welcome po ulit sa Arangkada Balita.
22: Maraming salamat. Magandang hapon.
17: Ngayon, diretsoy na natin kung about sa statement ni VP Sara. Tingin ba natin ang part ba ito ng legal strategy kaya ng defense or para lang ma-impluensyahan yung opinion ng public sa trial?
22: Well, maski anong sabihin nila, gawin pa nilang freedom of expression, gawin nilang clerical error ang justification nila, gawin pa nilang conditional threat hanggat sa wala ng base sa kanilang definition, hindi daw threat, hindi ho ma-invalidate yung kanyang video at hindi po mawawala yung kanyang video na talaga nagtangka siya. Sinabihan niya na meron na siyang nakausap para patayin ng presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker, which sa amin ay hindi dapat pananalita at hindi dapat ugali ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na pag vice president na pinag-uusapan dahil may may constitutional standard na pag-uugali, na at least at the very least ethical standard na ini-impose o dinidemand ng constitution sa isang impeachable officer, no? So yun po, yung hindi po mawawala yun. In fact, yung katanungan doon sa November 23 at saka yung sagot niya, hindi yun actually banta, eh. Revelation yun. Ni-reveal niya kung ano yung anong klaseng pag-uusap na meron siya doon sa na hitman or assassin na para gawin yung kanyang ni-request na patahin ang presidente, ang unang ginang at saka former speaker. Hindi yun mabubura. Hindi yun ma-invalidate kung ano man yung pagtatangka nilang lituhin ang taong bayan.
17: Ed Kong, sabi nga ni VP Sara, no, this erodes public trust. And alam naman natin na lately or nung nakaraan, napakataas or mas mataas nga sa Senate yung trust rating ng House compared sa Senate. Do we see this affecting these ratings? Ano po kaya ang magiging o paano matatanggapin ng House itong statement?
22: Well, in the contrary, mas tumatatag ang proseso, eh. Mas tumatatag yung sinasabi ng Constitution na accountability mechanism, eh. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang trust rating yung sinasabi ng Constitution na dapat panagutin ang dapat managot. Dapat litisin ang dapat litisin. So meron talagang grave threat. May sinabi siya, hindi nila yun. Ang dami nga nilang rason, eh. Noong una is freedom of expression, naging conditional threat, naging mayroon mga typographical errors, mga clerical errors, hanggat sa okay, based sa definition namin, walang grave threat. So hindi nagmamatter sa kanila yun, eh, kasi hindi nila ma-erase yun. Ang dami nilang rason, isa lang ibig sabihin. Pag sobrang daming rason, isa lang ibig sabihin nun, wala talagang sagot, no? Ang kasagutan dyan ay meron talagang video na ginawa, meron talagang pattern na ang Vice President ay nagbanta sa Pangulo, meron siyang nakausap, at she was really serious about that kasi pinaalam niya sa buong mundo ang usapan nila. At pagkatapos ng ilang araw nung video na yun, nung November 23 Zoom conference, tinanong na naman siya at sinabi niya hindi siya nag-joke, no? So ibig sabihin, andun, pasok doon sa issue na karapat dapat ba siya mamuno as Vice President, kasi unang-una merong constitutional standard na dinidemand ang ating constitution sa mga impeachable officer. The mere fact na nakipag-usap ka sa isang hitman at ni-reveal mo ito sa buong mundo para malaman nila, it's already a betrayal of public trust. It is already constitute impeachable offense. So yun ang dapat nating babalikan. So ang ginagawa ngayon ng depensa ay tinatry nilang malito ang taong bayan sa dates, sa spelling ng ma'am or ma'am ba talaga o mama. I mean, hindi yun ma-invalidate yung substance ng merit ng Article 4, which is grave threat, na sila mismo hindi nila din na refute, kasi yung video mismo, gumamit sila dun sa portion ng video, pinakita nila sa korte na yung portion doon na nagsasalita si Attorney Zulaika Lopez, which in effect technically and practically from the side of the defense accepts the authenticity of that video. So regardless whether sinasabi nila that na ito is ang based sa kanila sa publiko, yung rating sa publiko, again, this impeachment trial is really for the public information to get to arrive into a sound conclusion by the impeachment court that is based on truthful and factual information. Ang taong bayan, they deserve nothing nga but the truth. Parati natin sinasabi yon paulit-ulit, kaya deserve nila malaman itong katotohanan, dahil ito yung sinasabi din ng Constitution na kailangan litisin kung sino man yung mga halal na opisyal na lumalabag sa sinasabi ng Constitution na kinakailangan nila gawin ang kanilang trabaho na commensurate doon sa demand, ethical, at the very least yung ethical standard at demand ng opisyal ng ino-occupy nila. Mukhang si VP Sara, klaro-klaro na hindi nila marinay na siya talaga yung nagbanta sa presidente, sa unang ginang at saka sa dating speaker of the House.
17: Last na lang, sir, before we let you go po, no, meron bang balak na ipatawag ng process prosecution si Mayor Basteng, no? Dahil according kay NBI Director Lotok, eh, threat daw na threat to the first family yung Oplan Romanov na sinabi nga
22: Eh kaya nga ngayon nagtaka tuloy ang buong bayan na yung ginagamit nilang Oplan Romanov eh yun pala apparently na iba pala kasi ang unang Oplan Romanov pala ang unang-unang nakapagbigkas nito ay si Mayor Baste doon daw sa Maisugra ni Lina at ito daw ay directed doon sa first family kaya pati si Senator Judge Lacson nagulat eh iba pala yung minimin nila no iba pala yung ibig sabihin ng Oplan Romanov at sinabi naman ng NBI ito ay open ang NBI para kung sino man yung may information magpunta doon sa NBI para magkaroon ng case build up investigation kasama doon ito sa preliminary investigation nila pero si Princess Maui at saka ang Vice President binigyan ng pagkakataon na mag-shares ng information pumunta sa NBI para ma-investigate eh wala rin silang binigay na information kaya pati tayo nagtataka na rin at nagulat no apart from yung nalaman natin na it was said initially by Mayor Baste eh ito hindi mo mawawala sa isipan ngayon ng taong bayan na yung opportunity na doon para bigyan kayo ng pagkakataon may share yung information pero hindi nyo rin shiner so it only leads to one conclusion sa taong bayan ang tanong is ito ba ay baka manufactured scenario ito kasi wala kayong binigyan kayo ng pagkakataon na hindi nyo shiner yung inyong information so depende na lang kung ano yung magiging takbo ng trial no kasi hindi natin pinapangunahan din ang prosecution kung sino yung posibleng papatawag no na, nila so hindi tayo makakapagsabi kung sino or kailan mag-appear yung mga witnesses na hindi nakasulat doon sa initial na sinabmit natin sa korte under our pre-trial brief.
17: Okay, maraming salamat po Congressman Adjong. Balik sa inyo dyan, Jack Ninya.
4: Maraming salamat, Mari Ocampo.
6: Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios, si Attorney Jennifer Arlene Reyes or Attorney Jen. Siya po ay isang constitutional law expert and constitutional law book author and law professor. So magandang gabi po, Attorney Jen. Welcome sa Arangkada Balita.
0: Thank you for inviting me again, Ms. Ninya.
6: Yes, we're glad to have you back. So, Attorney Jen, ano po ang assessment ninyo, no? Dito sa day 5 ng impeachment trial, sino po sa tingin nyo ang nakapuntos ngayon? Prosecution o defense?
0: Well, to put it bluntly, ang prosecution pa rin po ang nakapuntos sa day 5 ng impeachment trial, no? Dahil yung kanilang witness, si Attorney Lotok, ay narrate naman niya yung mga important matters na kailangan doon sa kanyang testimonya, like the identification of evidence, collection of evidence, analysis, legal conclusion. So he was able to, you know, in a competent manner, ay mag-testify doon sa mga bagay na may personal knowledge siya. And to be fair din naman, napakahirap din naman kasi yung posisyon ng defense. Why? Kasi napakahirap din naman na depensahan ang isang ground na yung mismong kliyente mo ang nag-provide ng evidence against her. So to be fair, mahirap talaga yung pasanin nila ng defense.
6: Oh. So ano po ang assessment niyo speaking of the defense dito sa cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Lotok yung witness, no? Na-achieve ba nila yung plano nilang i-discredit yung witness na yon?
0: Para sa akin, hindi nila na-achieve. Pero para sa akin din, yung strategy nila, in my humble opinion, I can only surmise, siguro may legal aspect and may political aspect. Dahil nga itong artikulong ito, napaka-strong eh, in favor of the prosecution.
6: Yes.
0: Kasi nga, the video exists, the authenticity of the video, hindi na siguro dapat, pagdiskusyonan dahil alam naman na natin na authentic. Yung mga kataga ay sinabi talaga ng vice-presidente. On its legal side, yung mga nitpicking nila doon sa mga typographic errors, mga yun kung mama ba or ma'am, or yung mga dates, discrepancy sa dates, For me, those are trivial matters.
1: Okay.
0: Hindi nito dinidiminish yung fact that the video exists, the alleged grave threats were uttered by the Vice President. Kaya siguro ay they're just trying to survive this difficult situation. At feeling ko excited na sila na sana mag-move on na sa next na artikulo para mas maipakita pa nila yung galing nila. On the political aspect naman, dahil nga iyon na lang ang pwede nilang gawin, I believe kaya gano'n na rin ang line of questioning ni Attorney Vin Luan ay it caters na din doon sa kanilang mga supporters. Kasi ang gandang optics eh. Lalo na para sa mga supporters nila na wow, ang daming tanong ng defense. Wow, kita nyo may mga mali pala doon sa dokumento. But kung ikaw ay isang manonood na may independent assessment ka at nagre-research ka talaga, kung titingnan mo, despite all the flaws in those documents, it does not necessarily mean that the whole investigation of the NBI was, you know, incompetent or was erroneous. Actually, hindi naman elemento ng crime na grave threats or inciting to sedition yung tamang dates doon sa mga dokumento ng NBI or sa transcript na sa transcript of notes na sinasabi ng defense. So legal and political side na lang.
1: And speaking of grave threats, no, isa yan sa araw-araw nating naririnig. Parang nakita na nga natin yung video. Pero sige, legal-wise, ano ba ang grave threats? What constitutes a grave threat? Kailangan ba talaga magkontrata ka pa ng assassin para ito maging grave threat?
0: Ayan, under the revised penal code po, no, ang grave threats, pinagbabantaan mo ang isang tao ng isang aksyon na doon sa tao mismo, sa kanyang honor or sa kanyang pagmamayari or sa kanyang pamilya ng isang kamalian na nag-a-amount sa isang krimen. Pwedeng ito ay may kondisyon or may demand ng pera at kung ito ay iyong na-achieve, mas mataas ang penalty or ang kulong. Kung hindi mo naman na-achieve yung iyong kondisyon or demand for money, mas mababa yung pagkakakulong at kahit walang kondisyon, ayan, pasok pa rin ito sa grave threats.
1: Ayun. So yun nga, which brings me to my second question. Kasi ang pinaka sentro naman daw dito, narinig natin kanina si Senator Tito Soto na pinoint out niya na ang usapin dito ay yung fitness to stay in office at hindi grave threats per se. Pero paano ba? Bakit naha-highlight masyado yung grave threat? Gayong ang violation na sinasabi is, di ba, yung culpable violation na fitness to stay in office and high crimes.
0: Magandang tanong, Miss Nina, no? Kaya siguro yung iba dyan gustong lituhin yung mga kababayan natin, no? Kasi po, masyado silang focus sa elements ng grave threats, na commit ba in its strict sense. Assuming arguendo po na hindi na-commit or hindi na-constitute lahat ng elemento ng grave threats, ito po ay pwede pa rin maituring na act of betrayal of public trust. Ang ibig po kasing sabihin nun, Miss Nina, isang aksyon ng impeachable official wherein it constitutes gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, or any action na it amounts to bad faith at ikaw ay unfit na sa iyong public office. But again, sa takbo nitong examination na ito, I can confidently say na napapatunayan nila yung mga elemento ng grave threats. But then again, kung hindi mapatunayan, pwede pa rin itong pumasok sa betrayal of public trust.
1: At yun yung Article 4.
0: Yes.
1: Oo, dun sa impeachment na
0: yung sa
1: binabato alleged grave threats. All right. So last question na medyo sagutin niyo na lang. sino ang mga senador na nakikita niyong pinaka-objective at sino naman ang medyo halatang may pinapanigan na? Ayan. You can name names.
0: I can name names. Ito po ay humble opinion ko lamang, ha? Well, Yesterday, I would like to laud Senator Bam Aquino. Maganda yung kanyang tanong as to the whether may specific denial ba yung depensa doon sa di umano'y pagkukontrata ng assassin. Although hindi naman yun elemento ng grave threats. Kahit naman walang pagkukontrata ng assassin, pwede pa rin makommit yung grave threats. Pero magandang tanong yun kasi pinoint out niya doon sa answer ni VP Duterte, never in a specifically deny ng defense na nagkontrata nga siya di umano ng isang tao or ng di umano'y assassin. However, sabi ng defense counsel no, na they specifically denied it. Nagsabi pa siya ng paragraph 3 and paragraph 197 ng answer. Sinabi niya, pero in my humble opinion, in legal practice, that is not a specific denial. Hindi porke sinabi mo yung word na we specifically deny, a specific denial na yon. Kailangan ilatag mo ang sustansya ng iyong mga denial kung bakit mo ito dine-deny. And doon naman sa mga senador, ayan, no, with all due respect po, in fairness, nung mga unang araw, I also commended Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano. Kasi tama naman yung sinabi nila noon na hindi pwedeng mag-closing statements na tayo, right? If you recall last week. Pero tila ba hinay-hinay lamang po. Kasi medyo ako napapansin ko sa aking opinion, para bang lumalabis na yung kanilang mga statements at nami-misinterpret na ito into assisting the defense on how they must question the witness.
1: Alright, naku, maraming salamat sa panahon ninyo at sa pagbisita sa amin dito sa PRTV Studios. Attorney Jen Reyes, magandang gabi po.
0: Always welcome. Thank you.
4: At pag-usapan nga natin ang ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumuha pa tayo ng ibang opinion at makakasama natin ngayon sa pagkakataong ito si Attorney Jose Roy III, ang dating dean ng PLM College of Law at miyembro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
2: Good evening sa inyo. Good evening mga kabayan. Thank you for having me again.
4: Yes, Attorney Roy, di ba? Kung tutusin dapat, simple lang naman yung dapat dito sa trial na to, sa Article 4, ang papatunayan lang natin ay kung sinabi ba talaga ni Vice Presidente Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung mga pagbabanta. Pero bakit tila ang nagiging masyadong komplikado?
2: Kasi nangyayari, pinipilit ng ibang kasama sa proseso na patunayan na meron kang mga krimen. Kino-convert nila yung binabago nila itong paglitis ng impeachment at pinipilit o parang sadyang ginagawang parang paglitis ng krimen na ordinaryong litigation. Kaya nagkakaganyan. Pati yung mga detalya doon sa mga dokumento, yung mga mali-mali na spelling, mali-mali na petsa, ginagawang malaking bagay. Pero ilang beses kong uulitin to, hindi naman natin pinapakulong si Vice President Inday eh. Hindi po ito mauuwi sa kulong. Ito po ay impeachment trial. Ang parusa po dito o ang magiging hatol, hindi po parusa, ang magiging hatol po dito, pagtanggal sa posisyon at pagbabawal na muling tumakbo para sa posisyon. Ang mga paglitis na ganito ay para lamang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Special pong kaso ito. Kaya lang yun nga, siyempre yung mga pumapanig kay VP Sara, ang gustong mangyari, patunayan niyo muna nagkaroon ng krimen kasi yun po ang pinakamataas na pruebang kailangan na makamit para magkaroon ng conviction no? O paghatol na parusa. Kasong kriminal.
4: And Attorney Roy, may napansin nga lang ako nina dito sa defense, no? Nung nag-play sila ng mga choice cuts nung video, parang minsan, bilang ako, hindi naman ako abogado or NBA agent, pero nagugulat lang ako sa mga context na mga pinaplay nilang video. Nandun yung mga nagsabi about
5: ano eh, parang may narrative sila na gustong ipalabasin eh. Katulad yung nabanggit yung pangako na 20 bigas ni Pangulong Marcos. Then of course, yung sinabi namimigay daw ng pera si yung dating House Speaker. Hindi ko maintindihan eh. Anong, paano nagiging connect na to? Paano siya pumapasok or nagiging defense para doon sa mga utterances na yon?
2: Kasi nga, kung pinakinggan mo yung buong dalawang oras na video na yan ni Vice President Inday, marami po kasing sinabi doon eh. Yun na nga banta sa kanya, yung katiwalian sa gobyerno, yung mga kawalang halaga nung mga bigkas ng Pangulo, yung mga pangakong hindi na itutupad, ayun po yung mga tinutukoy ni Vice President doon sa kanyang video. So, kaya po, ang pinalalabas po ng depensa na bukod pa doon na nag-init yung damdamin niya at siya'y natatakot, itong mga sinasabi niya ay bahagi rin ng karapatan niya bilang mamamayan na magsaad o magpahayag ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Political speech, ika nga. So, sinasama-sama nila yan para konti halo-halo. Pero, para ngayon gustong palabasin nung ano, ng depensa, at kung ako man sila, yun din ang gagawin ko, hindi naman talaga krimen ang o pagpatay ang gusto mangyari ni Vice President Sara. Ang gusto niya mangyari na siya'y bigyan ng tamang pagtrato, siya'y protektahan, ay ang mga kalokohan sa gobyerno itigil na, at yung paggigipit sa kanya ay matapos na. So itong mga technical na diskusyon tungkol dyan sa mga affidavit, kung ano-ano, bahagi lang ito ng trabaho ng depensa. Gawan ng pagdududa doon sa sinasabi natin o sinasabi ng prosecution na yung ginawa ni Daisara labag sa kanyang katungkulan bilang vice presidente.
5: And kanina nakita din natin nga yung manner ng mga pagtatanong ng defense counsel, yung medyo condescending tone at may mga side remarks. Kung matandaan nyo, attorney, kanina may sinabi pa nga na 80, nagtanong po siya yung parang 80 na mas mataas pa yung grade ni VP Sara kumpara doon sa ilang abogado doon. Ano pong masasabi nyo sa ganung klaseng estilo?
2: O siguro nga mataas yung grade ni VP Sara. Minsan kasi ang siyempre tingnan mo naman kung gaano katagal nakasalang yung witness. Napakatibay nung testigo. Kasi abogado rin eh, 'di ba? So naintindihan niya yung mga tinutukoy ng mga nagtatanong sa kanya. Mahirap talagang pagyang nakasalang ay bihasa sa pagtitestigo. Ito kabisado niya, labas-pasok yung kanyang trabaho eh. At malimit itong nagte-testify. Okay. So, kailangan ngayon, isipin mo naman yung responsibilidad ng depensa. Ang pinaglalaban nila, yung political career ni VP Sara, hindi talaga, maghahanap talaga ng paraan yan. Kahit lisin niya yung testigo, awayin niya, pikunin niya, bastusin niya, kung hanggat kaya. Natural lang po yun. Nangyayari po talaga yan sa paglitis.
5: At tinatry nga nila i-break itong witness na to.
2: Well, in fact, makikita mo rin, yung mga senador, madiin din, magtanong. Hindi rin nila, di ba, pag medyo gustong merong ipahiwatik, madiin din ang tanong.
5: Opo. Sige, nako. Maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na binigay mo disa ng kada balita. I'm sure kailangan na munang tumutok ulit dyan sa impeachment trial. Again, maraming salamat, Attorney Roy, sa ulitin.
2: Thank you rin. Magandang gabi po.
5: Salamat po.
7: Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nagsalita ang Vice Presidente at sinabing walang ebidensya ang mga ipinupukol sa kanya. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM.
9: Yes, Nina, kanina pang alauna nung nakatanggap tayo ng balita na dapat darating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado, pero hanggang ngayon ay wala pang sumusulpot na VP Sara. Pero isang pahayag nga yung pinakawalan itong Office of the Vice President, at dito nga sinabi ng pangalawang pangulo na walang basihan, imbento at walang ebidensya itong mga pinupukol ng prosecution.
23: In this bloodbath
3: Tinawag ni VP Sara Duterte na imbento ang lahat ng mga pinupukol sa kanya patungkol sa banta na binitawan niya sa Pangulo, sa asawa nito at sa dating House Speaker. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong walang basehan at ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Dagdag pa nito na ang akusasyon na may inutusan siya na mamamatay tao ay gawa-gawa lang at nagtatanim lang ng baluktot na pruweba ang prosekusyon. Sinasayang lang din daw ang pondo at resources ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment trial, sabay sabi na tinatakpan nito ang katotohanan. Iginit pa ng pangalawang pangulo na ang impeachment trial ay dapat mabuo na may credible sources at hindi puro alegasyon lang. Ang batas rin daw ay dapat na ayon sa tamang ebidensya at hindi nakabase sa kwento-kwento. Nabanggit na kahapon ni Attorney Mark Vinluan na may ilalabas silang patunay na pagtanggi na walang matinding pagbabantang ginawa ang pangalawang pangulo. Pero ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa na hindi muna sila magbibigay ng detalye patungkol dyan.
8: Again, we do not telegraph what we do. You know, we will be doing again an injustice to our client if we start telegraphing our moves kasi syempre, ma-anticipate na ng kapila. That's just how litigation is and I hope you understand. But definitely, the evidence is there and just wait for our turn.
3: Sinabi pa ni Attorney Poa, kasama daw ito sa kanilang reserve list na ibabato. Hindi rin binanggit ng abogado ang katayuan ng ilalabas silang witness. Samantala, ngayong araw sumalang ulit si NBI Regional Director at dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok sa witness stand. Pagpapatuloy ito sa mga katanungan at pagbasag ng depensa sa mga pinakawala na testimonya at sa ginawa nitong investigasyon laban sa pangalawang pangulo.
8: Well, sa atin naman po, no, ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court.
9: Niya sa ngayon ay si Attorney Lotok ang nakasalang sa re-direction o re-cross ng prosecution. Pero inaasahan nga na dapat sasalang din si Attorney Zulaika Lopez ngayong araw. Pero titignan pa kung may sapat bang oras para makasalang si Attorney Lopez. Niya.
1: Nandiyan ba si Attorney Lopez?
9: Yes, Dina, kaninang mga bandang alas 2 sa launa ay nakita rin natin dito sa loob ng Senado si Attorney Zulaika Lopez. Dumating siya dito at nandun lang siya sa holding area pero hindi natin alam kung ito nga ay kumakakasalang siya ngayong araw. Dina.
1: Maraming salamat, JM Pineda.
5: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala kagabi matapos ang kanyang makasaysayang panalo laban kay Iga Swiatek sa Wimbledon. Di napigilan ng presidente ang kanyang tuwa nang tanggapin sa Malacanang si Ayala. Pag-amin ng Pangulo, fan siya ng 21-year-old tennis player. Sa kanyang speech, sinabi niyang dagdala ng di matatawarang karangalan si Ayala sa buong Pilipinas, di lamang sa kanyang husay sa sports kundi pati sa pagiging maka-Pilipino. Giit ng Pangulo, ipinagmamalaki siya ng mahigit 100 milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada.

0: ng mga nagbabagang balita. Pag-usisa sa testigong si NBI Regional Director Jeremy Loto, nagpatuloy sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, Operation Romanov, na sinasabing banta sa buhay ng vice at kanyang pamilya, hinimay ng ilang senator judges.
1: Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against VP Sara?
2: Yeah, I don't think so, Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the First Family.
1: I know.
2: Nung tinanong ko siya ni Francis Maui, doon na kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov?
0: Vice President Sara Duterte, pumalag mga paulit-ulit na akusasyon sa kanya, kathang isip lang umano. Bahay ng negosyante, nilooban ng grupong pinansagang Gapos Gang, 5 arestado, pero mga kasabwat nilimas ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera, gadget at alahas. American marine biologist, patay sa pamamaril sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Grade 4 student na namatay matapos umanong painumin ng pampapurga, pina-autopsy, Department of Health, hindi sususpindihin ang deworming program ng pamahalaan. Alex Ayala, planong sumabak sa darating na Asian Games sa Japan.

0: Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sunog. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila ngayong Martes ng hapon. Umabot na sa ikalimang alarma ang sunog. Ibig pong sabihin, mahigit 20 truck ng bumbero ang inaasahan para maapula ang apoy. Abangan po ang detalye ng balitang yan maya-maya po lamang. Bistado at huli sa akto ang panluloob ng grupong pinansagang Gapus Gang sa bahay ng isang negosyante sa Marikina City. Modus ng mga suspect, magpanggap ng mga tauhan ng PNP, SWAT o NBI para makapasok sa bahay gamit ang Peking Warrant of Arrest. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sipson.
1: Agad na pinusasan at pinadapa ng mga pulis ang limang lalaking ito matapos maaktuhan ang panloloob sa bahay ng negosyante sa Barangay Concepcion 2, Marikina nitong Lunes na madaling araw. Narecover sa kanila ang inakaw na tablet at mamahaling relo, mga baril, kabilang ang apat na paltik, cellphone, balaklava, cable ties at tatlong Peking arrest warrant. Sa pool naman sa CCTV ang pagtakas ng tatlo nilang kasabwat, bit-bit ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng alahas, gadget at pera. Ayon sa Eastern Police District, nagpakilala ang mga suspect na operatiba ng PNP, SWAT at NBI na magsisilbi umano ng warrant kaya sila pinagbuksan ng gate. Na makapasok na sa bahay, doon na nagdeklara ng holdup ang grupo na kilala rin Gapus Gang.
2: Sa pamamagitan ng pagpanggap bilang alagad ng batas, pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawat ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay.
1: Hindi rin umano pinalampas ng mga suspect ang online wallet ng biktima. Pero habang nagtatransfer ng pera, nakapag-chat at nakahingi ng saklolo ang biktima sa kakilalang pulis. Ayon sa Marikina PNP, mahigit isang linggong kiniktikan at pinag-aralan ng grupo ang lugar at kilos ng biktima. Ilang oras bago ang operasyon, nakuha din sa CCTV ang pagpupulong ng mga ito sa parking lot ng Kainan sa Marcos Highway Linggo ng gabi.
3: Noong July 8 pa po sila nandito at minanmanan na po nila yung bahay na kanilang biniktima po.
2: Hindi kami hihinto hanggat hindi kayo nakukulong. Paalala lang sa ating mga publiko, no? Pag ang polis ay nag-implement ang search warrant, isa yung magtahan-tahan ng papeles o dokumento ng warrant of arrest is kailangan kinoporme. Tapos may kasama siyang mga taga-barangay at talagang ano yan, courteous sila na papasok sa at kakatok at ipapakita yung dokumento.
1: Nakakulong na ang limang suspect dahil sa kasong robbery with intimidation, usurpation of authority, illegal possession of firearms, slight illegal detention, at falsification of public documents. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office para maplakahan ang mga ginamit na sasakyan ng mga tinutugis pang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Patay sa pamamaril ang isang American marine biologist habang sugatan ng kanyang kinakasama matapos looban ng tatlong armadong sospek sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Bumuna ng Special Investigation Task Group ang mga pulis para mapabilis ang pagresolba sa pamamaslang. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Duguan at wala ng buhay na madatnan ng mga pulis ang Amerikano habang nakaupo sa sofa sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental noong Linggo ng gabi. May tama ng bala sa ulo ang biktima. Kinilalang 73 anyos na biktimang si Dr. Ken Carpenter, isang marine biologist. Sa paunang ulat ng pulisya, pwersahang pinasok ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek ang bahay habang nanonood ng TV si Carpenter at ang kanyang live-in partner.
5: They were having dinner or a meal at bigla na lang pumasok po ang tatlo raw na naka-bonnet. At agad na dinaril nga itong ating victim at tinali po yung live-in niya. And then may mga kinuha po sila mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then, umalis na yung mga salarin.
4: Dead on the spot ang biktima habang nagtamo ng mga sugat ang kanyang kinakasamang minolestya rin umano ng mga sospek. Robbery o pagnanakaw ang isa sa mga tinitigdang angulo sa krimen.
5: Tignan po natin lahat ng pwedeng motive talaga. It could be have been done to mislead yung investigation. So again, it's too early to tell. It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business.
6: We're established now for the investigation, for the thorough investigation of this incident.
7: I'm Ken Carpenter, a professor and eminent scholar. I've been working in the Philippines since 1975. I've been studying.
4: Si Carpenter ang mayakda ng landmark scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para mapabilis ang paglutas sa kaso.
5: Ginagawa na po na ang kakulang investigasyon ng Police Regional Office, NIR. Nagtayo na rin po sila ng Special Investigation Task Group. Meron na po, as of now, meron na po silang person of interest. But it's still too early to tell. They're just validating yung mga information na natatanggap nila.
4: Mariing kinonde na ng PNP ang karahasan at tiniyak ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng pamamaslang. Hinihikayat naman ng mga pulis ang sino mang may impormasyon na makakatulong sa investigasyon na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Sa ibang balita naman, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi nakabatay sa ebidensya ang kinakaharap niyang kasong impeachment. Sumentro naman ang ikalimang araw ng impeachment trial sa umano'y grave threats at incitings to sedition. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong hinimay nila ngayon sa impeachment trial?
9: Karen, ipinagpatuloy nga ng depensa ang kanilang cross-examination kay NVI Director or Regional Director Jeremy Lotok habang pasundot-sundot naman ang tanong ang mga senator judges. Pero ilang sandali nga bago nagsimula ang paglilitis ng ngayong Martes, iginiit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na hindi suportado ng ebidensya ang kinakaharap niyang impeachment. Anya, paulit-ulit mang igiit ng prosekusyon na may pagbabanta, na may kinontratang assassin o hitman, o mag-imbento umano ng ebidensya hindi magiging totoo, ang kathang isip lang. Naniniwala ang bise na humihina lang ang mga institusyon at tiwala ng publiko, inaaksaya ang pera ng bayan at isinasalaula ang paghahanap ng katotohanan. Puna ng pangalawang pangulo, dapat nakabatay ang impeachment proceedings sa kapanipaniwalang ebidensya dahil katotohanan lamang ang dapat basihan ng rule of law. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, iginiit ng depensa na walang pagbabantang ginawa ang bise na sumasagot lang umano sa tanong ng mga sumali sa kanyang press conference nang bitiwa ng umano'y grave threats. Punto pa ng depensa, paano nagkaroon ng inciting to sedition kung hindi naman natanggal ang gobyerno at kung sinabi na ni VP Duterte na hindi siya interesado mang-agaw ng poder.
10: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. It was never aimed directly at BBM, FL, and the former Speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, there was no

0: at anong pinagkaiba nito sa babala.
1: And my fourth example is a senator. Pag sinabi niyang bibitbitin kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? If that is supposedly addressed to a fellow senator and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat?
2: Maybe there is a what we call an event-based condition. Pwede. Threat, Your Honor, pag ang threat is with a condition, pwede ho siyang mag-fall ng ganon. Pag sinabi ng threat is, pag ginawa mo to, ito ang gagawin ko sa'yo, papatayin kita. Para siyang nag-overlap, depende sa appreciation ng for us, ng investigator, Your Honor.
3: Attorney Lotok, warning in Filipino is babala.
2: Yes,
3: but, threat in Filipino is banta. Ang tanong ni Senator Pia, kailan nagiging banta yon?
2: Depende sa konteksto siguro, Your Honor. May warning din po kasi na I warned you.
0: Karen na ungkat din ang pagsasapubliko ng isang banta sa usapin ng grave threats.
4: Based on your investigation or your experience as an investigator, kapag may balak bang patayin ng isang tao, sinasabi ba nila yung plano nila sa general public?
2: Well, kapag may grave threat, sir, naririnig yun ng ibang tao.
4: Alright, my more important question to you is this. Did VP Sara directly say her statements to BBL, BBM, FL, and the former speaker?
2: Well, the fact na sinabi niya yan in public...
4: Again, Your Honor...
5: So, para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana, sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos.
2: From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security.
0: Karen, muli na namang naungkat ang Operation Romanov o yung umano'y banta sa buhay ng bise at kanyang pamilya na sinasabi umanong binanggit ng kapatid ni VP Duterte. Punto ng ilang senador, ang kapatid umano ng bise ang may banta, pero sa Pangulo at hindi sa kapatid niya.
6: The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte na parabang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness?
2: Yes, sir. Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
6: Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1 hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news.
2: We classify the information as unvalidated.
0: Karen, may tanong rin bakit magkaiba ang trato ng NBI sa umano'y banta sa Pangulo at umano'y banta sa Vice, pero muling iginiit ni Lotok na malinaw sa pahayag ng Vice ang anya'y grave threat. Karen, pinaalala rin ng depensa kay Lotok na ilang buwan matapos ang mga sinabi ng Vice, nagpahayag ang Pangulo na bukas siyang makipagbate sa kampo ng Vice. Karen?
7: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado. Sumailalim si Senator Rodante Marcoleta sa Independent Medical Evaluation sa UPPGH ngayong Martes kasunod ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Police Colonel John Giagi, kepi ng CIDG-NCR, tumaas ang presyon ng senador nang makarating sa ospital. Pero wala namang nahanap na anumang nakababahala sa kalagayan nito. Sakay ng wheelchair at suot ang protective vest, sinamangan ng mga security si Marcoleta habang sumasailalim sa pagsusuri sa kanyang kalusugan. Dagdag ni Giagi, si Senator Marcoleta ay mananatili sa detention facility pagkatapos ng kanyang court appearance sa anti-graft court. Matatandaang si Marcoleta ay na-confine

0: sa PNP General Hospital matapos siyang arestuhin kaugnay ng kanyang plunder case ng July 6.
1: Before na bumalik kami ng camp kami, I talked with the head of UPPGH kung ano yung resulta. So far so good. And hihintay na lang natin yung medical evaluation niya na yung on paper, on document.
0: Sa puntong ito, magbabalik po tayo ng Senado at makakasama po natin live ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa. Attorney Poa, magandang gabi po.
2: Magandang gabi po sa inyo, Ms. Karen. Magandang gabi din po sa ating mga kababayan.
0: Unang-una, nandiyan pa po ba si Vice President Sara Duterte at bakit po niyang pinili na magpunta sa impeachment trial ngayong araw?
2: Just to clarify po, no, Ma'am Karen, I don't think the Vice President is in the Senate premises today. Kanina, nag-usap kami, sinabi niya sa akin na tatry niyang humabol dito sa pagdinig ngayong araw, pero marami lang siyang meetings. Ngayon, di pa po kami nag-uusap, so I don't think she's in the building.
0: Okay, so malinaw po yan, hindi totoo na siya po ay dadalo ngayong gabi. Ang kumakalat po kasi ay para suportahan ang kanya pong si Ms. Lopez, no, na posibleng maging testigo ngayong gabi.
2: Well, Ma'am Karen, just to ano din, para lang maliwanagan tayong lahat. Kanina po kasi may pag-uusap kami, no, na although unsure pa siya kung makakadalo siya, sinabi niya susubukan niya humabol kung matapos yung mga meetings niya at kung tuloy-tuloy pa rin yung paglilitis ngayon. Obviously, isa diyan yung ang witness for today kasi is dapat si Yusek Lopez, no? So, as you know, the Vice President always supports her employees. Pero kanina po, no, nung bago pumasok ng trial, eh hindi pa rin naman nasisigurado kung makakating siya o hindi. At ngayon, hindi pa po kami nakakapag-usap kung tutuloy pa siya o hindi na.
0: Alright. Attorney, naglabas ng pahayag si Vice President Duterte. Sinabi niya sa pahayag, wala daw na ipakitang ebidensya ang prosecution kaugnay sa umano'y reklamong grave threat sa articles of impeachment. Paano po niya masasabi ito gayong nakita, ipinakita po sa korte ang mismong video na umano'y nagbanta ang Vice President?
2: Opo. Thank you, Ms. Karen. No? As much as I don't want to comment on the statements of the Vice President since hindi na po niya ako spokesperson, but siguro bilang abogado lang po niya, isa po naman yan sa mga bagay na na-bring up namin kanina without really venturing into the merits of the case. Nabanggit naman po namin kanina that the position of the defense team is the very characterization of what was uttered or the statement that was made by the Vice President during that press con as a threat is at the issue at hand para sa amin. Ibig sabihin, even po yung pagtawag doon sa nasabi niya as a threat o as banta, yun po ang isang issue namin sa case, no? Dahil kami po naniniwala na hindi naman po banta o hindi po threat yon.
0: Okay. Palagay po ninyo, bakit tinawag bilang hostile witness si dating Undersecretary Zulaika Lopez? Ano sa pananaw po ninyo ang magiging pakay ng prosecution?
2: Sa ngayon po, no, malamang yan nga po yung plano ng prosecution, pero sa ngayon, para lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi po pwedeng maging automatic na hostile witness ang isang tao, basta tawagin lang natin na hostile witness. Ang kailangan po mangyari dyan, no, sa ngayon, ordinary witness pa rin siya, pero pag upo po niya sa witness stand, kung sino man po yung nagpatawag, for example, in this case, the prosecution, kailangan po nila i-qualify siya, no, as a hostile witness. Kailangan nila ipakita na may adverse interest yung witness, na yung testimony niya ay magiging salungat or adverse doon sa nagpatawag sa kanya na party, at doon lang po hihingi yung prosecution ng order from the court to declare Yusek Lopez as a hostile witness. So meron pa po tayong kailangang pagsundan na steps. Now as to bakit gagawing hostile witness, I don't want to speculate of course on the strategy of the prosecution, but ang pagkakaiba po kasi pag hostile witness po, no, pag na-declare na hostile witness ang isang testigo, yung pong nagpapatawag sa kanya on direct examination ay pwede na pong magtanong ng leading questions. Mm. Kumbaga, questions po that are answerable by yes or no. Mm. So, yun po yung medyo mga technical aspects na dapat siguro sinusubukan nating mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ang effect pag ikaw ay ma-declare as isang hostile witness.
0: Attorney, nabanggit niyo po sa isang press conference na may malakas na ebidensya na ibabagsak ang depensa. Unang-una, ito po ba ay kaugnay doon sa umano'y tao na posibleng kinontak daw umano ng vicepresidente, or yung umano'y pag-deny niya sa kumbaga yung nilabel na banta sa Pangulong Marcos Jr.?
2: Opo, yung pangalawa po, no, dahil po unang-una sinasabi nga natin na yung characterization ng pagbabanta is something that we are contesting, and then secondly, yun nga po, natanong po kasi tayo kahapon if at some point, no, na isang senator judge, if at some point mapapakita natin na merong denial on the part of the vice president, sinabi namin that we have evidence of that effect and we will be producing it at the appropriate time. Yung appropriate time po kasi nito is not during cross-examination, but during the time na panahon naman po ng depensa na kami naman po yung maglabas ng itinatawag naming evidence in chief. Mm-hmm. Yung kumbaga, yung panahon na depensa ang magpre-present naman ng mga ebidensya.
0: At kailan po to? Posible ba sa susunod na linggo, base po sa schedule na nakikita po ninyo?
2: Well, actually, ang mangyayari po kasi kailangan matapos muna ng prosecution, yung presentation po nila, and after that, turn naman po ng defense. Yan naman po kasi ang normal procedure even sa regular courts po.
0: Oo, so lahat ng artikulo muna, lahat ng articles of impeachment dapat tapusin, tapos babalik sa grave threats sa depensa naman po.
2: Actually, that is one thing that we want to sana clarify, no? Hindi kasi namin, hindi pa kasi clear sa amin kung ang mangyayari eh, for each article, magpre-present ang prosecution and then defense naman ang magpre-present, or tatapusin muna lahat ng articles. We are, actually, Ms. Karen, to be honest with you, that is something we'd like to clarify also. If I'm not mistaken, but please correct me if I'm wrong, ha, because I don't remember completely, no? Or clearly, but during the time of the impeachment proceeding for the late CJ Corona, I think kinapos po yata lahat, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Tapos, the other side presents naman their defense. But, again, I might be totally mistaken, but just to answer your question, this is also something we'd like to clarify.
0: Uh-oh.
2: Kung ang mangyayari po ba ay per article ang mangyayari na prosecution defense, or lahat ng articles prosecution muna and then after that defense naman lahat.
0: Ano bang mas nais po ng depensa kung magre-request kayo po sa presiding officer?
2: Sa amin, to be very candid and very honest, wala po kaming preference. We're ready for both, no? So, it's really just more of para lang sa preparations namin, para alam lang namin kung kailan kami mag-represent. But as far as preference is concerned, napag-usapan na rin namin to internally, wala po talaga kaming preference. It will be the same for us.
0: Huling tanong na lang po, no, napapansin po ng publiko, lumalabas sa social media, nagagalit po ang ilan na ang sinasabi ng ilan daw ay masyado na daw kayong nagninit pick. Hindi kayo personally, yung ang depensa, pinupuna ang mga detalye, etc. Sunod-sunod ang objections. Ang sinasabi ng ilan, delaying tactics na daw po ito ng depensa, sir.
2: Opo, thank you for giving us the opportunity to explain that, Ms. Karen. Unang-una sa lahat, never pong nag-delay, or we never had any participation in any delay whatsoever dito sa impeachment proceedings. In fact, kung pwede lang ma-expedite, no, we would be happy to expedite. Pangalawa, pagdating naman po sa technicalities or objections, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga sentimento ng iba sa atin. Pero kami po naman sa defense, ginagawa lang po talaga namin yung trabaho namin para masiguradong naprotektahan din natin yung karapatan ng ating kliyente, who is the Vice President.
0: Tinututukan po ba ni Vice President Duterte ang impeachment trial? Ano po ang huling assessment niya at komento na nalaman po, sinabi po niya sa inyo?
2: Opo. Opo, kami naman po may constant communication as to kung pinapanood niya araw-araw. Hindi ko po masabi dahil marami din siyang engagement. But almost every day, every night, no, magkausap rin kami. At ang wala naman siyang masyadong minibigay na komento na dahil alam lang naman niya na ginagawa namin yung trabaho namin and she trusts that we can do our jobs well. No? But as far as yung mga exchanges namin are concerned, it's really just updating kung sino yung witness na ipapatawag for tomorrow and those more minor things.
0: All right, maraming salamat po sa inyo, Attorney Michael Poa ng Defense Team.
2: Thank you, Ms. Karen, at magandang gabi po sa ating mga kababayan.
3: Isinailalim po sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Nanindigan naman ng Department of Health na ligtas at epektibo ang pagpupurga at hindi sususpendihin ang deworming program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
4: Isinagawa na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang autopsy sa labi ng 8 taong gulang na grade 4 student na si Rex Mission. Namatay ang bata noong July 3, wala pang 24 na oras matapos uminom ng pampurgang albendazole noong July 2 sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite. Nitong Lunes, nagpunta ang magulang ng nasawing bata sa tanggapan ng NBI para humingi ng tulong sa investigasyon.
5: Kawawa yung anak ko, yung malawal ko yun, mama. Kaya kailangan ko po malaman kung anong kinamatay niya. Sobrang lusog po niya, anak ko, mataba. Wala pong sakit yan.
4: Gusto ng pamilya ni Rex na may managot sa insidente. Nauna nang sinabi ng Department of Education na walang mali sa pag-administer ng gamot ng guro at tama ang ibinigay na dosage. At kung hindi man kumain ng bata, maaring gastrointestinal o pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang sintomas. Itong iba pang estudyante sa Hugo Perez ang nakaranas ng adverse effect o wala pang 1% ng populasyon ng pinainom ng albendazole sa paaralan. Paglilinaw ng DOH, nangyayari talaga ang adverse effect o hindi kaaya-ayang epekto sa anumang uri ng gamot bagamat bihira ito. Ito rin ang unang beses na may naitalang namatay matapos uminom ng albendazole pero hindi pa nakukumpirma kung may direkta nga itong kaugnayan sa septic shock. Septic shock o ang pinakadelikadong antas ng sepsis ang ikinamatay ng bata, bungsod ng central nervous system infection.
6: Ang sepsis po, ibig sabihin, may mikrobyo na kumalat sa katawan ng pasyente at hindi nakayanan ng pasyente, ng katawan niya, na labanan ng infeksyon na ito. Ang pampurga, hindi siya nagkukos ng infeksyon. Marami siguro sa ating mga kapamilyang nanonood ngayon ay malamang dumaan sa isang deworming program na gumamit ng albendazole. Or kahit hindi deworming program, albendazole rin yung available na pampurga sa ating mga butika. Ang kanyang side effects ay bihira, yung tinatawag na granulocytopenia or pancytopenia. Ibig sabihin ho nun, problema sa dugo. Hindi ho yun sepsis.
4: Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOH ang resulta ng autopsiya para sa mas konklusibong detalye sa ikinamatay ng bata.
7: Taong 1999 pa ang deworming program ng pamahalaan gamit ang gamot na albendazole na ipinapainom 2 beses sa 1 taon o kada 6 na buwan. Bagamat may mga naitala na noong adverse event, sinabi ng DOH na naging epektibo ang gamot pampurga ng mga bulate na maaring makiagaw sa nutrisyon sa katawan.
4: Sa kabila ng insidente sa Cavite, nanindigan ng DOH na ligtas at epektibo pa rin ang albendazole at ipagpapatuloy ng pamahalaan ang deworming program.
6: Hindi naman natin sinususpend, pero sabihin na natin, paano ba sabihin to, mas alerto kami doon sa mga ginagamit na gamot, doon sa pagpapaliwanag sa mga magulang.
4: Para sa Alliance of Concerned Teachers, ang insidente sa Cavite ay refleksyon ng kawalan ng pondo sa edukasyon kung saan inaako na rin ng mga guro ang health at medical functions na dapat ay ginagawa ng mga kwalipikadong profesional. Ayon sa Act, hindi dapat sisihin ang guro sa trahedya at dapat akuin ng DepEd at ng gobyerno ang responsibilidad. Paglilinaw ng DepEd, may gabi naman ang mga guro ng school health personnel sa pagbibigay ng gamot.
6: Pinapabigay po natin yung gamot under the direct supervision po
8: of our health personnel.
9: Trained and oriented po sila, and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kagad yung report of several cases of adverse events.
4: Payo ng DOH, sa oras na makaranas ng gastrointestinal symptoms na karaniwang adverse effect ng deworming, painumin ng tubig ang pasyente at huwag hayaang ma-dehydrate. Agad ding ipaalam ito sa guro at kumonsulta sa doktor. Michael Delizo, ABS-CBN News.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, posibleng pagsalang ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa Senado. Inabangan, big time price increase sa petrolyo, namumuro ulit. James Reid, may kaba sa pagbabalik telebisyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TTZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras ganap na alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities, on the go!
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
20: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
24: Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: TTZMM, numero uno sa aksyon!
12: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Vice President Sara Duterte hindi dumating sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
25: Ay, may pasado alas 7 na, pero walang dumating na Vice President Sara Duterte ngayong araw sa Senado sa kabila ng una nilang abito sa Senate President Arms. Kaugnay ng posibleng pagdating niya rito. Matatanda ang sinabi ni Attorney Michael Poe at nagpagsalita ng defense panel bago ang alas 2 na impeachment trial na maaaring nang pumunta ang DC ngayong araw, pero hindi nito sinabi kung para saan o ano ang purpose kung pupunta ito. Natanong naman siya kung ang posible sanang pagpunta ng DC ay para suportahan ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakatakda sanang sumalang sa witness stand ngayon. Ayon kay Poe, supportive ang DC sa lahat ng kanyang mga empleyado. Gayunpaman, nagpatuloy ngayong araw ang cross-examination ng defense panel sa pangungunan ni Attorney Marvin Luan kay NBI Regional Director for Barb, Attorney Jeremy Lotok, na tumagal ng halos 3 oras. Pagkatapos niyang mga magtanong na mga Senator Judge ay muling sumailalim sa redirect at re-cross-examination si Lotok na sa prosecution at defense panel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
11: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
12: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Kung alaga ng DCMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Patuloy na isinasaayos ang Cunyat Bridge 2 sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos itong madamay sa sunog noong Sabado at nagdulot ng pinsala sa istruktura. Apektado naman sa pagsasara ng tulay ang ilang residente at negosyo. Nagpapatrol, Izzy Lee.
3: Tinitiis ng mga matatanda, estudyante at mga magulang na may akay-akay pang mga bata ang lakaran sa ilalim ng matinding init ng araw. Sarado pa rin kasi sa mga sasakyan ang bahagi ng Congressional Avenue sa Quezon City habang patuloy ang pag-aayos sa Cunyat Bridge 2. Sinisiguro kasi muna na ligtas ang infrastruktura matapos ang sunog doon noong Sabado.
8: Lalo na ako, senior na ako, ang hirap-hirap. Kung alam ko lang na ganyan, edi sana nagpirino na lang ako, nagtaxi na lang ako, hindi ganyan.
21: Eh, ano pa nga ba? Parang ano tawag yung kumbaga sa araw ng, ano ni Kristo, panata.
3: Pati ang mga negosyo sa lugar, gaya ng hardware na ito, ramdam ang epekto ng pagsasara ng tulay.
26: Kumunti naman po. Kumunti na. Halata naman kasi yung mga una-una, yung nangyari po dito sa tulay. Tapos yung, siyempre, yung pong mga una, mga dumadaan dito, mga bumibili. Tapos mga sasakay na wala nakakadaan dito.
3: Pansamantalang ipinapadaan ang mga motoristang mula sa Congressional Avenue sa mga secondary road bilang alternatibong ruta. Nagpatupad din ng stop and go scheme ang mga traffic enforcer ng Quezon City LGU sa mga intersection para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko.
27: Alam niyo ang ikot eh. Kaya mahirap pagkakalala, lalo-lalo matraffic. Kaya may makarating doon sa didelivera namin agad.
3: Nagsasagawa pa rin ng cleanup operations ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ng tulay para tanggalin ang mga naiwang debris mula sa sunog.
28: Multiple departments kasi yung cleanup, no? Dahil medyo malalim yung distance from the road pababa dun sa area kung saan naganap yung sunog. Pero I think we're more than half done dun sa cleanup natin. In the next few days, siguro matatapos na natin.
3: Tapos na ang pag-aaspalto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga bahagi ng tulay na nasira dahil sa sunog. Pinaplano na rin ang kagawaran na magsagawa ng load test at inaaral ang rehabilitasyon nito para matiyak ang kaligtasan ng tulay bago ito muling buksan sa mga motorista. Sa ngayon, wala pang ibinigay na petsa ang DPWH kung kailan muling mabubuksan ang tulay. Easily, ABS-CBN News.
10: Halos 5 piso agad kada litro ang sinipa sa presyo ng diesel sa unang araw ng kalakalan sa world market, dulot ng pagigting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, posibleng palawigin pa ng ilang buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy na matatapos na dapat sa dulo ng July. Umabot na mahigit 47,000 pesos ang binayarang bill ni Joy sa Meralco ngayong buwan. Hindi kasi niya nabayaran ang bill ng June na umabot ng 22,000 pesos. At ngayong buwan, 27,000 pesos naman ang bayarin.
29: Nakakagulat, tapos nakakainis. Pero wala kang choice kasi hindi lang naman kami yung nagtaas. Halos lahat.
10: Ang ending, para hindi malugi, ipinasa rin ni Joy ang dagdag gasto sa presyo ng mga ulam sa karinderya.
29: Sa lahat naman ng ano nito, lahat ng bagay ng pagtataas, ang pinaka-apektado rin talaga consumer. Kasi kami, para ma-maintain din namin yung hanap buhay namin, kailangan din ay magtaas.
10: Maswerte pa si Joy dahil may pinapasahan siya ng mataas na singil sa kuryente. Pero ang mas maraming consumer, buo ang tama ng ilang buwan ng mahal na electricity bill.
4: Kaya ang grupong Power for People Coalition sumugod na sa Meralco kahapon at sa Energy Regulatory Commission ngayong Martes para batikusin ang mahal na singil sa kuryente at harangin ang hirit na dagdag singil ng Meralco.
5: Hindi pa ba sapat ang bilyon-bilyon niyo kong itinita para pahirapan ang mga manggagawa, pahirapan ang mga maralita? Pumapalpak ang ERC, hinahayaan ang mga distribution utilities na paningil ang paningil kahit walang patayan o hindi na ito nasa kapiran.
4: Sa Setyembre pa huhusgahan ng ERC ang hirit na dagdag singil na Meralco. Pero sa ngayon, para maproteksyonan ng mga consumer, posibleng palawigin ng komisyon ang no disconnection policy o walang putulan na matatapos na dapat sa dulo ng July.
5: Kung kakayanin pa naman, bakit hindi na ating palawigin pa sa loob ng mga ilang buwan, nang sa ganon ay magkaroon naman din ng kaunting kalutasan doon sa problema ng ating mga kababayan na nahihirapan silang makabayad on time.
4: Samantala, masamang pangitain ang galaw sa presyo ng imported na petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. Kulang-kulang 5 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng diesel, halos piso na rin sa gasolina at mahigit 4 pesos sa kerosene. Umiigting na naman kasi ang tensyon sa Middle East dahil sa palitan ng atake ng Iran at US. Ang Saudi, binomba pa ang Yemen kahapon. Kaya ang grupong bayan muna, nagbabalang sisirit na naman ang inflation sa mga susunod na buwan kapag walang aksyon ang administrasyon sa krisis sa langis.
6: Nananawagan din tayo na i-certify as urgent ito ang House Bill number 215 para kagat na maipasa ang panukalang batas na ito ng mga bayan bloc na naglalayo na alisin ang value-added tax sa mga petroleum products at sa iba pang mga importanteng mga bilihin.
4: Ayon sa mga taga-industriya, pwede pang lumobo ang dagdag presyo sa petrolyo sa mga susunod na araw kung magpapatuloy pa ang resbakan ng Iran at US sa gitnang silangan.
7: Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dagdag na pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Sa gitna ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa mga partner nito para mapabilis ang pagsulong ng mga bagong renewable energy facility. Nasa Gapad, Nueva Ecija ang Pangulo ngayong Martes para pangunahan ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 Project. Ang proyekto ang itinuturing na magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo. Ayon po sa Pangulo, patunay ito ng lumalagong pangunguna ng Pilipinas sa large-scale renewable energy development at pagpapatatag sa direksyon ng bansa tungo sa matibay na kinabukasan sa sustainable energy.
9: For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%.

0: Story. At ibinisto lang na buhay ang mga pahina ng kwento ng Charlie and the Chocolate Factory sa musical adaptation ito sa Maynila. Sa makamamanghang set at makabagong teknolohiya, parang pumasok ang mga manonood sa magical world ni Willy Wonka. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Miss Tulang buhay na storybook ang entablado ng Charlie and the Chocolate Factory, the new musical. Dahil sa immersive set design at illusion tricks, tampok sa makulay at imaginative na musical sina Michael Dalkey bilang Willy Wonka, Oliver Wong naka-alternate si Cohen Tocatli bilang Charlie Bucket, Steve McCoy bilang Grandpa Joe, at kapamilya star Karil bilang Mrs. Bucket.
2: What you see in this version has never been seen anywhere else in the world. And we learned practical magic, and we actually invented new illusion magic. You're invited in the 3D magical world. However, this musical production actually allows you to sit there and be completely immersed.
1: At syempre, mas lalong kinulaya ng mga awit at sayaw ang paglalakbay sa mundo ni Charlie. Tulad ng paboritong classic na The Candyman, nakaka-LSS na Queen of Pop, pati ang emotional number ni Mrs. Bucket na If Your Father Were Here.
3: I've been a mom before for roles, but not like this. Certain scenes where they really melt my heart. The journey is new to me and it's beautiful.
1: Dagdag ng aktres, kahit siya na-inspire sa mahika ng produksyon.
3: There's much to be learned. So yeah, it makes you want to do more, be more, and dream bigger.
1: Tatakbo ang Charlie and the Chocolate Factory, the new musical, hanggang July 26. Masaya namang ikinwento ni Dolly De Leon ang kanyang experience sa inaabangang animated adventure comedy movie na Forgotten Island. Bibigyan boses ni Dolly si Lola. Ipapakilala ng pelikula sa buong mundo ang kultura at mitolohiya ng Pilipinas.
4: They really did their research, their extensive research to really get down to the truth of our stories about our elementals. Pati yung family, friendship, lahat. Very Pinoy.
1: Kasunod ng successful Hollywood projects, nagpahinga ng ilang buwan si Dolly para mag-unwind bago bumalik abroad para sa bagong mga pelikula.
4: Nagluto ako, namalengke ako, yes, ginawa ko lahat yan. Nag-grocery kami, nagtanim ako ng halaman, nag-alaga ako ng pusa, nag-yoga ako, nag-try ako mag-yoga, tapos nag-try ako ng choir singing.
1: Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa September. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Susunod, aso patay matapos umanong barilin ng isang empleyado ng resort. Philippine eagle na kinuyog ng mga unggoy na sagip. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Alamin po natin ngayon ang kaganapan sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, naroon pa rin si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
10: Yes, I mean, no, nagpapatuloy pa rin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte patungkol pa din doon sa ika-apat na impeachment, articles of impeachment, which is yung gay threat ni VP Duterte. Kanina nga, 7:10 p.m. at in-excuse na itong si Attorney Jeremy Lotof ng NBI. At ngayon, appear na itong si Attorney Lorna. Kapunan, hindi hintay na lamang natin no, kung matutuloy ba yung pagharap nitong ni Attorney Zuleika Lopez dahil na hanggang ngayon lamang yung kumbaga effectivity ng sabina na inisyo laban sa kanya.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
7: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang malaking sunog sa Dagupan Extension sa Tondo, Maynila na sumiklab. Sumiklab doon at live mula roon nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kontrolado na ba ang apoy?
3: Tiling nakataas sa ikalimang alarma yung sunog na sumiklab dito sa kahabaan ng Dagupan Extension sa Tondo, Manila. Nagsimula yung apoy bandang alas 4 ng hapon. At sa ngayon, ang alam natin ay residential area yung tinamaan. Kaya kung makikita nyo dun sa mga videos na nakuhanan natin, maraming residente yung talagang napilitang magsilikas. Marami dun sa mga nakausap nating pamilya, wala na silang nailigtas na mga gamit. At meron pa nga yung ibang pamilya na naghahanapan pa sila nung iba nilang mga kaanak. Meron pa silang mga nawawalang mga kaanak. Mabilis kumalat yung apoy kanina, kaya matapos ang mahigit isang oras ay umabot na ito sa fifth alarm ayon sa BFP Manila. Ibig sabihin nito, Bernadette, kinakailangan mag-deploy ng hindi bababa sa 20 fire trucks para maapula yung apoy. Inaalam pa natin kung saan mismo nagsimula yung sunog, ano yung sanhi nito, at kung ilang bahay ang natupok. Habang abala pa kasi ngayon yung mga bumbero sa pagresponde. Pero ayon sa barangay, mabilis na lumaki yung apoy dahil mga luma at dikit-dikit ang mga apektadong bahay.
4: Puro light materials na yung mga bahay dito, saka dikit-dikit. Siyempre, tatawag kami ng bumbero, saka Meralco. Eh kasi pumuputok na yung yung kuryente. Wala rito eh, gumagapang eh.
5: Siyempre po, kababakal po yung paa po. Kaya po, may tumulong po sa akin, yung pamangkin ko po.
6: Binuhat kayo?
5: Opo.
7: Nanawagan po ako sa mga tao na nakakilala ng video piyasa. Kaya kasama po yung anak. Nagagamot po yun eh. Kaya ayun nga, inahanap po ng mga pamangkin ko. Ay wala. Kami sila dito. Wala rin. Kaya sabi ko sa mga pinta yun.
8: Wala pong nailigtas kahit na isa, kahit na isang brick, isang panty, wala.

0: yun na muna ang latest dito. Bernadette, balik sa'yo.
1: Maraming salamat sa'yo, Andrea Tagines. Patay po ang asong gala sa isang resort sa Zamboanga City matapos umanong barilin ng isang empleyado nito. Sa puhang video ni Ann General, hila-hila ng isang tauhan ng resort ang isang nakatali at wala ng buhay na aso. Kwento ng General, bago ang naturang eksena, nakarinig sila ng dalawang putok ng baril. Pinuntahan naman ng barangay ang resort at inamin umano ng supervisor na tauhan nila ang bumaril sa mga aso gamit ang airsoft gun. Tinanggal na umano nila sa trabaho ang naturang empleyado. Tumanggi nang humarap sa media ang may-ari ng resort. Hinimok naman ng barangay ang City Veterinary Office at ang PNP na imbestigahan ang insidente sa karahasan sa ayop.
2: Isang Philippine Eagle o Haribon ang nailigtas ng mga katutubong lumad matapos atakihin ng nasa 30 unggoy sa bukid doon. Ayon kay Merly Omarol Suday ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative, namimitas ng prutas ang katutubong si Marvin Linoy nang makarinig ng malakas na ingay mula sa kagubatan. Nilapitan niya ito at nakitang dinudumog ng mga unggoy ang agila. Ginaya ni Linoy ang tahol ng aso para tahutin at mapaalis sa mga unggoy. Tumambad sa kanilang agilang nakahandusay, nababalutan ng putik at nanginginig. Agad niya itong tinakpan ng dahon at binalot sa kanyang jacket para mapakalma habang naghihintay ng saklolo. Sa tulong ng kooperatiba, agad na ipagbigay alam ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources na siyang kumuha sa agila para masuri, gamutin at isailalim sa rehabilitasyon. Nananatili na ngayon sa pangangalaga ng mga wildlife expert ang Philippine Eagle o Haribon. Kabilang sa critically endangered species sa buong mundo ang Haribon at mahigpit na pinuprotektahan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ligtas na ang isang kamayong nakuha na ng video na nakatali sa umaandar na pick-up na pinilit na patakbuhin sa Misamis Oriental. Matapos kumalat ang viral video, natuntun ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals ang kabayo sa isang rancho na walang lisensya at dalhin para gamutin sa isang ospital para sa mga hayop sa Batangas. Lumabas na dumaranas ang kabayo ng matinding pagkapilay, pananakit ng palakang at pamagaan ng mga paa dahil sa pinagdaan ng pagmamaltrato. Pero sa mga bagong litrato at video na ipinakita ng PETA, patuloy na ang pagpapagaling ng pinangalanan nilang si Kabang sa kanyang bagong tahanan sa Nagkaralan, Laguna. Samantala, habang buhay ng pinagbawalang mag-alaga ng kabayo ang dating may-ari ni Kabang bilang parusa.
3: Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan sinusuri pa rin ang testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa alegasyon ng grave threats na isinampa laban sa Vice Presidente. Inaabangan din kung makakarating ba ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez na posibleng isalang din ngayong araw sa witness stand. At live mula sa Senado, si Katrina Domingo. Kat, ano na ang pinakahuling update sa Senado?
4: Huli nating nakita si Attorney Zulaika Lopez dito sa loob ng Senado, pero kakapasok lamang ng balita ay iaatras na ng prosekusyon yung pagpapresenta kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang mga witness para sa Article 4 o yung kaso ng grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Karen, ongoing yung manifestation ni Counsel for Prosecutor Lorna Capunan kung saan ipinapaliwanag niya sa Senate Impeachment Court kung bakit layo na nilang i-atras yung pagpapresent dito sa dalawang testigo na nakaschedule sanang isa lang sa witness stand ngayong araw at bukas. Samantala, Karen, kanina ay hindi nabigyan ng pagkakataon na maisalang agad si Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dahil mahigit 5 oras na patuloy na sinuri ng mga prosecutors, ng defense counsels, at maging ng ilang senator judges si NBI Regional Director Jeremy Lotok. At doon nga sa kanyang pagsusuri ngayong araw, katulad na rin sa nangyari kahapon, ay paulit-ulit na tinanong si Lotok kung dapat bang ituring na banta sa buhay ng Pangulo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong November 2024 o kung dapat lamang ba itong ituring na political at free speech na protektado ng saligang batas.
5: Ano po yung nakikita ninyo ng mga o sa mga pahayag at sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tignan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism?
6: May pattern, may consistent siya. And the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan. Ah, pwede na. Susunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So nakita namin na dangerous to, alarming siya. In order to be seditious yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition.
4: Paputol-putol rin ang cross-examination dahil sa interjections o pagtatanong ng Senator Judges. Una ni Senator Loren Legarda, tila kinokonsidera o hindi kinonsidera ng NBI ang mga emosyon ni Duterte nang bitawan niya ang mga nasabing banta.
7: Did you also ask them about the emotional state? Not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances.
6: Hindi rin ho na-alter na mayroong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ho doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ho doon sa utterances, meron na akong kinausap.
4: Inungkat naman ni Senador Kiko Pangilinan ang ibang ordinaryong Pilipino na nag-post ng mga umano'y pabuya para sa makapapas lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Pangilinan, di tulad ng pangalawang pangulo na dumadaan sa paglilitis, agad silang naaresto at kinasuhan ng inciting to sedition.
8: Naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas? I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition, tama?
9: Yes, sir.
8: And therefore, sinampahan siya ng anti-crime, anti-cybercrime law. Joe Mark Medina and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then President Duterte.
4: Si Senador Robin Padilla naman kunestyon ng kaalaman ni Lotok tungkol sa kasaysayan ng pamilya Romanov sa Russia at ang kakayanan niya bilang NBI Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
10: Adala sa tatagal niyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayo na-encounter na kaso ninyo sa NBI?
6: Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
4: Sa huli, nilinaw ni Senator Vicente Soto III kung saan nga ba nakasentro ang kinahaharap na article of impeachment ng pangalawang pangulo.
11: Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
6: Opo, Your Honor.
11: At saka other high crimes.
6: Yes po, Your Honor.
11: Hindi great threat at saka inciting to sedition, di ba?
6: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
11: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
6: Yes, Your Honor.
11: Betrayal public trust.
4: Karen, sa redirect examination ng prosekusyon kay Lotok, idiniin nila na walang substantial effect o malaking epekto doon sa mga naging pahayag o banta ni Vice President Sara Duterte, yung mga typographical errors na na-flag ng mga senator judges at ng depensa sa mga dokumento na mula sa NBI. Samantala, Karen, sa ngayon ay nagbabalitaktakan pa rin ng mga senator judges tungkol sa ilang teknikalidad dahil nga doon sa pag-atras ng pagpapresent kina Zuleika Lopez at Belinda Bello bukas. So bukas, Karen, ina-expect natin na magkakaroon lamang ng oral arguments ang senator judges at magkakaroon din sila ng caucus para pag-usapan pa yung ibang mga technicalities na itong impeachment trial bago nila tuluyang ipatawag si NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Pero Karen, lahat ng yan fluid pa dahil nga gaya ng ating namomonitor dito sa background ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discuss ng mga senator judges kung ano na yung kahihinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil dito sa malaking adjustment na inihain ng prosecution ilang minuto lamang ang nakararaan. Karen.
3: Alright. Katrina, marami ang naghihintay sa pagsipot no ni Attorney Lopez. Katunayan, dumating na daw siya dyan kaninang umaga. Lumalabas dito sa ABS-CBN News Digital, hindi namin kasi narinig no, yung mismong sinabi ni Attorney Lorna Kapunan, pero sinabi niya unnecessary at redundant. Ano pa ang idinagdag gayong posibleng si Attorney Lopez, posibleng meron siyang personal knowledge, 'di ba? Dahil malapit siya eh sa Vice Presidente. Higit pa yan sa video authentication. Marami sigurong pwedeng sabihin si Attorney Lopez kung bakit nasabi yun ni Vice President. At pangalawa, anong mangyayari ngayon kung dalawang testigo ang aatras bukas? Paano na ang schedule?
4: Karen, una pag-usapan natin si Attorney Lopez. Hindi lang siya malapit sa Vice Presidente, pero nandoon din siya sa mismong kinaroroon na ni Vice President Sara Duterte noong online press conference noong November 2024. In fact, kung matatandaan natin, kaya nga pumunta si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives noong gabing iyon ay dahil nga naging emotional na si Attorney Zuleika Lopez. Pero Karen, babasahin ko yung isang maiksing excerpt noong naging manifestation ni Attorney Lorna Kapunan kanina. Ayon sa kanya, after evaluation, it is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez and Captain Belinda Bello. Basically, Karen, sinasabi niya kanina, ipinapaliwanag niya kanina sa mga senator judge na para sa kanila ay sapat na yung mga naging pahayag nung kanilang unang dalawang witness. Kaya hindi na umano kinakailangang ipatawag itong si Zuleika Lopez at si Belinda Bello. Ngayon, Karen, doon sa pangalawang bahagi nung iyong katanungan kung ano na yung mangyayari sa Senate impeachment trial, magtutuloy-tuloy pa rin ito pero kailangan lang na ayusin ng Senate impeachment court yung kanilang magiging bagong schedule at kung ano pa yung iba-ibang technicalities na tatalakayin sa mga susunod na araw. Tandaan natin, Karen, mayroon silang 5-day advance rule para sa pagpapatawag ng mga witness. So dahil bukas, mawawala na nga sa schedule si Lopez at si Bello ay hindi basta-basta pwedeng magdagdag ng witness sa listahan. Kaya base dun sa ating huling narinig ay gagamitin ng senator judges yung panahon bukas, July 15, para magpulong sa isang caucus at magkaroon ng isang oral argument para doon sa iba pa nilang nakabinbin na motion. Karen.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
1: Bagyong Josie, isa na lamang low pressure area. Alex Ayala, target sungkitin ang ginto sa darating na Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.39 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Tanggap po tayo muli na pag-uulat ng ating Radyo Patrol. MBI, iimbestigahan ang pagkamatay ng isang estudyante sa deworming activity ng eskwelahan sa Cavite. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
15: Iniimbestigahan na o iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng grade 4 student na si Rex Mission matapos umano itong painumin ng pampapurga sa isinagawang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite, noong July 3. Sa isang panayam kay NBA Director Tony Melvin Matibag, tiniyak nito na dadaan sa tamang prosesong investigasyon at sisiyasati ng bawat anggulo kabilang ang dahilan ng pagkamatay na nakasaad sa death certificate ng bata. Kasunod ito ng pagdulog ng mga magulang ng nasawing bata sa NBI para humiling ng investigasyon at ipa-autopsy ang bata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Television.

0: 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Kung alaga ng DCML para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio TV Patrol sa DZMM.

0: team ng Department of Health si Dr. Jose Betanio Pujaltes Jr. sa Malacañang ngayong Martes. Nanumpa sa tungkuling si Pujalte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mahigit 35 taon na sa serbisyo publiko ang bagong health secretary. Sa ilalim po ng DOH, hinirang siyang kapalit ni dating DOH Secretary Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto kamakailan dahil sa isyung pangkalusugan.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, aba umaraw na kanina sa Metro Manila. Ano ang update naman sa bagyo sa silangan ng bansa?
2: Alam mo Alvin, hindi umabot ng isang araw ang pananatili ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Nakapasok ito sa PAR lagpas hating gabi ngayong Martes at pinangalanan po ito sa local name na Josie. Pero tuloy-tuloy po ito naging humina at naging low pressure area na lamang nitong Martes ng hapon. Huling namataan yung naiwang LPE ng bagyo, mahigit 1,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon at posibleng malusaw na rin ito dahil hindi kaaya-aya ang kondisyon sa kapaligiran nito. Samantala, isang bagyo naman ang nabuo mula sa isang LPA sa may katimugang bahagi ng China. Ito po ay nasa kalupaan na ng China at tuloy-tuloy nang hihina. Wala po itong epekto sa ating bansa pero inaagaw po tinangay nito ang habagat palayo sa Pilipinas. Kaya naman magpatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa buong kapuluan hanggang sa Huwebes. Magkakaroon tayo ng maikling monsoon break. Pero may aasahan pa rin po mga pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Wala naman ang ibang inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 15, Miyerkules, dito po sa bahagi ng Mindanao, may mga pag-ulang aasahan na sa May Davao Region, Soxargen at Zamboanga Peninsula sa umaga at mas maraming lugar ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang buhos na ulan sa hapon sa May Lanao del Sur at Bukidnon, gayon din sa May Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat at dito sa May Agusan del Sur. Bandang oras ng hapunan, maulan pa sa May Maguindanao del Sur at sa paglalim ng gabi, may kaunting ulan pa sa Southern Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, umaga pa lamang meron na ding mga paulan dito sa May Central Visayas.

0: Luzon, mainit at maalinsangan sa maraming lugar maghapon. Meron lamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi ng Kabikulan. Uulan din sa hapon dito sa May Mindoro. Habang hapon hanggang pagsapit ng gabi ay may mga thunderstorms sa bahagi po ng Cordillera at dito sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na maaraw muli maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Desde dito si Pinay Tennis Ace Alex Ayala na muling lumaban para sa bayan sa darating na 20th Asian Games sa Japan. Ibinahagi rin ni Ayala kung paano niya binabalanse ang buhay sa loob at labas ng court. Nagpapatrol Kate Javier. Handang lumaban para sa bayan si Pinay Tennis Ace Alex Ayala. Sabi ng Pinay Tennis Star, desidido siyang maging kinatawan ng Pilipinas sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: It's always an honor. It brings a different vibe than when I compete in the WTA Tour. SEA Games last year was an incredible experience for me. I had so much fun. So I'm really excited, I'm super motivated, and I'm gonna give it my best.
1: Gumawa ng kasaysayan si Ayala sa 2025 Southeast Asian Games nang maipanalo ang unang gold medal ng bansa sa nakalipas na mahigit 20 dekada sa women's tennis singles event. Target ngayon ni Ayala na muling makapag-uwi ng ginto sa ASIAD matapos makakuha ng 2 bronze medals sa 19th Asian Games ng 2023. Ibinahagi naman ni Ayala ang kanyang fangirl moment sa isa sa kanyang paboritong artists, ang Puerto Rican megastar na si Bad Bunny. Spotted si Alex na sumasayaw sa loob ng kasita na by invitation only sa Stockholm, Sweden concert ng tanyag na rapper at singer-songwriter.
2: It was incredible. I had so much fun. I was there with my friends and it was an amazing way for me to disconnect and I was very starstruck.
1: Para sa 21-year-old tennis star, mahalagang mag-relax at ma-enjoy ang buhay sa labas ng court.
2: Sometimes your career can become your whole life and the work-life balance becomes off balance. And I love to try new places. When I'm traveling a lot, I love to try the food of each country. I've started to read. So I'm trying to tap into different things.
1: Makarating man siya sa iba-ibang bansa bilang professional tennis player, hindi nakalilimot si Ayala sa kanyang pinagmulan. Ito ang kanyang iginiit sa homecoming reception para sa kanya sa Malacanang nitong Lunes, kung saan ginawaran siya ng presidential citation.
2: Sabi nga natin, tagumpay ito nating lahat. I cannot begin to describe how overjoyed I am to see how my progress has been received by the Filipino people. And it warms my heart because I know that it comes from a profound and shared love for our nation.
1: Sabi ni Ayala, hindi siya makapaniwalang nakarating siya sa palasyo habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may pag-amin din.
2: I normally do not get very nervous when I have to talk, but today is the exception. I am pretty nervous.
3: We don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that you understand.
1: Pinuri naman ng Pangulo ang sakripisyo ng mga magulang ni Ayala para makamit niya ang kanyang mga pangarap.
3: To see your girl off when she was 14 years old, I had to send my children to school when they were about that age, and I know how it feels. But yet you did it. And yet you did it because of your belief in Alex.
1: Umaasa naman si Ayala na magkaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makauwi sa bansa. Paige Javier, ABS-CBN News.
4: Susunod, James Reid. Paano nalampasan ang takot sa kanyang pagbabalik teleserye? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TV Patrol sa DZMM!
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax

0: saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Energy Department suportado ang imbestigasyon ng Senado sa mataas na singil sa kuryente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radio Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Suportado ng Department of Energy ang nakatakdang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng mga reklamo sa mataas na singil sa kuryente upang matiyak ang pagsunod ng mga distribution utilities sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang imbestigasyon upang mas maunawaan ng publiko kung wasto ang pagpapatupad ng mga pulisiya at kung kailangang magpatupad ng mga pagbabago sa mga ito. Sinabi ni Garin na hindi nangangahulugan ang imbestigasyon na may nagkasala na agad sa distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholders. Bagkos layon-aniya ng imbestigasyon na tiyaking nasusunod ang mga alituntunin ng Energy Regulatory Commission o ERC at matukoy kung may mga pulisiya o regulasyong dapat pang pag-usayan para sa kapakanan ng mga consumer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
3: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin.
0: Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Tag Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama si Tag Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: mga aktres na si Bea Alonso sa negosyanteng si Vincent Ko. Nakuha ng ABS-CBN News ang kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Makati Mayor Nancy Binay na siyang nag-officiate ng kasal ng dalawa. Nag-post na ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina. Nangyari ang kasal nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Ayon pa sa ilang impormasyon, mag-isa lang si Bea na dumating sa opisina ni Mayor Binay at may isang kasama naman si Vincent. Matatandaan unang umugong na nakatakdang magpakasalan dalawa noong Mayo sa Spain, pero hindi umano ito natuloy. Congratulations, Bea at Vincent! Matapos ang isang dekada, magbabalik telebisyon si James Reid para sa Someone Someday. Aminado si James, hindi naging madali ang muling pagsabak niya sa acting at nagkaroon pa ng ilangan sa pagitan nila ni Catherine Bernardo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Isang dekada na ang nakalilipas ng huling umarte at bumida sa teleserye si James Reid. Ngayong 2026, nagbabalik TV si James sa Someone Someday.
2: Pag nawala ka na ng gana.
1: For the first time, makakatrabaho ni James si Catherine Bernardo. At sa kanilang unang araw ng taping ni Catherine,
3: day one of taping, to be honest, I was very, very nervous. Kasi I felt all of the nerves, the pressure, kasi ito yung comeback project ko. It's also Catherine's comeback, you know, to teleseries again. I think everybody felt it, not just me.
1: Una nang inamin ni Catherine na hindi naging madali para sa kanya at kay James na makuha ang rapport at acting chemistry bilang mag-best friend.
4: Matagal din kami nag-warm up ni James, definitely. Hindi siya yung instant nag-click kami, pareho.
3: I actually told Kath when we first started working, I was like, oh, I'm so nervous. I've actually never worked with another leading lady. And then she was like, it's okay, I know how you feel. So I was like, okay, at least we're on the same page.
1: Para sa fans, unexpected ang pagsasama ni na James at Catherine sa isang proyekto, lalo pat nagmula sila sa magkaibang pares noon.
3: The crossover of me and Kath working together has been long anticipated actually by a lot of the fans, and being, I think, this, you know, this new open kind of way of working together is, it's allowing for more possibilities, it's allowing for more opportunities.
1: Gayunpaman, mas na-push sila ni Kat na bumuo ng makulay na mga karakter na magugustuhan ng mga manonood.
3: I think the experience itself is different, you know, how me and Kat put together these new characters and tried to come up with something very new that wasn't that people haven't seen yet.
1: Bukod sa kanyang acting comeback, tutok din si James sa isang bagong album. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Tapos na ba yung impeachment trial?
6: Ngayon, may impeachment pa ba now? Kasi hindi natin nakikita. At tapos na. Pero yun nga, ang malaking usapin ngayon, Ate B and Alvin, ano ang magiging schedule bukas? Kasi dapat si Attorney Zalaika at yung Captain Bell. Tama ba? So ngayon, what would happen? Kasi diba si NBI Director Matibag,
5: next week pa yun.
6: Next week pa yun. So ano mangyayari tomorrow? Kung may caucus daw ng mga senator judges, yung caucus na yun, what does that mean? At televised ba yun? Diba? Or bukas ba nakapahinga ang mga reporter? Walang televised impeachment coverage? Medyo yan pa ang katanungan.
5: Hindi, ang mas gusto kong malaman, anong strategy? Ba't biglang inataas?
6: At saka
5: sabi redundant daw.
6: Pero pwede ba yun? Yan ang magandang tanong din eh.
5: Oh yeah.
6: Pwede, no? Pwede ba? Pwede gawin yun, no?
5: Under the rules.
6: Pero biglaan eh.
5: Yes. Yun ang tanong doon, bakit? Ano yung nag-trigger na ini-atras ka agad?
6: So sinabi daw, redundant, unnecessary, and may isa pa.
5: Paulit-ulit.
6: Na sinabi ni, paulit-ulit. Diba?
5: Kung yun lang din naman ang patutunayan niya, ibig sabihin sapat na yung dalawang taga NBI.
6: Mm-hmm. Kaso, iba naman yun, dahil tama si Katrina, katabi niya eh. Si Vice Presidente nung sinasabi yun eh, katabi. Number one, isa siya sa mga dahilan kung bakit yun ang naging emosyon ng Vice Presidente. So, ang tanungan ng ilan, baka may personal knowledge yun. Bakit hindi na, di ba, itinatawag? Hindi,
5: parang siguro, sapat na yung NBI para patunay na nangyari ngayon.
6: Mm-hmm. Yun na yun. Mm-hmm. Pero sayang yung bakit.
5: Yeah. Alamin natin bukas. Okay.
6: Alright, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Napapanood po ang TV Patrol at iba pa ang paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Goodbye. Goodbye.
9: Maunang wala patay uyab kay nahutdan na ta. Ang uban gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito na ating sakal, Ninang Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Bye.
3: Bye. Bye. Bye. Pagdagan kag kinumprang. Mao na ni ang akong kinumprang.
4: The vibes kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabayan. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabayan.
5: Mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Kabayanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Mayong gabi eh, mga ka-vibes. So, wapakabot ka ganina sa itong programang Request ng 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Maylin, ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maanan ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
5: Request 931.
0: Gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 mga ka-vibes diin. Sukad da sa launa sa kahaponon, hangtod da sa alas 4 nga mag-uman-uman. Oy, kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes? Kumusta ang ato mga ka-vibes sa adlaw nga Martes og pizza 14 na no sa bulan sa July tuig 2026 o to a bulan sa Hulyo. Og mapit sa 15 na pon mga ka-vibes din ko ana kana ang tingpaldo na kuno po ang sa uban. Ang tingpaldo na og mga adlaw kay pizza 15 na. Again, sa mga ka-vibes karon, kumusta ang inyohang kahaponon? Kumusta ang inyong adlaw nga Martes? Ano sa magkausa pa mga ka-vibes? Kita mag-uban-uban ini nga itong programang Request 931. Sukad sa adlaw nga Lunes, mga ka-vibes, hangtod ta sa adlaw nga Biyernes, no? O niya, syempre, sa mga naminaw karon sa tuang app, pwede mo nga mo download sa tuang Play Store, mga ka-vibes. I-download din yung ang FMR Philippines, mga ka-vibes diin. Ah, kung nanamos ninyo ang mga Play Store, sino mga Android nga cellphone, eh, download din yung ang FMR Philippines. O dayon, pwede mo nga maminaw dito, ha? Pwede mo nga mamati dito, mga ka-vibes. Sukad sa buntag, hantod sa gabi, ina, no? Niya, naalam mo yung load, naalam mo yung signal, mga ka-vibes. Again, syempre, sa mga naminaw karon, mga ka-vibes, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad ining adlaw nga Martes, apan sa dili pa, ato sa pasudlon, kina na si Uncle Boy o si Miss Eva o din si Pamela. Uncle Boy, pasok. Alright, kumusta ang ato mga ka-vibes? Kumus, kumus! Mayong pagpaminaw, mayong gabi sa tanan. Onya, siyempre kita mapanghinauto na usab. Nga anamo karon sa mayong kapiskay, kalagsik panglawas. O siyempre, manghinautang ang adlaw nga Martes, mamahimong malamboon. O malamposon alang kanatong tanan nga mga ka-vibes. Mayong hapon ninyong tanan. O niya muna, no? Sa itong mga ka-vibes karong naminaw, kumusta man ang inyong kahapon nun? O niya, kinina po si Uncle Boy o DJ Rico Mambo. O niya, Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
6: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga ka-vibes.
7: Hi,
6: DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Mayong hapon, Miss Iba, DJ Pamela. Kumusta, mama?
7: Para gihapon, Uncle Boy. Sa gihapon, mao gahapon.
6: Yes.
7: O niya, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, ang ato ding number ha, ang atong numero nga po ding i-text, 0995-472-0802. No? Hala, sige mga ka-vibes, palihog tag-text, palihog tag-padangat, sino mga greetings, request, karong hapon ha, kaya ito ng hatagan o pagtagan. Gawas pa ni Ina, karong hapon niya, Miss Eva, kinsang istorya sa kinabuhi gugma ang atong atagan og pagtagan.
6: Ko ay mo kining usa ka babay nga
7: babay
6: 29 bi anyos taga Cebu ra.
7: Ah, oh, kisa may nganan ni bayan
6: si Maylin, si Maylin.
7: Maylin, ah, mao ba oni unsa mang pagkaansa nga nakahuna-huna man siya sa pag-share iniyang story and life.
6: Ay! Na ani siya gihambin nga problema mahitungod sa iyahang koan Afam.
7: Afam? Oy, kuha na siya, Miss Eva. Kana ang naka-afam di ay niya.
6: Oy, ni kuha na lang siya og Amerikano kay ang iyahang mga ex kani adto nga Pinoy, puro na siya gibinuangan.
7: Puro gibinuangan. Pero may pang-afam kay wapan sa binuangi, ana ba?
6: Oy, inun ay na.
7: Nani, hala, sa ito mga ka-vibes garon nga na-afam, sana all, no? O nahala, makarelate siguro mo ini. Ugot sa pagkaunsa.
6: Oh, kaya ang mga babae nga gipasakitan o mga Pinoy nga...
7: Pasakitan?
6: Oo. Oh, balhin na lang sa Amerikano.
7: Mutira na lang Amerikano. Ay, kuan mo transfer at nakakita. Oh, nahala mo na at nga ninyo mga ka-vibes, labi na sa mga dunay, mga afam, mga kababayanan nga naminaw. Karon nga na'y mga kanaang finfan. Na'y ka-char-char nga afam na basin makarelate mo ining istorya sa to ang sinder nga si Kuan, Mylene, mga ka-vibes, no? Uncle Boy?
0: Mauna, nanala. Sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, kusgig yun tayo niyo mga radyo, kaysa among pagbalik karong taon-taon, istorya sa atong sinder nga si Mylene nga na problema sa apam. Ano problema? Basta kay apam ang isgutan, Amerikano o apam-pam-pam. Mauna, nanala, karong taon-taon, atong dunganan, o atong dunganon sa kanaang kadkad sa kahanginang na istorya, sa sinder nga si Mylene nga na problema sa arap pam pam pam. Okay, di Jerry Kamambo.
5: Okay, yun muna, no? Kato ang mupay ato ba, Miss Eva? Kanas ato katong na ay babay o tumboy o bayot nga kuan? Ato ba tong Lunes? Gaghapon ba to? Miss Eva nga katong bayot? Bayot o tumboy nagkuan? Na ako'y nakitaan sa kuan. Kana ang kaganina, nag-scroll ko sa Facebook. Naagyo na yung nahitabuan na Miss Eva. At tumbalikan si kuan na siguro to. Huwag ko kalimot si Alex to mga kabibes. Ang katong na problema nga lagi. Kay gusto siya nga ipakasal gyud sa iyahang kana ang asawa ba ang ipakasal sa iyahang kana ang silingan ba to amigo sa iyang ginikanan nga usa pud kabayot no nga to si Brian unya karon ako nakit-an dito dai sa kuan adto pa ani paning July o kani paning Hulyo 4 karon nang tuig Miss Eva karon buwana atong Hulyo 4 nga diin dito sa kani ang Saint dito sa kana ang Saint James mga kabayes Paris dito sa may Dapitan City gikasal ang bayot og tumboy gyud Miss Eva.
6: Pwede man na.
5: Gani kana ang nag-viral kay ni social media dai karon lang ko nakamatikod. Unya kay lagi mao man sa ato ang mga Katoliko mo ana mo bahas dayon nga muna. Di pwede pero sa doktrina gyud sa simbahan mga kababayen, ato na lang ning klarohon. Pwede gyud si Miss Eva. Kay bisan pa man og bayot na, bisan pa man og tumboy na, pero pareho manggihapon silang lalaki. Ang bawal kaslon sa simbahan mga kababayen sa ato din isip mga Katoliko ko, ang bawal kaslon, ganang pariha simsix ba? Pariha babae o pariha pong laki, di gina pwede nga kaslon. Pero, bisan pa man di ay nga ka ang tumboy o bayot nga nagpakasal, pwede gihapon. Gikasal yun sila mga kabibes. Na din na itabo, ito pa ng July 4, 2026 mga kabibes, ang maong pagkasal dito sa Dapitan. Gikasal yun sila sa simbahan. Gikasal yun sila sa pari mga kabibes. Pwede yun di ay. Bisan pa man, paman o gana ang bayot o tomboy. Pero mo lagi na, pag kasali na, wa mabali ang kuan ha. Basing mukaan na mo nga, sa may nagtrahe ang gatong bayot. Ang nagtrahe.
6: Ang
5: nagtrahe, ang gatog yung tomboy. O niya gato kay siya magibabay. O niya sa kanaang mata sa tao, matas ginoan na. So muna, pwede na siya, pwede din mga kabibes. Depende na lang na sa kanaang kuan ba. Sa mga tagtungod o magkauyon na yun sila kay lagi, katumanggod na nga to ang sender at tong aging adlaw o si Alexa o sa man to katumboy unya ipakasal gyud siya atong iyahapon nga amigo iyahang kanang kaila sang ginikanan nga usap pud kabayot sumuna pwede gyud ay Alexa og naminaw pagkakaron ana sige unya nga tong oras sa launa 41 na mobalik ta karon taon Miss Eva Mo-play sa tag mga pipila ka maganta, balik ta karon taon aron ato ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa tuang sinder mga kababayen nga mao kining si Mylene o sa kababayen nga na problema sa iyang afam. Ini nga tong programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kababayen, mao na ni.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maanan ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko. Pasiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat, sinanggong angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka Vibes, Rico Mambo.
1: Request 931.
8: Request 931.

0: Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Magagawives. Oy, kumusta ang tanan? Mayong hapon, mayong pagsikay-sikay, mayong pagpaminaw. Sa itong programang Request 931, magagawives diin, sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod da sa alas 4. Nga mag-umanuman, iningat itong programang Request 931. Oy, kumusta ang tanan? Kumusta ang ito mga kabibes karong naminaw? Kumusta ang inyong kahaponon? Kumusta ang inyong adlaw mga kabibes? O syempre, sa adlaw nga Martes, Pitsa 14 na, imbulan sa Hulyo Taig 2026, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, ini nga itong programa. O niya, karong hapon na mga kabibes, kabahin ni sa usa kababaeng murag na problema sa inihang apam karon. Ang gusto magkaunsa ah. Ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan. Okay na mo din ha, Miss Eva?
1: Yeah.
0: Okay na, sige. O niya, sa mga kabibes, karong naminaw sa itong mga radio, sa mga namati sa itong mga radio live data sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, sa mga nagtanaw karon sa tuang live mga kabibes, on air na ta sa tuma on air magita no on air ta sa mga radio 93.1 dial sa tuma mga radio mga kabibes. O niya syempre ang atong numero nga pwede mapadangatan sa mga greetings request 09954720802. O niya sa mga kabibes nga ganahan nga muhatag advice tambag labi na sa mga nagtanaw sa tuong FB page pwede ra gyud ninyong i-comment din ha sa ubos mga kabibes. Nita maglangan pa ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya sa to ang sender karong hapunan nga maogining usa ka babae 29 anyos nga si Mylene nga na problema sa iyang afam ug sa pagkaunsa ania ang istorya sa iyang kinabuhi mga kabayan.

Mayong hapon, mga kabayes. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, ako di ay si Mylene, 29 anyos nga taga dinhi lang sa Sugbo, taga diri lang sa Cebu, mga kabayes. Og wa gyud ko'y swerte sa gugma, mga DJ. Pero mira gyud ko nga binuangan sa ako ang mga waypulos nga mga ex kaniadto. Unya, karon mga kabayes, na may rito, naigrito na ko ang akong amiga nga usa ka afam nga naay anak nga interesado usab diri nako, mga kabayes. Ang akong problema karon mga DJ, mga kabayes, kay di kaayo ko kay bawo mo Ingles o maglisod gyud ko og sulti ng lingguwaheng Ingles, mga kabayes. Unya, kinisad ang anak sa afam, anak sa Amerikano nga grito diri sa kong amiga, kay lagi na man siya anak, mura man og wa makagusto diri nako, mura og mura gwa siya ganahin nako, mga kabayes, nga ako'y mamahimo niyang mama pohon. O garon, inyong masabtan ang tanan. Aron inyong masabtan pag-ayo ang akong istorya sa kinabuhi, kagi sa gugma. Ingon na ni una ko pagsugod, mga kabayes.

0: Pa, unsaon man lang ni nako oy? Maabot na ra ba si Cherry og si John karong taud-taud? Kulbaan man ko. Anong gireto man ko ato ni Cherry og Amerikano nga? Kay balo man to nga akong English. Pang elementary raman? Yes, no, toasted bread ra may akong makaya?
1: Hey, kano, pastilan ni mo dahi ba ilinoy? Pastilan gagay ka. Ayaw intawan pagpagkawala o kumpiyansa sa mga galingon. Ay, no, sa anak ko tika, good. Kabalo ba ka na? Proud kay ko ni mo dahi, Maylin. No, anak ko tika. Anak ko ka ni papa ni mo intong. Ako bitaw sa una dahi, Maylin. Nakatrabaho man ko ba o sa barko ba? Isiptig, tiguan rin noon to. Tigpanghugas. Ganang gitawag o dishwasher ba? Apa na, agyapon sa barko. Gani. Ganang naagas barko. Daghan man gani mo masugatan. Na ganito ikuan. Mga Amerikano, gani, naka-istorya man gani ko. Kapitan pa to na mo, ha? Kapitan nga taga Norway. Ha? Taga Norway to akong ka-istorya dito sa mo ang sa barko nga akong gitrabahoan. Gani, addo apan. Kaya raman gani. Ani ay, kung di ka kasabot na Maylin, kung di ka kasabot sa Amerikano, labi nang magliso na gilawam kay lang English. O anang, ngisi-ngisi, hilang, smile lang ba? Na, smile ka, ngisi ka. O niya, pagka pinanan ni mo, ingnon nga, ingnon lang ni mo ba? Oh yeah. O niya, gawasan na ingnon ni mo, oh yeah. Ingnon ni mo, oh yeah, absolutely, bebe. Ingnon na, aragon, sas, kasayon, rananak, nas, mas maayo ng afam kaysa Pinoy. Kay bao ka, apam, impasta ng utang na to, anaday. O, day Maylin, mauna nga, madunahan ta, makwartahan ta. O niya, dako na kitag balay, o niya din, bungalo na niya itong balay. Sumana, ako advice ni Muday. Kanag yung Amerikano. Nindot ng Amerikano, kaya ralagi na ni Muday, Maylin.
0: Mausa din noon pa kay si Cherry Bitaw. Pagkita namang datua o kapwa na kaayo. Nagpausap pagyod sa iyang ilong. Pero napagod ko lang problema pa kay ang iyang anak pagyod si Chloe. Pagkita na ko sa Hulagway sa Facebook, magamang to gitsura sa bata sa movie nga Orphan.
1: Mga
0: dili ganahan ako?
1: Sa matawang ka, Day, oy. Bata ra na, Day. Tukon ta na din, Day. Musukol, tukon ta na, Day. Bata ra matawang na, ikakuan na ng bata, Day. Ha? Kanang bata, sayo na kanang ilaron. Palitan na ta na din, Day. Daghang lulipop din, ay. Hindi, kaning bubot, ay. Tag-bensikuan naman ng bubot. Tagwa, napiso naman ng bubot. Sayo na kanang itong iladarong bata, Day. Basta, ang importante, Day, Maylin, makalikawas na ka ng mga Pinoy. Makagawas ka ng sus ka ng mga Pinoy. Himilian kay murag mga gwapo. Matumag kayo kong mga naong ng Pinoy. Mugbo kang ilong. O niya, pretty pagka himilion kay ba? Gani, na yung mga ex ni mo ay. Mga ex ni mo nga, mga waipulos. Kana si John, mauna na ang yawi, Day. Mauna na, susi na na. Ah, mauna na ang yawi sa toang pag-asinso. International standard, gunagod. Kana, Day. Maylin.
0: Papa, nana sila. Tabang Lord, Virgin Mary. I-translate palihog ako una-huna.
1: Uy, mauna na. Hala, nakugbunal na dahil. Nakuang tao na dahil.
2: Hi, Maylin, Papa Intong, we're here.
3: Hello. Hello. Good afternoon. Nice to meet you all.
1: Loha, nakuang tingog to, Hala. Merkanong.
2: Dad, it's so hot in here. And why does it smell like dried fish?
0: Hala, ang anak. Nanaway dayon sa humba og buwad. Hi, John. Welcome to my homepage. I mean, my house.
3: Oh, thank you, Maylin. You know, you look so beautiful in person. Terry told me so much about you.
1: Dali aran abot sa Berkano, this Pilipinas.
0: Che, tubaga daw. Beautiful daw ko.
1: Oh, very beautiful gina. Very beautiful gina kong anak, sir. Very gina.
2: Ingon niya, guwapa daw ka sa personal. Tubaga og thank you, Maylin.
1: Tubaga day,
0: Maylin. Thank you, John. You look very much too.
1: Oh, very much, ha? Oh? Sa mga kundab... nanday ko di ay. Uy, hello, Mr. John. You are John? John, bingin ng Amerikanohan. Tabang mo, tingog. Mr. John, you are Mr. John?
3: Yes, nice to meet you, Mr. Anton. This is my daughter, Chloe.
1: Oh, nice to meet you, daughter, and you, Mr. John. By the way, I'm Intong. The biological father, the father of Mylene, your future girlfriend. long time no see now. Welcome to the humbly territory. My humbly territory, sir. Welcome, Mr. John, and your kid, Chloe. Welcome.
2: Hi. Are you the one my dad keeps talking about? You look traditional.
0: Traditional? Usa na, che? Traditional dance? Sinulog?
2: Chloe means you look very classic and Filipina, right, Chloe? Whatever. Dad, can I play with my iPad? There's nothing to do here.
3: Sure, you can do it.
1: Oh, katulang ko anday, huwag kay iPad, katulang ko anday, tulang silpong kara. Oh, sabay sunod na ni. Oh, ako na day. Ah, agsama ni. Oh, day Chloe, Mylene, day, sama ni, pasakaan lang ka na sa taas, sakaan lang ka na rin sa taas ng itong kuanday, itong bisita. Pasakaan lang ka na rin na ito na kay, so many nga, liso rin ito mag-istorya sa taas, kaya naman ta rin silong. Ha, ron nga, magkasinaptan na, gitagtarong diri ba, ha? Okay na ninyo.
3: Mylene, the food you cooked is really interesting. What do you call this soup with chicken and ginger?
2: Che, unsa daw to? Ginger daw? Unsa ka nilang ginger sa English, che? Luy, kanang ina tinola na.
1: Oh, kanang murag kanang kuan ba? Kumingking sa tusilingan ba? Kanang murag luy ang kumingking. Lagyo kayo. Muna dahil na usap ang taong kaday.
2: John, that is tinola ing chicken with high blood luya. Oh. It is very good for the throat and for the body to body.
1: Oh my god,
2: Dad! Did she just say body to body? Her English is totally broken. And the chicken still has skin on it. This is disgusting. I don't want to eat this and I don't like her.
3: Dear Chloe, please honey, be nice. Mylene worked hard to cook for us.
1: Oh, correct na, Mr. John. Mylene, sama ni day, what is kaoyon sa magluto day? Hey, Miss Girl, Chloe, do not bad words na the chicken, my daughter. Mylene is a very professional chicken killer. Oh, do you understand? No. If you do not eat the chicken, did not eat, will ghosting you, understand? Unguunti ka.
2: See? Her dad is threatening me with chicken ghosts. They're so uneducated. I hate this place. I want to go back to America. I don't want this fake woman to be my stepmother. She just wants your money.
3: Mylene, I am so sorry. Chloe is just very protective of me since her mom left. She thinks every woman I met is a gold digger. She probably just wants my daughter. Hey, Chloe, stop that right now. That's very rude of you.
2: Shut up.
1: No dollar here, Chloe. Only peso. And my daughter Mylene is very good mom. She can clean your face, clean the floor, clean the dog. She is all in one package. High speed.
2: Wait. Did he just compare his daughter to a package? And did he say she can clean my face like a dog? Dad, let's just go back to the hotel, please.
0: Gold digger? John, no. I am not digging gold. We only dig kamuti in the backyard. No gold here, John. My English is no read, no write.
1: Day, Mylene.
0: Only who?
1: Di mana Jano, day. Di mana tu selingan si Jano. Kuan Jan, Jan, Jan, Jan. Okay.
0: Your daughter, angry to me. She looks at me like, I am a criminal. My English is broken English. Limited edition. But me, no. Bad, no bad person. I don't want to be your daddy's dollar. I have my own singot and I work.
1: Correct.
0: I don't want to be your mommy. You have mommy in America. I am only Ate Mylene, your friend, okay? Your
2: Whatever.
0: Friend.
2: Whatever! Let's just go with that, please!
1: Sir, yes, Mr. John, my daughter is not a criminal. Is not a danger criminal. She is Fior Cebuana. If your daughter is not like Mylene, then go out the door, walk straight, and do not back again. Emergency exit. Understand?
2: Good! Let's go, Dad! She's ugly! She can't talk right and she's trying to steal you!
3: Chloe, stop!
2: Please!
3: Oh, dear Mylene, please don't cry. Your English doesn't matter to me. What matter is your heart? But I need to fix this with my daughter first. I will call you, okay? I'm sorry.
0: Gibiyaan na sad ko. Palagit ko'y swerte sa gugma ay. Ang iyang anak, diligyod ganahan ako. Pwerte pagid na ko ulawas akong Ingles. Baga man kong giilad sa akong kaugalingon nga pwede kong afam.
2: Mylene, ayaw yung taon pag-iilak diha. Si John, wala man to siya nilakaw kay tungod wala siya ganahan ni mo. Nilakaw to siya kay kailangan niya i-handle ang iyang anak kay gisapot. Unya, dili pa sabot nga end of the world na ang tanan.
1: Kada, muna tinuod, anak. Ayaw yung taon pag-ingon ana, eh. Ayaw pag-inana ba? Kanang pag-Ingles po ni mo ba? Kanang Ingles ni mo, ganiha. It was very, very brave. Murakag sundalo nga kigubat sa dila sa Amerikano. Apan, ay gabalaga day, Mylene. Laban na yun, anak. Kaya ralagin ani mo, ha? Trust the world, ha?
0: Po, unsa yun naka very, very brave ato, eh? Imo masag kong pakatauon.
2: Si Mylene ba? Bitaw? Sa mata sa Amerikano, it sounds passionate. Seryoso. Tanawa ragod si John, paglakaw niya. Wala siya nasuko ni mo. Nasuko siya sa iyang anak, Mylene.
1: Muna.
2: Ang imong gibuhat, ang pag-ingon ni mong friend ra imo ang gusto, nakatouch to niya sa heart ni John.
1: Sakto ginaday.
0: Tinuod, che. Wala ba siya malain ako kay nagbinuang kong Ingles?
1: Mylene, anak, ang gugma, dili na diksyonaryo, dili na siya diksyonary. Diksyonary ba? Dili na siya makita sa diksyonary nga. Muramatan o tanaw diha. Apan, makita na sa kasing-kasing day, Mylene. Makita na sa tuwang tinudanay nga pagbati ba sa usag-usa. O niya ikaw, Mylene, dako kayo ka o kasing-kasing. Kay bago ko anak, kay anak tamanggog ka. Dako pagani ang kasing-kasing nimo sa kuang mga tinigom sa alakan siyang kawayan. Dako pagani na imong kasing-kasing.
0: Salamat, che. Salamat pa. Sige.
1: Siyempre, way bliman, aday. Basta kay laban lang yun, ha? Panikamot yun nga. Imuhang mapadayon, mamadayon ang inyuhang gugma ni John atong Amerikano.
0: Mapractice pa kong English karon pa kay. Sawayan ko ning, I am very happy to be your friend. Mauna, di ba?
1: Kana yun, anak yun ay. Ay, ipagpakawala sa paglaom, day Mylene. That is high quality English. Go, day Mylene. The world is, kuan, open country. The world open country and also your chicken. Basta.
2: Mauna, girl. Fight lang yun. Ipakita na to sa mga afam na ang Cebuana, dili lang guwapa, but also very brave and very loving.
1: Kana. Subunan nga. Ato ulit na dito, Sudanese mong karto. O niya, pag-practice din ng English.
2: Kana, pag-practice ang maayon. Sige, kinapin.
1: Maka-afam na ka.
2: Kuhan ako yung ichika ni mo. Sige, ari sa midripain to.
1: Sige, day. Salamat ninyo, day, ha. Basta, panikamot, day, Mylene. Anak, nga, makaapam ka kay aron impasto mga utang.

Og mauna mga ka-vibes, mauna mga DJ, ang akong pangayuan og tambag kaninyo. Kining akong problema sa anak ni John, og kaning akong dili pagkahibawgin mo in English. Hindi ko kamao mga ka-vibes. Murag nahugno ang akong kalibutan sa dihang nanggawa sila sa balay nga nag-away tungod ako. Unsaon man ako pag-fights ako ang gugma ni John, mga ka-vibes, mga DJ, nga mismo ako, mismo akong kaugalingon kun ang akong English grammar purite magyong kubota taon. Angayan ba na ako nga padayono ni nga relasyon o musurrender na lang ko mga ka-vibes? Kay basin mapareho na sad ko sa una na ko nga mga uyab gani adto nga masakitan ra. Og unsaon man nako pagkuha sa kasing-kasing sa usa ka bata nga pwerte mang pilian na mga ka-vibes unya. Gawas ba ana di pagin may magkasinabot kay grabe kahawad mo English. Ni ako pila ra bagong taon ning ako ah. Og hadlok kayo nga hadlok ko ngayo nga mapulihan yang mahadlok siya nga mapulihan yang mama kani adto mga ka-vibes. Tambagi daw ko ninyo. Tabangi daw ko ninyo mga DJ. Unsay angay na kong buhaton ini. Kay gusto lang man sa unta na ako nga makatilaw o tinuod nga kalipay. Tinuod nga gugma ba? Unsa may angay na kong buhaton mga ka-vibes? Ako bang ipadayon ang akong gugma nga to sa usak kakano o dili na lang? Apan, kusog mag-ing disco asa maroon dungog. Sa open gate na ba karong disco ha?

0: Mayong hapon, mayong hapon mga kabayabs. Sugas disco, no? Ito ba kayo? Ano yung mga kabayabs ka na minaw? Mayong pagtikaw-tikaw ni Nagkaroon. O niya, siyempre sa ito mga kabayabs karong na minaw. Alahala, sige, maon na ito yung istorya sa ito ang sender karong hapon na nga si Mylin. Na problema in town kit siya kay ialagi taong English pilar po taon kabuog. O niya, ka na ang napay anak sa Amerikano, anak sa kuan muraman o kuan ka na ang muraman o guwa makagusto nga dunia. O sa magkunoy angay niyang buhaton sa ipadayon ba kuno niya iyang gugma sa Amerikano o dilik na lang kay maulagi na murag na ang dakong babaga ni Miss Eva kuno ba? Ang iyahang pag di siya ka maumuin English, mag-lisod sila o magkasinabot o niya, gawas ba na ang kinipong anak sa Amerikano nga murag himilian ko na tayo.
1: Diniganahan niya.
0: Feeling niya, murag wa ko na makaoyon sa iyaha. Mauna iyaha karong problema. So, padayon ba niya o di na lang. Sige, ang atong nakaoban karon ang atong mga intern nga si Hannah,
1: si Jess Ray gihapon o si Lavinia.
0: Lavinia. Okay, sige, o niya, ikaw, Dayhana, o sa may mahatag advice ni mo sa itong sinder karong hapon na?
2: Kuan, sa mahatag na ko advice kay...
0: Kung di ako na, English lang, ikaw, Aaron, kuan.
2: Ikaw ka pa, sabot ang satali.
0: English lang, English lang.
2: Kuan, ang pasabot lang ni Mylin is ipakuan lang, ipag-give lang og time sa bata. Kay... Gika man siya kanang sana
1: na mura siya na trauma.
2: Trauma kay nabiyaan siya sa yang biological mama. Niya ganahan biya si John kay Mylin bisag. Naglisod siya English. Gitry jud niya in English. Niya kaning si Chloe kay di siya siya ganahan magkipag new mommy si Mylin pero with time kanang kung makita si Chloe na happy si John with Mylin, ipasabot na na niya
1: sa'yo.
0: Kaya na. Kaya ang mao, giniday, mao na ni imuhang koan, ikaduhang mama po. Okay, Jisery.
3: Akong matambag lang siguro sa sender nga si Mylin no, is tinood sa kong giyon ni Hannah nga mag-take time gina, but ang koan lang ni Mylin is mag-form siya relationship sa anak and kadugayin mo softer sa gina. And regarding sa yung English nga di ka mao, ang kana is makatunan na mag-gina.
0: Mapreklisan. Correct.
3: Resources and yung makuan nga ma-improve yung English.
0: Usap na na, no ka na mo tanaw kag mga salida nga English. Mukuan ka kana ang depende no na may mga dagharon na masanay ka ba masanay.
1: Pero no need naman siguro nga eskwelahan kay kung mutanaw na ta diha or magbasa-basa, pwede naman na nato ma-translate.
0: Pero og ganahan gyud siya nga mas dali sa magkamao.
1: Pwede
0: po na aron nga matutukan gyud yung pag-ayo gyud usa gyud kuan ang English pero mao lagi na importante gud ana nga makasabot-sabot ra gumaduha. Magkauyabay
1: bahalan ka nang binayabas ang imong English. Ang importante kay si John nakasabot. Ikaw B, unsa man imo hang matambag?
0: Si
1: Lavinia.
4: Copy-pasted. Ay, di, sa kuan. Sa sender kay murag third time gyud basta maging patience lang siya sa bata kay nag-adjust pa jud siya. Especially nga first time pa jud siya nakita sa bata ba. Murag ang first impression sa bata basin bad personally.
1: Basin pangwartahon lang.
0: Pero makakuan ba? Makahuna-huna bang bata?
1: Ingon ay na. Makahuna-huna yun sila kay samot na...
0: Kailan mo na bata?
1: 12 years old. Samot na ganang kuan. Like anang nakita niya sa na siya'y friend. Yun anang pinay ang stepmom. In ana. O niya, gibinuangan ra ang daddy yun ato. In ana. Dali ra ba yan makakuha ng bata?
0: Okay.
1: So, sa ako apod, amaro to'y mutambag?
4: Marta mam patience.
0: Kuan lang pasensya lang siya ana nga pasensyahin lang ng bata kay basig abot ra panahon ana nga maoki na ana ba pasabot ra na.
1: Kung sa ako aside kung ako si Mylin dili man jud na nato pwede nga ingon ana no di kay kakamao mo in English ingon ana pero bisag naa lang jud gamay nga magkasinabot ra gyud sila. Ang akong buhaton ana kung ako si Mylin tudluan ako si John og Bisaya. Kana
0: niya gahuman niya i-vlog
1: kana ingon ana
0: i-vlog Amerikano.
1: Kana
0: daghang kay malingaw ana kay daghang mga malingaw nga Amerikano kung Bisaya
1: kung dili ka kamao sa imuhang sa iyahang language why not ang imuha imong itudlo niya ingon ana
0: ni mo na no kay gani na man gani mga Amerikano mas iba nga vlogger gyud na din sa sugbo kay bantay wala nga mo try gani
1: bisaya na gani kaayo sila
0: pero naging bisayaan niya
1: ang ilahang dagway kay Amerikano kaayo foreigner kaayo niya grabe sila ka mao magbisaya
0: kuan ang yang istorya ato mas iba murag dugay din hinag siya nagdakupon
1: diri na siya
0: nagdako kamao nang gyud siya mo bisaya ana man na sa to mga kabayan sakto pod ana unya mao lagi na parang kuan praktisa na lang niya ingnon ba niya og magkaasila na ni Jan ingnon niya nga Jan you can teach me English
1: ay na unya ang kana sam sa bata ang kana pong anak ni Jan dali ra pod gaayo na ko ano na mga bata karon like siya mura man siya komedyante nga pagka kuan si Mylene o Diana dali ra na lingawon ang bata
0: iya bang dadaon dito sila iya ba isurusuro
1: ingnon ana
0: laag da diri sa mo ana ba aron nga malingaw pod madugay makuha na niya ang loob makuha na niya ang
1: makahuna-huna na ang bata nga lahi ra di ay
0: okay sige unya sa tong ibe-page, Miss Eva?
1: Kuan, iingon si Ma'am Lorna Margarita, nga lingaw kaayo ko sa inyong mga reaction. At least, you learn how to speak English, Ana. Oo, tapos, si Rosabel Tobala. Ingon siya nga, shout out Lavinia Sup-Sup.
2: Shout out.
0: Sup-Sup, Danny.
2: Supportive.
0: Saan mo na yung play Doday Sup-Sup?
2: Middle name.
1: Okay. Gika, ang imuhang family name. Okay. Si Sir Jesus na Sereno, maayong hapon, DJ Rico, mamuan, hindi I have a selfie.
0: Ako
1: itatambag si Sender, kay Dili Jod, babag ang pag dili na to kamao sa English. Kay daghan sa gugailang ang mga babae nga naminyo og afam. Pero wala jud nila himuo nga babag makamahuan ra gyud na ang English Sender padayon lang jud kay basin mauna jud na ang lalaki nga gigahin sa Ginoo para nimo ingon man sa anak pod si Sender ayaw lang kaayo na imind dawata gihapon na kay sa ngadto makat-o na jud ang bata sa pagdawat ug paghigugma nimo maura na DJs and more power 93.1
0: tinuod maura no sa mga kabayan tinuod man pud na Miss Eva nga daghan man po, hindi man po, siguro ka na makaingon mo, abi ka ng nangaminyo na garon o gamerkano, naminyo o gunsa din ha,
1: may nagyong kayo na sila.
0: Nag-agi po na sila. Agi po na sila, kalisod po sa English kanya ito. Apa na po yung mga maayo na gyan po. Pero, dili man guntanan, kaya may uban nga, naka-chat-chat lang nila.
1: Sa
0: sige nilang chat-chat, mas iba.
1: Nakat-on.
0: Nakat-on na, inani niya, magbailuay ba?
1: Magbailuay.
0: Kung sa English sa Amerikano, ila po, maimo man na ma-learn, inaniyon di ay paglabay sa istorya.
1: Kita ni ninyo.
0: Imo son suonon.
1: May nakaayo pa.
2: Pwede ko mo share sa.
0: Pwede.
2: So, akong ate kay nasa chay asawan. Hindi siya farm ka ng Swedish.
1: Okay.
2: Kwan siya.
0: Lahi na nga kung ano, lahi
2: Europe
0: Swedish.
2: Europe siya, Europe.
1: Europe. Lahi ko sila language.
2: Lahi sa lang language.
0: Ano sa may ilang sa pangat sa language liya dito dahi?
2: Swedish.
0: Mao na Swedish.
2: Pero magkipag-istorya sila through English niya.
0: Okay.
2: Dito na siya nagpuyo sa Sweden karon, nag-concert siya, nag-learn sa siya o how to speak Swedish para maka-istorya siya sa akong brother-in-law.
0: Para ma-practice rin niya dito, no?
2: And sa akong niece, ang anak sa akong ating, gi-accept rin niya ang akong brother-in-law as her papa na.
0: Sa mga niece, tuhod?
2: Mangkon,
0: mabin ko tuhod. Okay na, mao na no kay naa sila dito na moyo na.
2: Naa sila dito.
0: Oh, ni ang Amerika ang katong sa to Sweden, kamao siyang Bisaya dire wa tudlo ni ate nimo.
2: Dili.
0: Oh, di mada.
2: Dili mada.
0: Mo na kay nakalisod kay kana lisod bugan ni sila tudloan ni Eva. Lisod gyud gani pud sila tudloan. May na lang pud gani kita kay mura og kita mura dali mo tabo kasabay no.
1: Mas makaingon ta nga kita mga Pilipino bride. Daghan kay tag mga language nga pwede na to katunan.
0: Mga Pinoy dali man kay makasakay sa kag istorya.
1: Unlike sa ilaha kay kung ang kana mga foreigner pabisaya di ba lain kaayo.
0: Islang ba sa maning kuan. Na bisaya niya kuan kay ba kiwag no.
1: Pero kung kita mga in English ta pwede man ato masunod-sunod ang ilaha
0: unya. Makasuon dayon ta.
1: Makasuon dayon. So mao na ang mga Pilipino.
0: Mahalag di mao basta masuon.
1: Yes, ang mga Pilipino bright jud kaayo.
0: Bitaw pero ikaw dai pagkabata nimo English gyud ka no. Kay mura magkana ang Kiwang kay mong mga Bisaya.
2: Dili kay before ko ni eskwela sa ako previous school kay Bisaya jud mi sa Sud sa Balay, pero
0: okay,
2: since ni sud ko atong school kay kuamang good English only policy man, so okay, gi-require jud mi, gi-encourage jud mi pa istoryahan og English.
0: Na bitaw na gani adto Miss Eva, amot ka na kato sa una nga ano, di ba kato kuan ko anda pud sa maestra nga og kuan ko no og di ko no may mo istorya og mo istorya daw may kinahanglan ni English daw namo.
1: Oh, naabitaw na.
0: Tapos kang hiloma sa room jud.
1: Oh. Okay. Para di, wala ni magdabi.
0: Na, oh, ginahanglan ha ang katong og naay madunggan nga mo istorya Bisaya.
1: Bayad 5.
0: Ilista, bayad ilista pa ita. Oh, ni amo tong kami sus kani si Ma'am Lorna maestra man ni basi na siya ni Palesia sa iyang eskwelahan gani adto nga kanaang moana din to maestra nga garon ha ginahanglan labi nag English nga kanaang subject moana din sila nga sa atoa English man to subject ginahanglan mo istorya mo English pod ana wait tingog oy Waiting ka na eh. Tingog ka nga imong English pala kabuok, di ka kumao. Ito nga, wag itingog-tingog. Di ba ka ito technique lang po sa maestra?
1: Para huwag magtabi.
0: Huwag magtabi. Kayo, di man ko di mo inanaan po. Basig magsige man po. Langas man po kayo na sloyo.
1: Oo, niya. Karon po, mura na po nag... Ang gana sa mga bata nga maayo na kayo mag-English, gikuha na po. Nanasay mother tongue.
0: Nanasay... Di naman kasabot o Bisaya.
1: Nanasay subject na...
0: Saan naman daan
1: eh?
0: Balhin na lang taglaing lugar.
1: Okay, sa kato ganing module, kanang kuan, na naman yung mother tongue
0: na leksyon.
1: Okay, ang mga bata, grabe naman ka-English.
0: Di naman gaya sila kasabot po. Ito, pero mauna, kana ang sa ito mga kabayabs, kay lagi English man po yun gagamit. Pero muna ay nakaapan, kay kung sila may muari, kita may mag-adjust gihapon. Luya na itong mga Pinoy. Kung sila'y muari, kita magsikitagbaho po rin tao-tao. Sama ning nanguyab. Nanguyab, Amerikano niya.

0: sila mo in English, mag-in-English kun sila. Mao nang makainon sila nga, ah, kani, taga Cebu ni. Oh, makaana na yun sila. Kaya mag-Tagalog o mag-in-English man.
1: Ano siya, kami sa una, bayad 5, basta dili mi mag-English. Bito?
0: Maupo na ingon ni Ma'am Igreen.
1: Maupo na ingon ni Ma'am Igreen.
0: Hi, inday, I have a selfie, DJ Rico. Mambo, may hapon.
1: Magkauna-una ng tabakay, isgot mong kutag-English mga kabahib. So, maupo mong guna kani ato sa elementary pa mong gurumi ato. Maupo na yung style sa mga kuan nga, basta ha, ingon rin ba si Ma'am? Ano ito mong kuan mag-lista? Ingon rin ba si Ma'am? Basta mo tingog o ganaang, mo istorya o ganaang Bisaya. Bayad 5, ako'y tinglis lang. Ikaw po tao, grabe, hinahilay kang maig.
0: Mauna.
1: Naganay maghagawa-haway, muling yung
0: manitong tinglis lang.
1: Kasi mga naghagawa.
0: 5 na kaya, 5 na, usa ka linya. Unya, maabot na dirag kuan upat, 20 na.
1: Ako ato, daghan-daghan gitong ako ang lista. Pero wala man po mabayay report, kaya bahala mo din naanay ng lista niya. Mao bito no mao nang usahay pud di pud malikayan mahadlok po kami sa iba kay liman ka babayaran ka
0: kami kay mapugos yung bayad kay ipalit naman og floor wax lampaso mga ina
1: nakabayad nakabayad bagyo ka di
0: oh nakabayad jud ko
1: ikaw dai maili nakabayad ka sa
2: kabayad pud ko DJ
1: wa di ka mag English lang yun
2: ha
1: wa di ka mag English lang
2: wala lang yun bayad yun lampaso ni
0: oh okay lisod baya ka ayo nga kay nang nakay isugo nakay isugo nya imuha pa in English nya elementary pa baya ka ay na nya boy nakisa mi nagkawat sa kung papel o ya dapat in English yun imo yun ana so mo na magbayad
1: ka ng magkawat papel sa oman
3: who stole my paper
1: told ay English kawat
3: stole
1: ah bangko day bangko raday ano dia sayo raday in English day stole raday bangko raday
0: steal kanang giko ay na gikuha ay na
1: kisa may nagkuha schooling kurana na stole ana siya yes daycare teacher kuno siya Miss Eva kanang daycare ambot kining daycare magdipog ka maglisod pa kaani
0: oi
1: kasagaran arin is mga grade 5 grade 6 mo ningon ana nga magbayad kamo gesture ka ko ang kani gesture bayad ngudi mo mo tingog og istorya mo Bisaya
4: pag high school ra
1: high school mo
4: ay subject lang sir specific subject nga English
1: English. Oh, niya suman, nagkaw ka, English ka.
0: English?
4: Ganang ganay.
1: Ha? Ingan niyo nga, magbongo lang sa tayo.
0: Lisod kayo na, no? Niya, nakikipanguyaban ba rin sa school? Ana, niya, mudiskarte na ka ba? Kay manghuwam sa imuhang libro. Ngayon, ana, niya, imo nang in-English
1: yun. Manang maestra nga, kana ang get one fourth. O niya, manang ka nga, huwag ka, gaya ko
0: pa papel. Okay, wala ko'y papel.
1: Gusto ko yung pag-English na. Sus, mahat kang kuhang papel na, wait, tingog. Hindi, kaya ako sa kaniadto po, maglingaw mo tayo ng estudyante, bitaw tano. Na ako'y dagan ako'y papel, pinalit, pero di mo kong ako'y mukuha, mga ayok magigugyot kayo mo. Anognan mo ko kung papel mo kuha. Anognan mo ko, wala kung kita.
0: Unya, o gamahurot, mahurot tapos yung ipangayuan.
1: Kasagaran kay mga babae, mga bukad-bukad silang usap na anak. Mga babae, anak din sila sa dahan ko. Ano, hindi, gaya ko papel, gaya ko. O, sa kabalon. Paitag, ano, babae, no, hiligag kuha ko sa kabalon, no. Pero mga lalaki, no? Magka-relate mga mga lalaki ini. Ngayon or dayon, eh.
4: Ngayon.
1: Ang gaya lang kundi habi, eh. Kaya naan kayo sa kabalon. Sus, luyas mga babae. Sige, glaksi siya sa kabalon. Hatag sa mga kauban.
0: Kay... Uhurot na lang ang papel.
1: Bitaw, ay na sa mga kabayans ka noon sa mga inaakadya, Miss Eva.
0: Dali sa FB page, ingon okay. Ni si Halwagas. Miss Eva, watching from Lupa, Compostela. Dili siguro babag ang language barrier. Konting adjustment lang siguro. Pwede sad magtuon siya og English.
1: Kana, mo na lang yung technique. Tungo na lang yun siya. Yan na lang yung praktiso. Maulagi na ba? Maulagi na sa mga sama na nag-chat-chat lang mga naipi, sana kanang naikab, sana pinpal may tawag na kanang naibawa nila nga adto sa dating app kapag sila Amerikano. Ano man nila maoban din ha? Ano alam sila mas makamaog yun kung magsigi na magsukli ay o istorya. Okay, imo naman masuon-suon ha? Ingon ani mao din inindot na sakto pagkuan kay kuwa mo maglargo-largo rato kuwa. Aware, ana, aware yo, ana ra, asa ka, sayon ra kayo, pero sakto nga pag-English, na pa man yung mga proseso kung nindot kami naon, no? Sumuna, lagi, makatunan ra na niya puhon, ay lagkabalaka diya damay, Lin. Ipadayo na lang ka na yung gugma, anak ng bata, di ha, yung nalang, ng bata, ipadanas, inahan.
4: Bilin sa
1: Amerika. Bilin na nito sa Amerika yung anak. Eh, nagdad-adre.
0: Ang kinag mga ingon ana, like, ang foreigner, di ba? Lahi man dyan na sila kuan na to, no? Murag, wala sila yung mga emotions nga kuan. Ang ganahan nila kay kanang sigi sila day, mga inana, permis sila day gun. Unya kung, like, masige, you're so handsome.
1: Inana, kanang kita, di makita hilig dagday, bahala ka din ha.
0: Inana, mawag
1: ka matagad sa Amerikano.
0: Mawag din na ilaha. Mawag din na ilaha. Unya, kanang samot na gano'ng mga caring, mga pinay.
1: Mahala kita magkasinabot. Hindi ko magsigday. Kaya, sigday.

0: Pero mao ina sa mga kabayops, alas 2:50 naman. O niya, ang suman, namoy mga greetings nila. Basing namoy mga uyab merkano niya. Apam. Ikaw, Diyos rin, akay Apam? Wala ra. Si Red Cast Girl na. Sige, salamat kayo niya. Mao ni sa mga kabayops nga nagtanaw. Salamat na pa din ha. Palihog sa tagbasa niya, Miss Eva. O kisa may muhatag ko, ano ni. Salamat kayo sa mga kabayops nga nagtanaw.
1: So, okay, yan. Ingon si Ma'am Lorna, if you can speak, action na lang, experience in my
0: inamang
1: elementary. For me, kabayad, dili ko mutingog, maulaw, yud ko, bayad na lang.
0: Ah, okay.
1: I-action na lang daw.
0: Inamang na lang.
1: Oh, mag-inamang.
0: Ina na mga ikagpapel sa aman.
1: Ha?
0: Huh? Ano? Mana-ana ka niya?
1: Oo, oh, ana.
0: O, sa ka-slice?
1: Oo.
0: Listen, dami tayo. Ito mga kabayab, salamat kayo, no? O niya mo na, sa to ang istorya karon lingaw po daan yung istorya ni Mylene. Salamat po kay Mylene si Muhang pag-share sa pagbabuhagay ini mong istorya sa kinabuhi gugma. So muna, karong taon-taon, magkaoba na to si Uncle Boyong, si DJ Pamela. O niya mo na to, okay na mo?
2: Okay.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Day. Mylene naman.
3: Lavinia.
0: Saan nga to?
3: Lavinia.
0: Lavinia. Sup-sup. Okay, salamat ug maayong hapon. Unya sa tuong pagbalik karon taon, magkaoban na to si DJ Pamela ug si Uncle Boy, mga kabayabs pahaom nga sunata sa tuong sinder nga si Mylene. Niyahang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Dinhi lang sa paboritong radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Mao na ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: 93.1. Mao na ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Ay, kumusta na mo? Mayong hapon sa pag-usap sa itong mga ka-vibes karon. Ani, syempre, sa itong mga higala nga na minaw, ining adlaw nga Martes, sa itong mga ka-vibes karon din ha. Kumusta mamong tanan? Ilabi na sa itong mga taxi drivers. At sa kumustahon ang itong mga taxi drivers, sa itong mga grab drivers, sa itong mga jeepney drivers, sa mga bus drivers nga na minaw. Diyas may north bus o sa may south bus terminal. Ingon man usab sa itong mga drivers karon nag mga delivery, mga dump truck drivers nga naminaw. Sila ha mga stereo karon sila mga sakyanan, no? O niya sa itong mga nag-deliver karon. Kumusta mamong tanan? Mayong hapon sa pag-usab, mga ka-wives. Okay, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. Okay, o niya sa itong mga ka-wives karon. Mayong hapon sa pag-usab, o niya, DJ Pamela. May nahanin nga to ang sinder karong hapon na mautong usa ka babae nga si Mylene lagi in town nga na problema karon kay mo lagi na pilar po taon kuno kabaok iahang kuan kana ang English mga kabibes English no anya mo na sige anya sa may masulti ni mo Miss Eva sa to ang sinder karong hapon
1: na ako, kamo na lang ni Uncle Boy.
0: Okay, ananala. O niya, sa to, sa mga ka-vibes karong naminaw, sa yon di man po dingon na kuan. Muna siguro, para lang po sa ako ah, kung nalay una DJ Pamela, ang ngayon na lang ganyang buhaton, ana, pasabto niya nga kuan, mag-practice na lang, maurumang yun siguro na, kaya ang iahalag itong problema, kaya kuan na gitaon, ang sinultian ba nga murag maglisod yun siya, apan, siguro mauna, practice lang, ay lagkauaw nga, mag-practice kaya kay natural, di binato ang istoryahan. Ah, di bila nato pinulungan ng English muna masabot ginato na nga dili gud na kana ang ingon nga mas ingon lang uban ka mao magin mo English ana uban may magyud in town pero muna na may uban nga di pud in town ana kamao pero muna di po nato ipamugos kay di muna nato sirultian. Oh, ang ato ang importante nga kita din eh magkasinabtan na itang Pilipino di kay magkagobot ana tungod lang anang ingon ana. So muna dili na to ma-blame si Mylene nga sa makadayo eh, di man po kakamao mo English day. Di na to ma-blame tungod kay dili man na to na pinulungan niya. Bahala na sila pinulungan din ha kay lahi mong nag-inistoryahan. Oh, kita Pinoy, umun sa'yo atong na pininistoryahan din mo ay atong praktisan yun. Oh, na sila kamao ta mo English, mas maayo hinoon po, no? Pero di, ay pamugos ka di man na to na sila igunsa. Oh, basta kay mauna, praktisya lang danay day Mylene. Oh, practice lang ka na araw nga mauwaas ko no kay pong grabas yung mga mahan impas ko no tanang utang sana. Oh, praktisi lang o ni Adayon abot ng panahon punto nga ikaw makakat o nagyog ka ana inistoryahan na pero bisan pa man makakuan magod gihapon kay kita laging Pinoy madala makasabot naman ta makasabot rin English apan sa pag-istorya lang mo yung lisod ta ana lang siguro so muna ana practice lang o niya sa anak sa Amerikano nga umaabot ni mong uyab kato si John nga nung uyab ni mo na ina lang si John nga dalhin mo yan kuan bring your child doon sa iyahang mama. Oh, padana siyang mama dito ay nagdad-address Pilipinas, ana. Oh, sige. Ah, DJ Pamela.
2: May na, ana lang sa siguro. Practice na lang yun. Yan, may na, pwede mga kanalagi sa iya hapong anak ang Uncle Boy. Makuana na okay ka na ang maabot rin panahon nga magkasinabot sila, makasabot rin na iyang anak. Labi na kung istoryahan na sa iyahang papa. Oh, si John mismo mo ay muangay, musulti na iyang anak nga ayaw anak die. Oh, dapat atong ka na ang maghoy-hoy ta. Ay na, no, aron na nga magkasinabtanay mo sa ako ang imuhang tita puhon. Nga si Mylene, labi na magka-okay ang among duha kagugma. Ay na. Sige, o niya nga, di kayo na, Miss Eva?
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
2: Mara, salamat ka ayo, o ni Uncle Boy.
0: Okay, na ikaw masiguro, ikaw pa may una, ikaw may tingag, una-una.
2: Ay, nanala, ako di ay. Inis to mga ka-vibes, ako nalang usap si DJ Pamela. Maging, oh, and stop thinking and then start doing. Naging salamat to maing hapon. Kanatong tanayin. Bye-bye. Ang cool boy.
0: Okay, unyan mo na, no? Sa to mga ka-vibes karong naminaw. Salamat kayo sa inyuhang makanunayon nga pagsunod mga ka-vibes. Ay, napayana sa mayong hapon, ka-vibes. Miss Iba, cute, guapa, Rico Mambo. G. Digamo, Carmen Bohol, always naminaw ninyo. Ay, salamat kayo ni mo, ha, G. Digamo. Diha sa may Carmen Bohol, maying hapon. Kung nalang usap siyang cool boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw. Paniti, di ba taros, DJ Rico Mambo.
3: Again, sa to mga ka-vibes karong salamat kayo. Sa to apod nga sinder usab da ay nga si Mylin sa imong pagpabuhagay sa pag-share sa imong gugma kaagis ginabuhi ug maghinaot ta nga nakakuha ka karon og maayong idea unsay angay buhaton inimong istorya sa gugma ginabuhi unya Mylin ganang kuan pod ganang mauna lang siguro to mauna lang gyud po ito'y murag pabor mas maayo ni imong buhaton nga practice na lang ka unya dayon ganang kuan imuha na lang sultian ang Amerikano nga John sulti imong anak aron magkaokita aron nga dili pud itawon maggubot inyuhang pagpuyo anak pananglitan og magkakamog yun, no? O niya, wala naman tayo igong oras, mga ka-vibes. Salamat kayo sa makanunan nga pagpaminaw. Sukad ka ganinang alas 4, hanto din yung oras sa kahaponon. O niya, ito nakauban ka rin ng atong Chief Engineer, Sir Edgas. Kaganina, Sir Virgil, si Ma'am Junits, og si Sir Gab. Atong Station Manager, si DJ Langganida, mga ka-vibes. Wala tayo igong oras, panahon. Nagagang salamat sa makanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4, mga ka-vibes, hanto din yung oras. O niya, ay mo pagbiya. Kayo ng hapaon ng gabi na atay replay mga kabayab sa istorya ni Mylin atong drama atong i-replay na yun ang mga maanindot na mga sunata, no? Inyong mapaminawan mga kabayabs. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo. Ako na lang usap. Sa dipaday, hangton susunod og ma sa magtaknaog istasyon mga kabayabs. Kung na lang usap, DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Panatay kong oras panahon. Daghang salamat mga ka-vibes. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Mayong hapon, og daghang salamat. Bye-bye.
4: Request 931.

0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Boy Bun, maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: Everybody dance now. DJ Sprocket.

20 na. Maayong morning, mga buntag, mga kabayan.

Paborito nga stasyon sa radio sa Dial sa inyong mga Radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Kabayes, mauna ni. Kumusta mo mga ka-vibes? Kumusta? Kumusta inyo ang kabuntago, ano? Welcome na usap sa programa. Programa ang pukawon ka, lingawon ka, o ang pasayawon ka. Programa ang Buntag na Vibes. Siyempre, kaoban ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Wanay lain lamion. Wanay lamion matag sa'yo sa kabuntagon DJ's Bracket. Buna to mga ka-vibes, aka nyo. Kano? Mauna niya. Good morning mga ka-vibes. Og siyempre, ablihan nato ang atuang kabuntagon sa atuang inspirational nga quotes, ha? Ato ginipainom-dom ninyo ka mga ka-vibes matag sayo sa kabuntagon nga inyo hagyod pilion ang kalipay, pilian ninyo ang paglaom, og pilia ang magpadayon bisan pa man sa kalisod sa tuang panahon karon. Ha? Pili ang good vibes kanunay mga ka-vibes. Kaya aron, dili gahi musulod ang blessing sa atuang atuang kinabuhi, atuang Pinoy anan. Alright! Alas 4:23 na, o syempre natay pakutana karong dili pakutana. Pasumpay na pod sa istorya kay adlaw ma Miyerkules man ron. Pizza 15 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Ato ang pasumpay sa istorya maone. Pinangga kaayo nimo ang or pinangga kaayo nimo si. Oo, sumpayin ninyo mga ka-vibes. Pinangga nimo or pinangga kaayo nimo si. Si Pilimon, si Pilimon. Pinangga nimo, pinangga kaayo nimo si sumpayin. Alas 4:24 na, unya na nato pangbasahon ng inyong pasumpay, no, sa tuang istorya karong sayos kabuntagon. For the meantime, hala sige, nibukal ng ininit nga tubig, kuha iyabo sa tasa, butangi og boy, pwede nimo butang si kuwate, pwede nimo butangan og kape. Pamainit na, pamainit.

0: Breaky heart, I just don't think he'd understand.
1: DJ Sprocket.

may buntag once again mga ka-vibes. Bangon na mo rin ha. Bangon na mo, bangon.

itong estasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Ka Vibes. Maonanin!

pinangga ni Mosi. O, kinsa may imo ang pinangga. Hello, good morning ni Rose. Good morning, Rose. Live na ta karon sa tuwang TikTok account, mga ka-vibes. O, pinangga kayo ni mo. Sumpayi. O, pinangga kayo nako, ako asawa og ako aduha ka mga anak. Oy! Kani ba si ka-vibes Jerome, no? Kay grabe gyud ni siya ba? As in,

Jose. Apa shout out watching from Kuwait. Hello. Oo, sa may Tagalog ani Pinangga. O sa Tagalog ani Pinangga. Pinangga na ko akong silingan nyor. Kay kusog manghatag og sudan. O mo na. Mo na kong ganahan. Oo, panggagilin yung silingan nga kusog manghatag og sudan. Pinangga na ko siya nyor. Bahala wa. Bahala wa. Konia panggaamog. Jikis, good morning, Jikis.

i-ring. O, nga naman. Na pinanggani mo yung mga i-ring. Sige daw, kung sa may mong pina-arouse. O, sino yung pinangga mo, Rose? Sino yung pinangga?

ang silingan nga Marites DJ. Mauna diha, o. Oh. Maka healthy, magura na yung mga kongkot. Marites. Hello ni Engineer, good morning. Mr. Jacob, good morning, good morning. Ato ay good morning, ato mga ka-vibes karon nga mga kongyan. Nga mga security guards. Mga kugihan nga mga drivers, good morning. Kada mga Grab drivers, mga taxi drivers. Usana na si ato ang certified ka vibes Jerome. Ibaw ko si Mr. Webster. Mr. Webster, good morning ni Mudia. Good morning ni Kier. Good morning to Zuraya. Good morning, good morning. Dinangga nako ako ang family. All right, you can arouse. Good morning ni Mr. Janelle. Good morning. Oh, good morning ninyo tanan. Good morning, good morning. Oh, pinangga ni mo ang oh, or pinangga ni mo si kinsa may mo pinangga. Pinangga nako akong mga utangan. Oh, ay mong na ay. Imo mga utanganan, pinangga nimo, very good. Anagyot kay base dili nakapautangon sa sunod na pastilan. Oh, I love you 14 344. Oh, sige, pinangga nimo ang kisa yung pinangga. Usay kwan, usay Tagalog ka na pinangga. Otang lipay-lipay, bayad likay-likay. Kano? Okay, so may pinangga ni mo. Pinangga kayo nako, ako ang Uyab DJ. Oy! Talaga. Pinangga kay Uyab pa man. Igmen nyo, wa na. Oh. Sayon, duolon. Lisod, pangitaon. Alam na this. Oy, Ma'am Michelle, good morning. Oh, pinangga ni mo si or pinangga ni mo kinsa may imong pinangga. Atong i-search unsa ning kuan usay Tagalog ani pinangga be? Oo, unsa ni pinangga? In Tagalog. Okay, tingnan natin. Minamahal, oy, minamahal di ay. Sige. Minamahal mo ang ano?

yung minamahal mo. Pinangga tika di... Oh, nakaka-touch Archie Cueno. Oo, oh, nakaka-touch talaga. Minamahal nga ni... Oh, lagi. Kana? Kapila DJ watching from Binian, Laguna. Habang naka-duty. Proud security guard. Yes! Good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga... workaholic na mga security guards. Also, I would like to English. Ako day, good morning ang mga kugyan ng mga porter nato sa matag pantalan. Kung asa man ni naabot ato pagsibya karubuntaga ha. Good morning ninyo di atanan mga ka-vibes. Padayon sa pagkugi. O pina minamahal ko ang aking Junjun. Hoy. Ayaw Jun. Pinangga na ko akong ginikanan, akong bana og akong mga anak, DJ. Wow! Mauna? Dapat panggaon yun. Ah, minamahal mo si... Sino?

pinangga niyor kay daghan kwarta. O kay DJ man na lamion pa rin mo. Mau ba? Lamion raman ko kuto, wala man kay kwarta. Oh, kuto bro ko pagkalamion, pero kwarta, wala ko'y kwarta. Oh, kuya pa shoutout, hello. Kasama ni Renz Oy. Sa palagay ko DJ, what Tagalog yun? Oh, pinang DJ Pinangga ginigiliw. Inanggiliw, mabaw. Oh, dili day kuan kana minamahal. Oh, good morning ni Marlon Archival sa Adla on good morning. Pagawas na tinaguan ni mo diha DJ libo-libo. Oh, amigason unya ana. Sos ba unta na amigason no? Good morning sa mga taga Panabo, Davao City. Hello ni Ernie TikTok. Oh. Minamahal man siya sa minamahal man sa Google DJ. Ang ano ah? Talaga ba? Oh, minamahal mo? Okay, sino yung minamahal mo? Minamahal ko ang aking ex-DJ. Oh, muna diha. Ay na si gara-gara o kanang kuan, kanang mahal-mahal sa ex kay ex na. Ha? Mr. Janelle, daghan kayong salamat. Maraming salamat. Agop opo ng kwarta ni Monyer. Grabe ka, kurip. Ha? Oh, dali adiri, Berting. Berting, dali adiri. Atong bahinon, Berting. Dali. Ale dali, Berting. Kaya bahinon na. Bahino na ito ka, naglisod kong kwanan eh. Naglisod kong hipos na eh. DJ, asay isay ni mo? Mag Tagalog or mag English? It depends. Wow. Hi, I hope the universe give you all the good and genuine things you deserve. Have a great night. Thank you, Saint Lance, or Saint Lance, thank you. Minamahal ang laang palito nun DJ. Amo na diya. Lahi man po ng imuha noon. Oh, minamahal ko ng palito nun. Mahal yun ang palito nun. Kasayo po ni mo DJ, sige ngisi. Oh, panuhoton ah. Nga nung panuhoton na? O panuhoton ba ya ka? Mapil po ka. O duha na ta. Sige, kisi. O Carmi. Asa ni Carmi? Asa pagbasa ni? Carmi Kot Sisa. O. Sisa Carmi Kot. O, good morning. Dituyo ni nato nga programahan, no? Matagsayos kabuntagon. Nga good vibes yun. Sugato na to ang kabuntagon nga good vibe. Oh! Kana! Abtika mo English, oy, murag French na siya. Murag French fries. Oh, French fries na, Berting. Oras na to, alas 4:57 na. Oh, ah. Kamu na mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes. O pukawa na inyuhang mga junakis diyan nga naay klase alas 5:30. Pukawa. Datong mga nibango na diha o ni kuan ni mata na nagpitok-pitok pang mata diha. Oh. Sige. Oh, pamainit. Kinsay ka uban nimo diha DJ. Duhara gyud taon mi dire.
Kauban ako si Attorney Engineer Barangay Captain Konsehal Virgilio Villanueva. Oh. Oh, abtika ko na mo English, murag French. So. French price. Sige. Oh, pinangga ni mo. Kinsa may mong pinangga. Minamahal mo si... Oh, sino yung minamahal mo? Pinalangga kay Chirisis na DJ. Chiris pinangga. Ah? Mahal ba? Oh, si Berteng na adiri sa tuang kwan. Sa pikas nga... Kung sa'yo nga na nina, sige, PM na ko, Dre. Kaya naminaw man niya siya True Apps. Oh. Naan siya karon sa Manila, si Berting. Naminaw siya sa atuang application. Muna, maka-appeal siya kay sa'yo man po siya mo bangon, no? Ana, gina. Oo. Sa ganaan diha, no? Kung aasaman mo dapat nga lugar sa kalibutan, pwede mo makapaminaw na to. Oo, inyo lang i-install diha ang application nga FMR Philippines. O FMR Favorite Music Radio. O Philippines. Muna inyo ang i-install. O niya, kung ma-install na ninyo, available na siya sa mga Android phones, ha? I-install ninyo. Abli, he. Ig-abli si Rady. Sana! O, ig-ma-install na ninyo. Abli, he. O niya, pangitaan ninyo diya ang FMR Cebu. O, i-scroll down ramo diya, makapaminaw na mo. Maski asa pa mo. Maski asa pa mo sa kalibutan. Maski ito pa mo sa universe. Basta na mo internet ito. Maski na mo sa kinailauman sa dagat. Na mo sa buwan. Namo sa kinailauman sa yuta. Namo sa lango. Basta namo ang internet. Naka-install mo sa itong app. Baka paminaw mo sa ito ang mga programa din mga kabay. FMR Philippines. I-install lang na. O, sa mga Android phones. Onya. Ablihi. I-scroll down. Naadya ang FMR Cebu. Kana. Onya. Good morning to Winceslao Libradilla and also ni Irne. Pwede pa rin ko sogsong naga dani, mahal kahit bawal. Omo na diya. Ayaw na magmahal-mahal diya kay bawal na. O niya si Alma Kainghog. Shout out sa mga tagahaklupan Talisay. O si Ana Rose Maitim. O shout out ni Ana Rose nga nagloto. O sa may giloto. And good morning also to Rolly Kalidgid from Negros Oriental, Mabinay. Og si Joey Line, Bungat Bolo. Shout out man sa taga Bulo. Oh, shout out man sa imo, ha? Good morning to Biyahirong Bugoy. Ni Inday Yots, good morning. Shout out family, o saan eh? Huario and Nis Nissan. All right. Mayong mayong buntag pod. Oh, atong nga ikwan ha. Pinangga nimo. Si. Oh, kinsa may pinangga ninyo diya? Or minamahal mo? Oh, sino yung minamahal niyo diyan? Dugtungan hello ni Dice Jean. Shout out from Siki Hor. Maayong good morning, mayong butak. Uy, ala ka na minaw diyan si Papa Emilio Lubas diha. Ogi kan sa Somerville, Cordoba. Uy, Papa Emilio. Oh, musta man ka diyan? Namainit na ka? Pamainit ha? Yagi ka, pamainit diyan, Papa Emilio. Pamainit diyan, pamainit. O niya, mayong pagpaminaw niya... Onsay nga na ning Elizabeth Lubas Biloso. May papaminaw ha sa tanong mga Lubas family niya sa may Somerville, Cordova. And pinangga niyo or asa man eh
Ing aron manggod ako ting uli nyo gikan ko mag-deliver busa diretso jud ko pamino kana. Mane akong ganahan ni Birting. Gikan dai siya nag-deliver. Oni ang uli niya mamino din siya nato. Mana dia? Mane akong ganahan ha? O padayon mo, padayon mo dia. And hello ni shout out ni EJ Kudong sa Ormoc. Oh, mayong buntag niyo tanan. And pwede mag-request og song nga minamahal. O ang ato mga playlist karon mga ka-vibes og sa ato mga viewers dia. More on kwanta, more on dance, more on kanang pasingot. Para good vibes, para ma-alive mo niya ha. Dili mag na, dili maghinuktok og magpitok-pitok ang mata niya ha. Good morning ni Chubby Girl, good morning to Mar sa Ormoc. Hello ni Chirin, Chirin Ambrona. Shout out sa taga Bugay and family Garcilianosa and Espanyola nga naminaw. Nemo gikan ni Ray. Oy, shout out ninyo diha mayo nga buntag. And hello ni G. Shout out Ronnie Rosales from Ipil Zamboanga si Bugay. Oh, naga nagtanaw siya sa atong live gikan sa Kuwait. Good morning. Sige, pinangga ni Mosi or minamahal ni Mosi. O, dugtong e. Shoutout from the Lirig Manolo Fortich Bukidon. Good morning. Atangin ninyo alas 5:30 hantod alas 6 ang atuang the vibes pa zumba pa budots. Katong ganahan musaka. Katong ganahan musaka gustong mag-up dito sa ating screen sa live. Oh, let me know. Dapat kung mo akyat kayo dapat inyong igawas inyong steeping. And hello ni Mahinay, shout out Idol. Shout out family Mahinay sa Minchaka, lungsod sa Calatrava gikan ni Ana Marie Mahinay. Oh, shout out niyo tanan ha. Onya. Oh, minamahal ko si DJ. Ah, talaga ba? Anong ganahan? Tana! Shout out from Trento, Agusan del Sur. Kamu na mina lang gyapon sa programa ang buntag na vibes ang programa. Kung gini ikaw lingawon, ikaw po kawon, og ikaw pa sa yawon sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. The vibes mauna ni. Good morning sa mga taga Surigao. Good morning ayaw gaw. Shout out og may buntag sa mga taga Sayaw Cebu nga mga Inicio family diha and Lumbra family. Good morning.

Vibes na mga ka-vibes. Bango na mo niya. O sama, na-alive na mo niya, na-alive na mo. Good morning to Founder The Great. And good morning, idol pa shoutout sa DX, o sana eh, DXD. O 88, dire from Kidapawan, City North Cota, Bato. And good morning to Wither and good morning to Rony from Isulan Sultan Kudarat. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. O pinangga ni mo si. O kinsamay mo ang pinangga or minamahal mo si. Sino yung pinangga mo? Sino yung minamahal mo? Ay! Dogtong eh, dogtong eh, dogtong eh, dogtong eh!

kawan. Ikaw po kawan o ikaw pa sayawan. Sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Kavan. Mauna ni. Good morning, good morning, good morning ni Chris. Christy Laude. And good morning. Minamahal ko ang magulang ko. Alright. Minamahal ko ang pamilya ko from Shads. And ni Jake Ginokoroy. Jake Ginokor, ha? Oh, linusak na yara des. Linusak. Oh, good morning ni Ma'am Marilyn. Good morning to, kasi ni Caro Makadaya. Pinanggan na ko si Pare DJ. Mau ba? Pinanggan ni mo imuhang Pare? Ano man? Shout out ni Toto Oga Bingbong sa Basak Lapu-Lapu. Ah, mau ba? Ah, si Kwan Madian ni. Ah, si... Sino ka nini? Carp Makadaya. Oh, pinanggan ako si Pare DJ. Oh, kisay pare ni mo. Minamahal ko yung jowa kong manloloko. Ryan Perez and Jimar Humawan. Good morning DJ. Pasarot sa Humawan family, Tranghia family. O sa imo DJ nga guwapo, dili ko guwapo, lami on ra, lami on ha. O, kano! Shout out, bye from ECI Fishing, from Sigaboy, Davao Oriental. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning. Sino mini nga bingbong, bingbong nga iton kwan? Sino nga bingbong? Sino nga tuto? O, enlighten eh. DJ's Bracket, good morning! Pwede kayo, pwede kayo. Ka-vibes, Jason, pwede kayo. Akong i-kuhanin mo ako ang Facebook. Ito lang, PM lang sa akong Facebook. I-PM lang akong Facebook. Ako i-kuhanin mo, ako i-usay nga na eh. Ako i-message si Moron. And, good morning, DJ. Pinanggan ako si Ja. Si Ja, my only. Oh. Ijara. Kisa mo na nga si Ja, ba? Pinanggan ako asawa DJ Sprocket kasi siya may nagatiman sa akong mga anak. Ano? Oo. Inga na dyan, dapat panggaon. Dapat panggaon dyan ang mga asawa. Labi na kung mo ay nagatiman ni mo. Mo ay nagatiman si mo mga anak. Mo ay nagatiman ni mo. Isip ba na? Good morning po. Shout out ko sa mga sa Holga family. Og Bariga family, oh, gikan ni Unat. Good morning ni Binjam. Shout out DJ sa family nako sa Ubay Buhol. Alas 5:19 na. Minamahal mo si or pinanggani mo si

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 5.23 na sa Kabuntagon. Good morning, Negorio. Gorio, good morning. And good morning to Lindsay from Negros Oriental. Mga unta og mangga DJ, mao ba? Asa mangga ba? Asa ba? Patanawa ko sa mangga, patanawa ko sa mangga, be. Good morning, good morning, good morning sa tanan. Good morning, good afternoon, and good evening. Ah, sa tibuok kalibutan, ha? Ayan, magandang umaga. We have 6 minutes more to go before tayo magkuhan, before tayo magpa-zumba. Oo. Ato ang ka-vibes, pa-zumba sa istorya, pinangga ni mo si, or minamahal ni mo si. O, sino? Sino? Kiss Pika Girl, from Lusaran, Cebu City. Good morning. Good morning to Maligno, asara sa taga Tarakan, Dinas Zamboanga del Sur, especially sa pamilya Hasim. Okay, samahin niyo pinangga diabe kasi pinangga ninyo. Kinsa inyo ang pinangga? Sino yung minamahal ninyo diyan? Oh, magsalita kayo, magsalita. Good morning sa kung mga pinanggang ginikanan diyan sa may sityo kanmasang barangay Adela Poro Camotes. Kago na to family di akong amahan, Hermine Hildo Mido Gunato kakong inahan, Lolita Lita Gunato. Sa to mga pinanggang mga kaliwat ya, ilo ni Tio Iber, ni Tia Ellen. Edsunog ni Yan Yan ha, mayong masong buntang ninsong tanan. Masong buntag po ni Yanita Gunato Otero sa mga ibarangay Kagkagan Poro Camotes. Tio Ili Gunato. Oh, Tio Edgar Gonzalez, Tia Julita sa taga Sityo Kapasanan Barangay. Oh, San Jose Poro Camotes. Good morning po sa mga Tuyor family sa may Tuboran, Ubay Bohol. Dariya si Papa Panfilo, Mama Helen. Aragento Yor, good morning, good morning. Good morning ni Jumong og ni Peter Lee Bermiso, good morning. Good morning to Maristella Vidal or Vidal, kika sa Cagayan de Oro City. Oh, good morning, good morning, good morning. Oh, pinangga ni mo si or pinangga or minamahal ni mo si ano?

0: oras na to mga kabayan. Alas 5.31 na giyot sa kabuntakon mga kabayan. Andam na ba mo?
1: Kabayan, Spazumba!
0: Alright, let's go, Zumba na!

0: sa 5:59 na gyud. Sa kabuntag ko na minaw lagi po sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din ikaw lingaw lingawon. Bukawon og pasayawon ining sayo sa kabuntagon mga ka-vibes. O mao na jud nino. O magpatigholog na jud ko kay mao naman eh. Nahuma na matong duha ka oras nga pakig-uban ha. Salamat kay ninyo mga ka-vibes. O syempre mo balik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes sad sad sa udto. Oo. And this has been your DJ DJ's Bracket. Kano? DJ's Bracket kun nato ang certified lamion mga ka-vibes. Musunod ang programa ng Arangkada sa Buntag with ka-vibes Tonton. Mara pa dahil nagin mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito nga sasyonan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM or your favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! At to na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha kay Gimahal ko ka mong tanan. Maayong buntag mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na good alas sa isa kabuntagon. Mayong buntag mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
3: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maayong buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 15 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa line-up sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugo. Pag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Mga ka-vibes, kumusta man mo sa mga gusto nga mutimang o musalmot ining atong programa pinagi sa pagpadayag sa ilang opinyon o guna-huna. Welcome kayo kamo. Uniya sa wapa masuhito sa atong text line, mahimo kamong makatext sa 0995-472-0802. Usbo na ko atong text line 0995-472-0802. Uniya ang atong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko 93.1 FM Radio Cebu. Uniya mahimo kayo nga inyong i-download diha sa Play Store ang atong FMR Philippines app aron makita ninyo og hamugaway kayo kamo komportable basta duna lay internet signal ang download diha sa app kinini ang app sa Play Store sa 93.1 ang FMR Philippines mga ka-vibes. Beno mga ka-vibes, natapos na gyud ang kining unang artikulo sa Articles of Impeachment sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Gita maglangay ato dahil ning isgutan kay kagahapong adlaw mga ka-vibes. Formal nang gipahibaw sa prosecution panel pinaagi ni Attorney Lorna Capunan nga natapos na ang ilang pagpresentar sa unang upat ka mga adlaw sa karon nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Ang usa sa surprising kaayo nga development mga ka-vibes tungod kay wa nagipresentar sa prosecution ang gipaabot unta nga interesting witness ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez.
2: Arangkada sa Buntag.
3: But in the words of Attorney Capunan mga ka-vibes, niya pa dili na kinahanglan nga ipresentar pa si Attorney Lopez because it will be a redundancy. Ha? Gumikan kay ila nang nastabilisar ang ilang ebidensya batok sa Vice Presidente.
4: Arangkada sa Butan.
3: Unya, nahiyo, nahuga daw. Na aligre og na katawan na gamay mga kabahib. Siya kini si Atty. Lorna Kapunan. Mahilig bitaw ni kisiya og mangumidya. Pero, you know, og ang mga kulto ato pangutanon, kanang sipyat kuno si Atty. Lorna Kapunan. Kay nag-iskot manggod ni si Atty. Lorna Kapunan after hearing Senator Panpilo Lacson in an interview, and he was talking about his favorite bird, mga kabahibs. Gisagbat siyang Senator Lacson, mga kabahibs, nga di man ko mag-isko taon og bahay og birds.
4: Arangkada sa Butan.
3: But, witty as she is, mga kabahibs, kadto gitumong to ni kini niyang Senator Kapunan sa laing senador, mga kabahibs. So, wa makaagpas sa luhika ug sa sarkasam niya to. Mag-gisgot ka ni kag-bird, kanabang magsigig tweet-tweet, mga kabahibs, magsigig langas kayo. Diha sa social media, mga kabahibs. So kay Bom, tingali mo og kinsa ang magsigig tweet-tweet ya? Langas kay social media? Muna nga, daw na ukadyang gyud in town kagahapon. Niya maura ba ni ilang gisigihan ron og punay nila og saway si Atty. Kapunan kay nagpataka ng kudog sulti dito sa hawanan sa Senado at tubangan sa mga senator judges, mga kabibes.
4: Arangkada sa Butan.
3: Mabito ito ni katawa lang si Senador Ping Lacson because it was a strategy somehow. Kay og iyang i-direktamente nga isgutan ang katong senador nga mahilig og bird, tingali o niyag muulbong kaspa ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Arangkada sa Butan.
3: Nga si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, og ang iyang igsuon nga si Senator Pia Cayetano kay baon na magigmo nga kanabang daw diya nakapusta ni Vice President Sara Duterte.
4: Arangkada sa Butan.
3: But you know, kananaabang sayuha sa ilang on duty man dahil ng ilang kananaang ilang troll farm, mga kabahib, sayo kay ni check-in si Kakak for sale. And by the way, kanang shout-out ko to ni kabahibs Mike Angelo Cobar. Good morning, kabahibs Tonton. God bless. Likewise, kabahibs Mike Angelo Cobar. Onya thumbs up, heart, onya pray, onya pa the Philippines. Sumapa ni kabahibs Mike Angelo Cobar. Onya atong respetaran is Kakak matuparsiya. Hadlok lang yun ang prosecution sa witness sa defense. Kaya unsaon na lang ang script sa mga buaya na unsam taoning labaw pa mining tweet-tweet ni Skakak for sale. Imo ko nung mantikaan ng witness, oy, sumana ka na naang kuhan, ganang nang baligya taog. So may gibaligya kakak. Bitaw mga kabibes, ato ning paladman ba? Sa tinuod lang, og imong tanawon, nalitag ang mga sakop sa depensa? Ha? Murag na trap ba kayo, nagtugid sila? Ang ilang frame of mind, mga kabibes, nga by all means, ilag yun nga himuan og paagi. Ha? Nga dili ma-expose o mapatestify sa maong hearings sa impeachment court, mga kabibes, si Attorney Zulaika Lopez.
4: Arangkada sa Butan.
3: Nga in the words of abti ka na ako ng kasong perjury. Kinsa may i-perjury?
5: Ha? Hihi. Pag sure, kakakoy. Waka mo ba? Pag research sa Bugtarong, oy.
6: Pino!
5: Kikin sa may namakak, day. Kining kakak. Ha? Inani mga ka-vibes, ang punto sa prosecution, ilang gusto nga kanabang dili langano ng impeachment trial? Kay sumala pa ni Atty. Lorna Capunan sa upat ka unang adlaw in the 4 days of trial, niya pa mo-abberate sila og 8 oras matag adlaw. So in other words, ah, that is about ah, 16 ang duha. Sa ato pa, you multiply that by 2. Pila man, kakak. Ha? Hihi. Kabaw kag mat, kakak. Ikaw tubag. 8 times 4. Ha? Kataas ang oras sa mga kabayab sa niya ang nakapataas. Ang way hinungdan nga cross-examination sa defense panel.
6: Pino!
5: Sumatot pang Atty. Lorna Capunan, they would have presented Atty. Zulaika Lopez sa katarungan nga si Atty. Zulaika Lopez would confirm that indeed there was that video nga nanghulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ha? Ako kuno ikiha og perjury. Uy, by all means, unsa may perjury town, tuyang ka bang kakakoy? Nabahaw na kadong o inday?
6: Pino!
5: What perjury are you talking about? So may itong ipamakak din eh. Gikan ni Kabayb 0792. Sa tinuod lang sir, wag yung kukoyon sa manner speaking aning lutok. Boring kaayo, daghang paligoy-ligoy o burag bata nga di ka mao mutubag. Pero sa redirect examination ni Ligutan, brilliant as he is, naplaster ni Atty. Ligutan ang angulo nga betrayal of public trust. Especially when he asked, okay, atoning klaruhon ang timang ni Kining 0792. When he asked his last question kung mamatay si BBM, kinsa ang mupuli niya. Inani, lahi tag-take 0792, but somehow, NBI Regional Director Jeremy Lutok, mga ka-vibes, dili magid siya skillful, but you know, og maingo na ganita, og matter of fact, klaro og dayag kayo ang gipanulti ka-vibes 0792. Ha? Unsa man eh, wawa magkakasabot siyo ang witness na ay mga dagang kaso na, okay. Tuyang makaoy. You were referring to Atty. Lutok? Ningon si Atty. Lutok nga harassment man to? Kaya kahibaw mo mga ka-vibes, ang nikaso ni Atty. Lutok, doon na sila ay giraid ng mga Chinese nationals, ng mga overstaying din sa Pilipinas. Pag sure diha, kanoy, pag sure diha, kinini ang kakakpursing. And to me, mga ka-vibes, that is immaterial. Ha? Kay matod pa ni Atty. Lorna Capunan, they were able to satisfy, to prove once and for all nga si Vice President Sara Duterte miluwat sa maong pagpanghulga ngadto sa presidente sa iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos ug sa iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Maunay, gipadayag kagahapon ni Atty. Lorna Capunan kay they were really expecting patistiguho na si Atty. Zulaika Lopez. Kay wa naman. Mismo si Atty. Zulaika Lopez, mga ka-vibes, gipakita man sa depensa ang kantong video nga diha si Atty. Zulaika Lopez. Sa dihang Gipadayag ni Vice President Sara Duterte ang maong iyang pagpanghulga. So what's the point of showing Attorney Zulaika Lopez, mga ka-vibes?
4: Arangkada sa Kabutan.
5: Maabitaw nga ang sagad sa mga rather kanang mga respetado nga mga abogado and the likes of Dean Mel Santa Maria. Niyo yun siya kay unang bahin, mga ka-vibes. Ang kadtong kontrobersyal nga video tape napakita mangyod ang pagpadayag sa maong pagpanghulga sa Vice Presidente, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa Kabutan.
5: And while they were questioning the authenticity, the same video footage, mga ka-vibes, ang gigamit sa depensa sa dihang ilang gipakita sa Attorney Zulaika Lopez, diatong maong kadlawon, mga ka-vibes, nga emotional kaayo ang Vice Presidente tungod sa nahitabo sa iyang BFF nga si Attorney Zulaika Lopez. Patuyang inani manggod, mga ka-vibes ba? Ang ilang manggong gisigi o kanabitong pasiatab sa depensa, nga doon na balagi ko noy personal knowledge, kalabot ining pag-hire o hitman, pag-sure mo Ang isyo pagpanghulga, it was not about establishing a hitman. Ha? Magsige raman na sila. So in other words, mga ka-vibes, ang depensa nga nanagana na daan nga ipresentar si Attorney Zulaika Lopez, because, you know, we take a kind of nasa prosecution panel, because, you know, sigurado yun ko nga maghilak-hilak si Zulaika Lopez atul sa iyang pagtistigo, mga ka-vibes. So dili to typhoon Inday, it will be a crying Inday o si kinsa man si Inday. Kay bawo mo, mga ka-vibes, inani akong basa, ha? Og dito pa to si Vice President Sara Duterte, because, you know, kaning mga inani god nga impeachment trial, og sa chess game pa ni, mga ka-vibes, you really have to be careful with your moves. Gihimo nga kananaabang, gihimong gambit sa mga sakop sa prosecution panel, si Attorney Zulaika Lopez, thinking nga, mapakita dito si Vice President Sara Duterte.
4: Arangkada sa Kabutan.
5: In other words, ilang gihimong paon si Attorney Zulaika Lopez, but to no avail. Wa man gyud mapakita si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabayb Sted Midis, good morning Sir Tonton, score update to persecution o defense, rather kuwanti nga lang ni Kabaybs, no? Prosecution. Kinain naman ni Attorney Ligutan si Binluan. Parang estudyante si Binluan na naliktura ni Attorney Ligutan. Sinabihan pa ni sinito na hindi ito college debate. Sakto to nga yang ging nanlaging nga di man gito college debate, but you know, mga ka-vibes, usa sa naka-turn off nga to sa ni Attorney Mark Binluan, gatong iyang daw iyang gipanghambog nga, did you know that the Vice President is a lawyer? Kanang ningon siya ni ana unya ipanghambog niyang passing grade ni Vice President Sara Duterte nga 80% kuno and Mas taas pa kuno sa ubang mga abogado nga tua dito mga kabaybs sa maong nga nisaksi sa Senate impeachment trial mga kabaybs.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Mga kabaybs, alas 6:30 na mamupos lang ko makadayot yung humaniini atong ipadayon ang pagtuki sa pagtapos sa kining Article 4 sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntan, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
6: Bayan salamat ka alas 6:33 na mga ka-vibes. Panay ka nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugog. Matod pa ni ka-vibes Ted Medes, hahaha, nasaniban na naman si Ruben. Sabi niya si Inday daw ang nagpatuloy sa na kumakalaban sa mga komunista. Napaka walang sense. Di na nahiya argumento na walang saysay. Sumapa niya ka-vibes Ted Medes. Ka-vibes Ted, I will discuss on that lengthily pagbalik ko mamaya sa second portion, because I would like to deal into that. Nga kanibang og sa in English pa niya about i-research sa goni kakak, idugang sa imong vocabulary ang kining termino nga no-brainer kakak, ha? Og bakasabot kang no-brainer, dudong mo Inday, pwede kay kang mapadayon sa imong gipadayag da. But if you will say nga wa ka kasabot og no-brainer, mayingon ko basin og simba ko basig ma-brainless na pod ka. Akong gipreserbar ng kabahin ni Ruben Padilla sa second portion na to, mga ka-vibes. So padayon ta mga ka-vibes, kaya sa tinuod lang, according to the words of kining a respected lawyer, Lodin Mel Santa Maria, and I quote him mga ka-vibes, di mo ta parehas ng uban nga kinopya na gani ang pagsulti gikan sa balak ng Invictus, wa pag-attribution, di mo ta ingon ni ana din he, ay klitok-klitok siya in this blood-blood in blanjon blah-blah-blah, she is unbound kuno, pero pagsubay pa agoy kinopya sa kining poem nga Invictus nya wa tayo attribution. Kita din he maunay gipadayag ni Lodin Mel Santa Maria mga ka-vibes, nga matud pa niya sa iyang kininiang Facebook post nga daghan ang niuyon mga ka-vibes, niingon si Din Mel Santa Maria nga kontento siya sa gibuhat sa prosecution panel sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
3: Arangkada sa buntag.
6: Before discussing what Din Mel Santa Maria has been discussing in his post mga ka-vibes, ato sang basaho ning opinion ni ka-vibes Benjamin Hildore. Matod pa niya, good morning ka-vibes Tonton, sakto man si Atty. Kapunan kay useless na ipakita si Sulayka kay gipresentar na sa defense sa ilang video nga si Sulayka to save time kay mga po na lang sila og usa pa mahuman ang impeachment trial. Bitaw, maagi na iyang yang gisulti niya, napakapin lagi to og magsige ko no gisgot og bird wa go to iyara ko tong gipatapsingan na kabayb sa Benji si Senator Alan Peter Cayetano kay magsige mag mura maglangga magsige magyawit is Alan Peter Cayetano kay of course og tirahon gyud Frontally, head-on ni Atty. Lorna Capunan si Senator Alan Peter Cayetano. Di ka muulbong kas pa, ka-vibes, Benji. Huwag ka sabot o ba ni Ana?
7: Pino!
6: Sumatod pa ni Den Mills Santa Maria, mga ka-vibes. To attribute to what he has been saying, mga ka-vibes, kaya daghan kayong nauyo ni ini. Matod pa niya din he, my take on Article 4 of the Articles of the Constitution. Lalo naman ka, 4 hours ago na, on samantaron, alas 6:37, kadlaon taon ni Giswat, din Mil Santa Maria. Ha? The prosecution witness presented clear and convincing evidence of Article 4 of the Articles of Impeachment against VP Sara Duterte.
3: Arangkada sa butang.
6: Ha? Sa ato pa, mga ka-vibes, sigon pa sa maong lantip nga abogado nga, by the way, matod pa niya ang iyang average sa pagkuha niya o kanang bar exams. Ha? Sobra pa. Mas taas pa siya o kanang nakuha ni Vice President Sara Duterte, pero wa siya manghambog, low din pagani ni si Atty. Mel Santa Maria, mga ka-vibes, nga maigi panghambog, maigi panag-ing ni Mark Binluan nga daghang yung nakasaway nga mga abogado ni Atty. Mark Binluan, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
6: Suus mo na ko, ha? Ningon si Den Mel Santa Maria nga ang prosecution ni presentar og klaro og makakonbinser nga ebidensya sa Article 4 kalabot sa Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa butang.
6: Matod niya, the reasons can easily be explained. Murag doon ay typo din eh, kaya matod pa niya, the reasons can easily be explained. Ha? I can understand, mga ka-vibes. Ha? First, matod pa niya, nga, despite non-stop objections and intense cross-examination from the defense, ha? Sa ato pa, taliwala sa way hunong nga objections o niya sub-sub nga cross-examination gikan sa depensa, ha? They could not dent the digital integrity of the device, ha? Containing the video of the grave threat, ha? Sa ato pa, dili gyud nila matuis ang gitawag og digital integrity, ang kamatinud-anon sa baong video material, mga ka-vibes. The digital integrity, ha? Nga anaa ang maong video nga diin ang hulga si Vice President Sara Duterte sumapa ni Den Mel Santa Maria. Ha? Nidugang og timang si ka-vibes Ted Mendez, marami daw kaso si Atty. Lutok. Sabi ni Atty. Lutok na normal sa trabaho nila sa NBI na madaming kaso. Ang totoo po niyan, yung isa nga, na, yun din ang pinapakita ngayon ng mga sabihin na natin, pumapanig ka Vice President Sara Duterte, ka-allergic mo na sila atong hanlag kulto, mga ka-vibes. Ilang gipadayag, ilang gi-question ba ang pagkatao ni NBI Regional Director Jeremy Lutok? And of course, ako, mga ka-vibes, for the longest time, kanang I have been covering law enforcement agencies, sa mga nakailan ako, sa diha pa ko sa usa ka daily newspaper diri sa Cebu. Kaya ba okay ko yung daghan sa itong mga naasa law enforcement agencies? Di lang NBI, kapulisan, sagad ka na bitawang kaso ng harassment because ilaw man ang trabaho. O niya, ang ipadayag karumbag o ni kining NBI Director Lutok nga ang usan ni Ana, ang nikihan na mo, ang niharas na mo, mga Chinese nationals nga overstaying din is Pilipinas, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
6: Anyway, atong ipadayon ang gisulti ni kinini ang Den Mel Santa Maria. Ah? Niya pa, the video is real. Unaltered and stand as solid, undeniable, and self-authenticating proof, mga ka-vibes. hubaron tani, ha? Atong i-translate. Sa to pa ang video tinuod, wa gid usba an altered, ha? Og nagsilbi nga lig-on gyud solid and stands as solid, undeniable, dili gyud mapanghimakak unya niya pa self authenticating proof. Nga sa ato pa mga ka-vibes, mismo ang video mo'y pruweba nga nang hulga gyud si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
3: Ang kada sabutan.
6: Muna'y unang punto ni Denmil Santa Maria. Niya pa, second, significantly, the defense itself used the same video for their purpose, for their purposes thereby. Ha? Nga ang depensa mga kabibes di gamit sa maong video sa katuyuan nga tumong sa prosecution mga kabibes. Ha? In effect, conceding its authenticity, kung inyong mahinumduman lagi, nga kanang ipakita nila ang portion sa video mga kabibes nga dito nagdangoy-ngoy, nagbako si Attorney Zulaika Lopez before niluwat sa maong pagpanghulga, nisulti sa maong pagpanghulga ngadto sa kinabuhi sa presidente o sa iyang kapikas o dekan ni Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte mga kabibes. And sa ako nang gikaingon, mura lagi ang depensa niya ng bahina na iti-iti muntingali sila mga kabibes. Nga no, magsige kag question sa authenticity sa video, but the same video mo imong gigamit nga imong hanig sa depensa kay lagi aron pag-justify sa nabuhat ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
6: Didugang si Attorney Santa Maria, the defense gonna take its cake and eat it too. Ha? Aksabot ka ni kanana ang kakak for sale. Ha? Pag-kwan sa diha, pagtuon sa diha, kung sa bot pasabot ining idiomatic expression nga the defense gonna take its cake and eat it too. Buot pa sa buot ba mga kabibes nga dili bitaw nga kanang imo na lang patuyangan, ha? Nga kung mao imong giopunihan apan mao na say imong gigabit, ha? Mao na ibuot pa sa buot sa mong idiomatic expression mga kabibes. It cannot claim that the video is untrustworthy when the prosecution use it and trustworthy when the defense use it. Sa ato pa, ha? Ang ilang magpunto gaog ang prosecution ang magamit untrustworthy sa ato pa di kasaligan apan ugang depensa trustworthy na. Amaw na diha nga dako kayong murabang nagsangpa sa ilang kaugalingon ang defense panel mga kabibes. Gika ni kabibes 9354 mga kabibes, ningon siya din hi ang style ni Piatos kay murag nangangin. Unyag matukan na si Piato sa iyang gikaon nga pandisal nga gipalamanan og buwad, iya ra man ang paborito. Aya tinuod na or madisgrasya. Sa ato pa adto dayon ni PBBM ang basultanan. Aduna nay rason nga patyon gyud si PBBM pagkaya one-on nga pangutok ni yawan on nga pangutok kuno ni Lostay ni buong ko lo ramanggod. Doon na day

0: Pilipinas katong magnetic lifter sa Cebu. Aningon siya, bahala na akong bana mo dipinsa sa iyang kagalingon. Apan ang iyang BFF, nganlan ko lang na BFF, oh, grabe kayo. Makigpatay, Diyos. Vice President Sara Duterte. Kay tungod sa iyang kalagot, naghigwaos, he was very matut pa in the words of Attorney, kanang Lutok, mga kabibes, Attorney Jeremy Lutok, she was fuming mad sa to papirting nag-alintabo ang kasuko. Nang hulga siya nga to sa presidente, sa asawa ni ini o ni Kani Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Okay. Dali lang ha, ato ning tanawon ang ubang timang sa atong mga kabibes. Ningon din ni si kabibes Ted Bedes, napakagaling talaga ni Atty. Ligutan. Kinain na naman ng buhay si Binluan. Ha, kala mo kung sino magsalita. Yung tinanong mong di mo ba alam na abogado si Inday ay mataas pa daw ang score niya sa ibang abogado dito. Nakakaya at nakakatawa kahit top-notcher pa siya, di man niya ginamit kasi simple ang tanong di nga nakasagot. Ewan ko na lang kung bakit naging abogado siya, siguro may hokus-pokus. Alam mo, my take on that, kabibes Ted, si Binluan talagang bata pa ba? Kulang pa sa experience niya. Mga kabibes, wasa kay bawang nga dagan siyang ginsulto. Kadaghan dito ang mga ngilingig kayong mga abogado. Kana lang sakop sa prosecution panel nga si kining Congressman Chel Jokno, mga kabibes. Did you know that Congressman Chel Jokno is a bar top notcher? He placed second. Sa dihang nikuha siya og bar examinations, mga kabibes. Unya si kining mamamayang Liberal Party List, Congresswoman Laila D. Lima, ng atong kani Secretary of Justice, kuhaan siya na. Kanang she also belong to the top 10 sa diyang nikuha siya sa iyang pasulit pagka-abugada. If my memory serves me right, she got the eighth place, mga kabibes. Unya, of course, kapin sa 80% ang iyang average. Unya, mo ito'y gihimong katarungan ni Attorney Mark Binluan dito, kaingon lagi ko, binakog maing laki. Because, you know, there were kanang portions nga nindot ang mga punto ni Attorney Mark Binluan. Pero, nga ito nalagi, murag di mo, di magsulbi bitaw sa kadugay yun sa litigation mo na nga tinuod yun. Kinain sila ng buhay ni Attorney Amando Virgil Ligutan, mga kabibes. Kay, wadah laing gisulti. Nga kibaw, baka nga abogada ni si Vice President Sara Duterte, unya 80 ang average ni ini, unya mas taas panigdakuha sa uban kani nga naa din ni mga abogado. Mauna na diha, kay iyan ang gipanghambog ang nakuha ko no nga average ni Vice President Sara Duterte sa dihang nikuha ni bar exams. But that was not the point. Daghan kasi ang mga abogado nga gipang insulto. Monang mga abogado ng ulbong kaspaw eh. Kayo no, mga kabibes, ang kinahanglan naman imong kuhaon 75%. Jesus, panghambog tayo ni Attorney Mark Binluan, mga kabibes. Kakaingon ko sa manin na ay buot ng abogado, wa ni buot. Katawaan lang ka na to ni Bi. Gikan ni kabibes sa Altea Batumalaki Puntillas. Good morning kabibes Sir Tonton og sa tanang naminaw sa imong programa og sa tanang naglantaw sa Facebook Live watching from Negros Oriental. Salamat kayo kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Gikan ni kabibes sa Benjamin Ildore, pag redirect ni Attorney Ligutan nga ang typo error, nakaguba ba sa iyang testimony? Of course, nitubag si Attorney Lutok. Of course not, tubag ni Attorney Lutok. Ang slogan sa NBI, avoid noise, finish the job. Sakto kagod, kabibes, Benjamin Hildure.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumaw na nga, wala man to ang ilagod ito, mga time for errors, dokumento, but wagi nila. Mabito ning giingon ni Attorney Mel Santa.

Maria, nga wagi nila ma-dispute ang authenticity sa maong video. Nga dito nang hulga si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ha? Good morning at talk shout out kay Kabibes sa Golden Ziggy. Matod pa niya, good morning si Tonton, si BP kay 80%. Pero di hadlock matubang sa Senado, ya. Yeah. Muna kay tingali tanaw ko Kabibes sa Golden Ziggy ug matubang siya dito sa impeachment court. Anna, mabisto ginoon og unsay mga limitations. Mingon lang ko, the limitations of our Vice President of the Republic of the Philippines. May pang mga tawa ta. Matod pa ni Kabayb 0792, kagamay anang 80 rating sa bar exam, sir. Di man na angay panghambog. Sakto kagyod, Kabayb 0792. Kay ang passing grade, 75%. Unya 80% gipanghambog mahinong Mark Binluan ang bot lang. Hehe. Kaya ngon lagi ko banga pastad diaw sang abogaduha di ay. So daghang kay nga offended atong maong gisulti. Ha? Ah? Kani ka si Juan sa? Si attorney Inday Regal Oliva di Recibo, pila kay pila igrado ni mo Regal. Asos, ikaw na ba, Regal? Otro sa katuyang ko man lang. Mayra sa kagatawaan. Kana na ang gika ni Kabibes 9354, sumapaniyang muraman og ni solidify ang akong pagtuo nga gituyo dito ni Sara nga pabalikon ang mga press people aron ipafocus nga to nila ni Sulayka ang mga kamera aron kunuhay iya gi-comfort si Sulayka. Aksyon dayon, hihihi, unya, maudiay ang tuyo di ay ato aron hulgaon ang kinabuhi sa presidente. Inani ang akong take lagi ka Vibes 9354. Emotional kay siya ni Adtong Higayuna, wa sa kapugong. Kamu nalay hubad o nganong ingon gid ni ana? Ha? Mayingon na lang ko, nganong ingon gid ni ana ang iyang pagkawili ngadto ni Atty. Sulayka Lopez nga laliman ka astayang amahan kontrahon? Ha? Ambo tugon sa gikahay, what ties that bind between her and Atty. Sulayka Lopez? Ah, laliman ka lagi mga kabibes. Sumalapas mga reporter. Sus, kay kini ganahan ba day kuno ko karang pagkaon si Atty. Sulayka Lopez? Asus ang gibuhat sa prosecution or rather sa defense panel mga kabibes. Ah, nagpa-cater sa ilang kaglingon, eh. Unya, lamian gid gumapagkaon kay di aman, daw aman dito si Atty. Sulayka Lopez, mga kabibes. So, wa pa sa Atty. Sulayka Lopez, wa ra kuno sila, dito ra sila sa catering sa Senado. Gikan ni Kabibes Ted Medes, dang defense kahit anong baliktad ang defense kahit anong baliktad ang gawin ni Binluan at Tony Lutok was very consistent sa mga sagot. Yung sinabi niya na kahit may mga clerical error pa sa documents, di yun nakabawas sa katotohanan ang mga pagbanta ni Sara sa social media. Isa sa napakawalang galang lang na how he speaks. Hamakin mo ba bomba naman ang tawag niya kay President Marcos, BBM lang, kaya sinabihan siya ni Atty. Ligutan. Okay. Of course, he has his limitations too. But in the surface, kanang iyang naprobar. Mabitaw nga wa nag-ipresentar si kinini ang Atty. Sulayka Lopez. Mawalag ito. Ang akong basa, paunrag ito si Atty. Sulayka Lopez. Kay bas sinalag mo to nga si Vice President Sara Duterte. Amay gani kay nagkupukong sa iyang gibati si Vice President Sara Duterte, mga kabayos. Kani bang komentaryo ni Kabayos 9354, paminaw mo taman putanan ha. Tinuod ng gisulti ni Binluan, ang grado ni Sara 80, riay to 80-80. Yeah.
Ang wa kasabot anang iti-iti kamo na lang di man pod kana okay ra na. Wa tay na lapas ana nga kanang code of ethics sa KBP broadcast code mga ka-vibes. So muna humana ang Article 4 ang kining grave threats mga ka-vibes nya. To borrow the words of Dean Mil Santa Maria, na establish argued sa prosecution panel, ang pagpanghulga mga kabayos mo na labing mahinungdanon niya sa ako nang gikasulti din he, the solid proof, the body of the crime, the corpus delicti is the video itself. Nga dito nang hulga si Vice President Sara Duterte. Dili na nakinanglan ka ng imo pang makonfirmar nga doon na bay hitman pagkatoy-toy ang krasiha kailang gusto ng ita na lang ikpalusot ba. Doon na ba kuno kay personal knowledge ka nakiuha ginog hitman si Vice President Sara Duterte. Remember from the word itself, grave threats ng hulga ka, di kinahanglan nga doon na kay hitman ang actual gin nga gikuha. Kay it was really up to the Vice President. Amo mo na ilang game mong palusot mga ka-vibes. Ha? Si Tweet-Tweet lagi. Si Bird. Si kininiang Senador Alan Peter Cayetano. Agoy, pagkawagi, hinungdan sa oban yung mga punto sa maong impeachment trial mga ka-vibes. Sino ka? Ako lang tibawason kung nai-hitman sir o naitabo ang pagpatay, it's no longer a threat but murder. Matod pa ni Kabibes 079 to. Mga Kabibes, mag-alas 7 naman ato sang hatagan o agianan ang Arkada Balita sa Buntag with Joby Balnek. O niya humaniana, mabalik ko inika alas 7 imedia, hantod na sa alas 9 alang sa atong second portion sa Arkada sa Buntag. Sa ngaan gihapon sa among station manager nga si Langganida Abinyantes Guerra og sa kong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon nyo ka-vibes, si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, mubalik ko inig ka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni! Arang!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ikalimang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlawa. May pagawas ug pamahayag si Vice President Sara Duterte din iyang giingon nga wala gihapon kunoy igo ug ligong ebidensya aron suportaan ang mga alegasyon batok kaniya. Matud pa niya, ang impeachment kinahanglan ibase sa tinuod ug kasaligang mga kamatuoran dili sa mga alegasyon nga wala mapamatud-i. Samtang nagparayon ang pagdungog, misulay ang depensa sa pagpresentar sa video sa press briefing sa Vice Presidente ni atong Nobyembre 2024 isip ebidensya. Apaan, gisukol kini sa prosecution tungod sa pagpangutana sa gigikanan sa video. Ang depensa mipasabot nga ang maong video daanang nadawat isip ebidensya sa impeachment court. Sa laing bahin, giklaro usab ni Senator Judge Raffy Tulfo ang isyu sa Romanov nga gihisgutan atol sa trial. Matud pa niya, si Vice President Sara Duterte mismo ang unang naghisgot ni ini sa iyang press conference ni atong 2024 samtang Operation Romanov unang gipubliko ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Kini gipasabot usab sa NBI nga wala nila gibase ang ilang imbestigasyon sa pamahayag sa usa ka vlogger kundi sa ilang kaugalingong ebidensya ug imbestigasyon. Gikwestiyon ni Senator Judge Joel Villanueva ang NBI kung anong gipadayo ni ini ang imbestigasyon sa gingong hulga batok ang presidente Ferdinand Marcos Jr. bisan wala kini personal nga mitunga. Apan, wala ipadayo ng imbestigasyon sa gingong hulga batok ang Vice President Sara Duterte human wala usab siya mutubag sa subpina. Mitubag si NBI Regional Director Jeremy Lutok nga dili parehas ang duha ka kaso. Matud pa niya, sa kaso sa batok sa presidente, si Vice President Sara Duterte mismo ang giingong mipadayag sa hulga sa publiko samtang sa giingong hulga batok sa Vice Presidente, wala sila'y nakitang impormasyon o ebidensya nga adunay laing tao nga nagpahayag o susamang hulga.

0: Samtang, Senador Dante Marcoleta, mga ka-vibes, gidala sa UPPGH, ubos sa mando sa korte. Gidala si Senador Rudante Marcoleta sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, kun UPPGH, kagahapong adlawa. Kini aron ipailawom siya sa usa ka independent medical examination ubos sa mando sa Sandigan Bayan. Niabot ang senador nga nakaposas, nagsakay og wheelchair ug nagsulob og protective vest. Sigon sa PNP, posibleng gusto masuta sa korte kung duna ba siya ligong panglawas aron makaatubang sa iyang trial. Base sa resulta sa moong medical examination, mudesisyon ang Sandigan Bayan kung asa siya sunod nga prisuhon o ibutang. Bisan pa man niini, gipadayag sa PNP nga gidawat nila ang kamanduan sa korte aron mapapas ang pagduda sa publiko. Apan, gipanalipdan gihapon nila ang naunang medikal nga pagsusi sa PNP General Hospital nga matud pa nila kasaligan ug walay gidapigan. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
1: Mayong buntag diha kanimo ma'am, labi ning mga suking tigbaminaw. Karon Hulyo 15, adlaw nga Miyerkules, Dusmel 26 mga kaigsoonan. Rigtingta sa may atong legislative update karon sa ato belan ng Dakbayan sa siyudad sa Sugbo. Ari kita magsugod sa SRT area, so ato ang northbound o southbound ini ato ang CNCR karon na magabili paghihapon kining moderate paandagan sa nata sa trapiko ingon man sa ato ang FB Steel ang masikay sa magikan sa Mambaling area pa ingon diri sa ato ang northbound sa ato ang SRT moderate paghihapon paandagan sa nata sa trapiko ining mga oras sa karon. So naatay mga natin na sa pagsibend yas mo may as may boundary sa Kwan, Talisay, o sa Cebu City. Usa di ka mo, usa ka motosiklo, so wala sa dalit, di kayo na nakaresponding ako, ang atong traffic enforcer nga nag-gusti diyang napita, kunya dalit sa dayan kita, na nawag na sa tuwang, hintunda na labinig sa tuwang disaster nga nagpadaanig ambulance diyang napita sa maong na self-accident na usa ka motor das may boundary sa may Mandawi o sa may Talisay o sa diri sa Cebu City area sa ito ang SRP makaigsunan. Talisay diri sa may downtown area at ito ang dalan na SOS men yan ini mga oras sa karon at ito ang southbound o northbound gihapon nung muli paghihapon ang dagan sa natan sa trapiko o ginon man gihapon ang mga sekar usap na nagikan sa Mandawi City pasudi sa Cebu City makaigsunan sa mudlay paghihapo ang dagan sa natan sa trapiko. Yung man diri sa may MG Quinco, General Maxilum, at ang Gurordo Escario, sa dinigil diri sa may Osmeña Boulevard, rin sa may N. Bacalso, Manawa area. So, at kaning mga lugar, alam din, karon eh, na atin, magwala din na dawat ang palagbangga. Diyan din sa may Andres Avellana, may Guadalupe, may katubangan diyan ng RCB sa mga kansunan. Kaya naman tayo palagbanda, tali sa usag sa auto o kumutusa ka motorsiklo. Kaya dali sa dahil tapon nga nakaresponde ang ato ang mga traffic enforcer nga naging duty diyang dapita. Aso dahil ipagipadali dahil para dili kayo makuot o build up ang ato ang mga sagyan ang dominating ang kuot o traffic tayo ang just maong palagbanda mga kaisona. So, harita din sa may Banawa area, ang mga sagyan ang usab. May banawa sa mga mudrit paghihapon ang dagan sa natan sa trapiko. Kung laminag din sa may Bulacaw area ang mga sakayan na usap na nagikan sa Talisay City, paingon din sa Cebu City mga kaisunan, northbound o southbound gihapon ang mudrit paghihapon ang dagan sa natan sa trapiko. Yan yung mga oras sa karon. Alas 7:17 sa Kabuntagon. Sunod daro, kasi kita mga naabiriyan ang mga sakayan din sa downtown area. Kaya nining mga orasa mga kaisunan. Arito sa may Talamban area, ang mga sakyan usang magigyan sa downtown area, paingon ko sa Talamban area mga kaisunan, southbound o northbound Japon, budrit pag-Japon ang dagan sa natas sa traffic, kung ingon man sa diris may F4 na mga kaisunan. So, kasi kita nadawas na palagbangga, tali sa mga sakyanan, nini agi sa ito ang Talamban area o sa AS42 na mga kaisunan. At, well, mas naman ganun, mga kaisunan, traffic update din sa tubilang ng DAC Bayan sa Sulan sa Subo, pinangungusog alaga Days Control Operator sa CCPO, Richard Lopez. Mudalit kami sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa kalalanan, nakakait na tigil basog din lawod sa kalisdanay. Pinit kong ulan, abog kakapoy diagwan tagid na mo ang tanay. Kay bugtong ligid na mong tinguha. Kamo, among maalagaran o mapsay lamang ang dagan sa natas sa trafiko din hinihining atong pinaranggang DAC Bayan sa Sudan sa Subo. Kaya salamat o maayong buntag sa natong tanang Subuan.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang parahin sa itong balita, mga ka-vibes, balitang international. Estados Unidos nagpasibya sa mas dakong kampanya batok sa International Criminal Court. Gipahibalo sa Estados Unidos ang mas hugot nga kampanya batok sa International Criminal Court kun ICC, lakip na ang posibilidad sa dugang nga mga sanksyon batok sa maong korte. Giakusahan sa administrasyong Trump ang ICC nga naghatag og dili madawat nga hulga batok sa soberanya sa Amerika. Matod pa sa State Department, tumong sa kampanya nga mapugngan ang operasyon sa ICC, malikayan ang pag-target niini sa mga sundalong Amerikano ug opisyal sa gobyerno ug mapanalipdan ang interes sa nasod. Gipadayag usab sa usa ka opisyal nga pugso nila ang ubang mga nasod nga mubiya sa ICC ug putlon ang pinansyal nga suporta sa korte. Niatong Pebrero 2025, nagpahamtang na ang Washington og asset freeze og travel ban batok sa pipila ka opisyal sa ICC tungod sa warrant of arrest nga gipagawas batok ang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kini may kalabutan sa gubat sa Gaza. Matod pa ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, hulga kuno ang ICC sa politikal o legal nga sistema sa Amerika tungod sa pag-angko niini o gahom sa pagpasaka o kaso batok sa mga opisyal o sundalo sa Amerika. Og karon mga ka-vibes, ato ang siren ug paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
2: Yes, ma'am, good morning sa tanan ug sa atong panatik paminaw kini ato latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather kini init ug medyo igang na panahon gawas ini ng mga patak-patak ng mga pamilan. Huwag kini ma-localize na mga pagpangilat o pagpanundog. Padahin ka mag-monitor sa mga issue na thunderstorm advisories. Kini nga ito na sa kasarangan ng hangin na sinati sa Visayas at nakadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo sala pala sa ISG sa hapon, ang dagat mo tao balas 11:01 sa buntag, muhunas alas 6:46 karang gabi. Philippine Standard Time, alas 7:23 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan, DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, 11 anyos nga estudyante giingong gihulga nga patyon pinaagi sa social media. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailin Libradilla. Jailin?
3: Nabalaka ang usa ka pamilya sa Valencia City, Bukidnon, human giingong makadawat og hulga pinaagi sa social media ang ilang 11 anyos grade 7 nga estudyante. Sumala sa iyaan sa bata, ang mensahe nagikan sa usa ka dummy account nga giilang Jaden nga nag-ingon dili ipadayon ang ilang giingong plano batok sa bata kung hatagan sila niini og allowance o librihan sa kantin. Gihulagway sa iyaan ang iyang pag-umangkon nga buutan, hilumon og inosente og matud pa niya wala pa kini mahimong dagang higala sa eskwelahan. Tungod sa maong panghitabo, nabalaka ang pamilya sa posibleng hulga sa kaluwasan sa bata ug sa ubang mga estudyante. Busa, nanawagan ang pamilya sa Department of Education kun DepEd ug sa kapulisan nga daling imbestigahan ang insidente ug himuon ang angayng mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Ang reklamo napasaka na sa School Division Superintendent ug Philippine National Police o PNP alang sa dugang imbestigasyon ug angayng aksyon. Jailin Libradilla, Si Tio Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang sa ato ang balitang lokal mga ka-vibes, 27 anyos nga lalaki na sikop human nagdala og shabu sa trabahoan. Dugang nga detalye gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne?
4: Nasikop ang usa ka 27 anyos nga welder sa wala pa siya makasulod sa iyang trabaho sa usa ka kumpanya sa Barangay Buanoy, Balamban, alas 9:20 sa buntag niadtong Hulyo 14, tuig 2026. Nasuta sa security guard ang gidalang illegal nga droga human kini masimhutan sa iro nga nag-inspeksyon sa mga trabahante sa ganghaan. Ang suspect giila nga si alias Edimar, residente sa Barangay Tubigag, Manok, Balamban. Sumala kang P Major Ayan Makatang ngay, happy sa Balamban Police Station, ang kumpanya mao'y mitawag sa pulis aron ipahibalo nga adunay trabahante nga nadakpan nga nagdala og kontrabando. Tungod sa alerto nga ero, napugngan ang iyang giingong daotang plano. Na-recover gikan sa sospek ang usa ka pakete nga adunay nahibiling shabu, tinfoil, gamay nga sudlanan, sling bag og cellphone. Gidetene siya karon sa Balamban Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002 batok kaniya. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, 148,000 nga balor sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa Danau City. Nasakmit sa kapulisan ang nagkadaiyang klase sa giingong illegal o smuggled nga sigarilyo nga mukabat sa kantidad nga 148,000 pesos ato sa joint inspection o monitoring sa mga cigarette dealer o distributor sa Juan Luna Street, Barangay Poblasyon, Danau City. Gipanguluhan ang operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Noel R. Bautista o sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Cruz Carlet uban sa mga sakop sa Danau City Police Station. Tumong sa inspeksyon ang pagsusi sa legalidad sa operasyon sa mga tindahan o distributor sa sigarilyo. Lakip na ang pagsunod sa balaod, kabahin sa lisensya, buhis, labeling o regulasyon sa tobacco products. Sumala sa kapulisan, dako o kadaot sa kita sa gobyerno ang pagbaligya sa mga ilegal nga sigarilyo tungod kay wala kini makabayad sa hustong buhis. Dugang pa, posible usab kini nga makahatag og peligro sa panglawas sa mga konsumidor tungod kay wala kini mosunod sa pamalaod og regulasyon. Base sa pamahayag sa tag-iyat sa tindahan, ang mga sigarilyo gihatod sa usa ka wala mailhing distributor gikan sa Barangay Ginakot, Danau City og gibaligya kini sa mas ubos nga presyo kumpara sa legal nga mga sigarilyo. Ang tanang nasakmit gidala sa opisina sa PIUCPPO alang sa hustong dokumentasyon o legal nga disposisyon. Samtang Mayor Nestor Archival nakikiusa aron sa pagpalig-on sa senior high school program sa Sugbo. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa itong CITU intern, Lavinia Hika. Lavinia!
5: Nakigtambaya yung si Mayor Nestor Archival sa mga kadagkuan sa tunghaan ug mga magtutudlo sa Tibuok Central Visayas pinaagi sa pagsalmot sa usa ka koordinasyon ug workshop alang sa pribadong sektor. Ang maong panagtapok nagtumong sa hapsay nga pagpatuman sa Strandon Senior High School kon SSHS curriculum. Pinaagi niini gituki sa mga leader sa edukasyon ang mga bag-ong pamaagi ug mga updates nga makatabang sa pag-andam sa mga estudyante sa ilang pagsulod sa kolehiyo o sa kalibutan sa pagpanarbaho. Gipasiugdan ni Mayor Archival nga ang edukasyon maoy nagunang pundasyon sa usa ka progresibo ug manasigong komunidad. Matod pa niya, pinaagi sa ligon nga panagtambayayong tali sa kagamhanan sa dakbayan ug sa mga pribadong tunghaan, mas masiguro nga ang kabatan-unang sugboanon makadawat og dekalidad nga pagtulunan. Kini nga lakang nagpakita sa seryosong tinguha sa kagamhanan nga iandam og panalipdan ang kaugmaon sa mga magtutuon aron sila magmalampuson sa ilang mga pangandoy. Davinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Esguera, ingon man sa atong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musurod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:31 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: sa kahanginan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: Mayang buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Bueno mga ka-vibes, sa mga wapa masuwito din sa atong text line, mahimo kayo kamo mga makapadangat sa inyong mga opinion o inyong tampo din sa atong diskusyon pinagi sa pag-text sa 0995-472-0802 Usbonaco 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page, ang atong FB Live, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang!
0: Bueno, padayon ta sa atong gidiskuter kaganiya sa atong first portion. Kalabot lagi sa kining nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, kanabang og imong tan-aon ang dagan sa hearing, mga ka-vibes? Ah? Api kigyod kayo ang depensa ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang!
0: Mabitaw ni ang hinungdan, mga ka-vibes, nga wa na nila ipatawag pa o pabaruga isip testigo si Attorney Zulaika Lopez, mga ka-vibes. Ah? Kay nila pa igo na ang kadtong unang duha ka mga testigo, si NBI agent John Mark Kalilong og si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang!
0: But inani, samtang wa na nila pa testiguha si Attorney Zulaika Lopez. Ah? Make no mistake about this. Doon na pa ay laing testigo nga ipatawag niining Article 4 sa Articles of Impeachment. Ah, kining grave threats og alleged assassination plot nga giluwatan ni Vice President Sara Duterte. Kibaw mo kinsa ang sunod nga mutistigo, mga ka-vibes? Si NBI Director Melvin Matibag.
1: Arangkada sa Butang!
0: Kay si Director Matibag, tuwa pa sa gawas sa nasod, ni tambong ni Osaka mahinungdanon kaayo nga conference, mga ka-vibes. Muna, Monday pohon, Lunes pohon, mubalik naman siya sa Pilipinas, ilang ipatawag sa witness stand si Attorney Melvin Matibag, mga ka-vibes, ang kasamtangan nga NBI Director.
1: Arangkada sa Butang!
0: Karong adlaw, ang pagpadayon sa kining impeachment hearing, ilang diskutiron o debatihan kon angayan ba ang pag-isyo og supina sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte og sayang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Og dili lang ang bank records, mga ka-vibes, lakip na niini ang mga bank transaction reports nga nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Lakip na gani ang kadtong kontrobersyal nga kahon nga naa ang mga tax records sa BIR ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang!
0: So maunay expected karong adlawa, di ay timang si ka-vibes 0792, Sir, according kang piatos, wala lagi ko noy ebidensya sa grave threat kay wala mapamatud-ing nga ni hire siya hitman. Let's go back to the real issue here. Kung pangutan-o na to ang college students karon, kung sakto ba nga i-threaten sa Vice President ang President? Kung fit pa ba to remain in public? Okay, kung fit pa ba to remain, I understand, in public office kaning arrogant behavior ni Piatos? Ha? The students and the young ones know the answer to these questions. Sakto kagiyod sa imong punto, kabayb 0792. Kayo na mga kabayb, ilalagay na ang gihimo bang rason nga wag ko na ebidensya matod pa sa defense team o mismo ni Vice President Sara Duterte. Kaya wag ko na nga makonfirmar nga nikuha siyag hitman mga kabaybs. Ang akong ikasulti ni Ana o ikatugang sa imong opinion kabayb 0792 palusot na lang na. Because that is not the issue there. Ah, that's regardless of whether you really hired a hitman or not. The fact is, nang hulga ka, mauna. Ha? Imuon mo sang iti-iti ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino, maramag si Ruben Padilla. You know mga kabibes, ako lang gining lakbitan si, ha? Senator Ruben Padilla, kaya ambot ba, oy? Pabadlong magbaayon ni Ruben, may palagi yung tag maghilom na lang ni Ruben diha sa Senate impeachment trial mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah? Kay niingon siya kagahapon ay nga komunista ako matod pang Senator Ruben Padilla. Nagbitek man siya ang kagalingon si Senator Ruben Padilla, oy. Ah? Nga iya mangguningi kana bang gihapin mga kabayb sa iyang na mayngunta na lang tampo kintahay sa impeachment trial ang kalabot sa giingon nga Operation Romano nga matod pa niya iyang ipangutana pagyud si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako lang yung basahon ng timang ni kabibes 2307. Lisod, jud na pasabton basta mga DDS sir kabibes. Mabito na ikuan kabibes, kana bang usay makapasubo. But you know, makaingon lagi ko, wala na, panatisismo na na. Panatik naman. Abisan pa ba itaw og imong ingnon nga, kaning isyo kalabot mga kabayb sa impeachment trial. This is not about a criminal offense. Ha? This is

0: ha? Si Vice President Sara Duterte sa kininiang mga ha? Mga komunista, mga kabibes. Tungod kay si Vice President Sara Duterte, nahimo ni siyang co-chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kining gitawag og NTF ILCAC. Sa dihang si Vice President Sara Duterte mao pa ang Secretary of Education, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Bidag ngano pagka ngano manis Ruben Padilla oi. Ha? Unya napo siya gidugang dito nga iti-iti yung klase lagi nga pagkatao. Kay ngano mga ka-vibes, ang iyang gisulte, iyang gipangutana si director or rather NBI Regional Director Jeremy Lutok nga asa man ka na assign ron o sa BARM. Ingon siya nga dapat magkat-on ka ugun sa Islam.
1: Arangkada sa butang.
0: Kalimot siya nga siya nga regardless of whether you are familiar with Islam or not. Ha? Ang kanang mga opisyal sa NBI mga kabibes, whether Muslim ka or Kristiyano, i-assign nag isang asang dapit. Ha? Naman ay ipataban pirmi nga in the exigency of service. O niya, ambot lang, nga nun is naunsa na Santos, Ruben Padilla kagahapon ni Tukar na saan. Ang kanabitaong di mong kumingon gaway kinaadman, kuwang sa kinaadman nga si Ruben Padilla, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga kung ato na yung tuhuan si Ruben Padilla, ang boton siya may tabo sa Pilipinas, kung managhan ni sila, oy. Matod pa ni Kabaib 0792, Sir, dili pata katawaan ani sa taga-Afrika, sa Bangladesh o Pakistan nga naatay Senator Ruben Padilla. Upon seeing the behavior of the Senator Padilla, we are actually giving them the hope nga we're also a poor country, poor in terms of intellect. Sakto kagyod, kana na ang Kabaib 0792. Ako ba ka na bang, ako lang yung Inglesyo para dili kayo sakit paminaon? Ha? Public display of, ha? Sa may itong isumpayan eh. Public display of being 80-80 mga kabahibs.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Di tamo. Wait, abitaw. Ano yan? Not once, not twice, but many times already. Nga doon natin, senador lagi mga kabibes, nga kuwang ginbitaw sa kahibaw. Ha? Di tayo maingon nga way sudang utok. Kuwang lang yun itaon. Ha? Ang iyang mga, ha? Ang kanabang, ha? Makaingon ko ninyo mga kabibes nga, kinis Ruben Padilla, di bitaw mag, ha? Di bitaw magpanagana sa iyong panulting magpataka lag, iyawit nga, ha? Abi na lang sa mga ubang kanasuran, sakto ni si 0792, ha? Nga, pobre in taon ta sa pagka-intilhinti mga kabibes. Well, poor in terms of intellect. Kaya imagine, unya, kitang mga Pilipino ba, hinaot ka maka, kanabang, ato bang ma-realize kung nganong atong gibuhat nga, atong gibutaran isip number one senator si Senator Ruben Padilla.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, proud kay si Ruben nga komunista siya unsa kaha iya kasulti sa mga pure Muslim kay siya dili man inborn Muslim. Proud nga 3 years preso kauban pa niya si Ati Hanky. Ya yeah, katong nakahimo og kanang road rage sad nga krimen anak og kani justice ni si Ati Hanky mga Kabibes.

0: ngatong ni Kabibes Marvin Ladera. Salamat kayo sa imong pag-salmot, Kabibes Marvin. Matod pa niya, ang mapagpalang kabuntagon karangkada, Kabibes Tonton Dan Sherin Hart, bisag-bisi sa tindahan kay daghan customer, murag way kapoy kay Minaw Pirme sa imo programa og tanang FMR Cebu program. Matod pa ni Kabibes Benjamin Ladera. Kabibes, mao na ni. Salamat yung kay kanunay Kabibes Marvin. Unya, ngadto ni Kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabibes, mao na pasabot why common sense ang paminsar na sa baba wa sa utok bisan wa na niya mag-google Kabibes. Isang pag-i-google ni mo, wa gyud in town. Ha? Bitaw, prangka-prangka minus gagpinsada si Senator Robin Padilla, mga Kabibes. Ah, pait kayo ba nga? Kana bitaw, kining iyang gihimo nga sa ako nang gikaingon sa makadaghan din eh. Naglisod magod tao ni sila pagdipinsa ning grave threats. Kaya naghulga magod si Vice President Sara Duterte. O niya, di haman nagutoy, ha? O sa lagi ka-vlogger, kaning gingalan o si Princess Maui, nga mo'y nihanig anang giingon nga doon ay Operation Romanov. O niya, motong nitubag ang Vice Presidente nga ay kabalaka sa kong seguridad kay doon na ako'y gikuha nga tao. Nga o mapatay ko nila, akong giinan nga partya sa si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos, si kanis Speaker Martin Romualdez, unya gisumpayan pag yung no joke, no joke mga Kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga Kabibes, mag alas 8 naman mapost lang ko makadiyot, unya humanini atong ipadayon ang pagtuki, labi na niining kontrobersyal kayo nga pamahayag ni Senator Ruben Padilla, paliog standby.
1: Arangkada.